0: sukal ko na gamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
1: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan dahi. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Don's Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kuya Don's Wonder Eye Solution.

0: Chega, Auré. Auré.
1: Niana, Vital. Deliana, Diha.
0: Rapeta, Lagida. Deana.
1: Shima. Oi, Tingok in town, Shima.
0: Agoy. Nagasakit sa akong sampot, Shima. Ago.
1: Naun siya man ka. Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
0: Ago. Galit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon. O nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
2: Ngol-ngol nga tuhon. Sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang, na wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas ng uric acid, na atay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge anti-arthritis tablet?
2: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dong, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Aguroy! Kakakir!
7: Look, naunsa ka man. Murag, kagain na naman ka dira sa CR.
0: Ay, ingay, apo. Tugay, nagako kay problema. Kasi matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, ambot lang.
7: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab. Yeah!
8: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi o dili makaihi, adunay prostate enlargement o upirahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
7: Wow, si Lolo Og, sayo naman.
0: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusog pas inyo gripo na ay.
8: Ang Prostate Tab, mapalitin hini ining istasyon.
9: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o doon agay makatunan sa programang Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat! Health Tips.
10: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ug ako ko ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Hiltips with Kuya Dudes.

Ega Lechon, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din ini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlaw. Kumusta mo niya? Kutos mabot niya itong pagsibya. Mayong buntag, bukid nun. Good morning! Nakuratan man ko aning imong PM biang oi. Nawa na noon. Bitaw, kumusta mga asa naman tato paingon? Kumusta mga igal like soon? Kutob mabot niya tong pagsibya karong buntag karong adlaw. Malandong nga kabuntagon dinhi sa akong nimo tangan. Kumusta og mayong buntag bukid noon? Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning. Cotabato og Lanao. Good morning. Agusan del Sur del Norte. Good morning. Surigao del Sur del Norte. Good morning. Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning. Kumusta mo riya? Kumusta mga tikaran ng mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kininaw sa binyo ang pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan. Dinhining ibabawas kalibutan. Anaas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ngunang ang pinakanindot nga labanan, dinhining ibabawas kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi. Ang labing mainong danon, dasig og kugilang.

0: Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo na nga tong hinaguan. Wanay nindot kayo diya. Mabuntag sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, auntie, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, good morning ninyo. Ato mga partner radio station, tagiyag tagdumala, gikan sa inyo station manager, padulong sa news bureau chief, good morning. Lamat kayo, labi na sa technical department.
1: Thank you!
0: Laking salamat sa matag-adlaw nga pagkunikta ha. O gasempre sa itong mga igsuong mag-uma.
1: Good morning!
0: Salamat po nami makaon sa itong mga igsuong mananagat. Salamat po nami masudan.
1: Thank you!
0: Sa itong mga igsuong magbalantay sa Kapsay o Kalinaw. Daghan kayong salamat na himong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Thank you kayo!
1: Thank you!
0: Mga taga-merkado, publiko diya, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Yung mga laborer and porter, driver and conductors nagkadaiya nga pantalan or terminal. Labi na sa mga nakamonitor karon, may buntag ninyo na itong mga driver po sa bao-bao, abal-abal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko, mampampribado ng mga sakyanan nga naglawig-naglawigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, na nagmonitor din nining atong tulumanon, ang pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gwalaan, pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Pamping sa biyahe, ingat sa bae. Musta mo niya? Og siyempre din sa atong live sa Kuya Dudes Urban Marketing and Trading. Good morning mga kapungango.
1: Good morning!
0: Walay puas, walay undang, walay katagbawan, walay kalaayan, dili laayan. Sa panang naaari ang kanunay nagatangatang na bagat-bagat dinining atong tulumanon. Labi na din sa atong live sa Kuya Dudes Urban Marketing and Trading. Katong gusto nga magkapila-pili, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay. Dalikyatis makadiyot ang atuang Facebook page na di atuang live ang Kuya Dudes Urban Marketing and Trading sa A6FM 99.7 Dabao ha.
1: Good morning!
0: Atong may lingaw di gusto magsakay-sakay, sabay-sabay, kuyog-kuyog, sungay-sungay, sabak-sabak ni Kuya Dudes. O, ubani ko ninyo. Good morning di kang Ina Asingwa Sinagpulo Dagdag. Oh, grabe taas ang ngalan na morning ninyo di.
1: Good morning!
0: Kang Jerome Cabrera. Hoy, taas man na imong kwan room.
1: Good morning!
0: Ayong buntag, may ngadlaw Kuya Dodge, sumayangay itambal aning balatian sa akong papa, nga off-balance man siya, kung mulakaw o layo, kay madala siya sa iyahang lipong, unya manggahi iya mga tiil, may kahawig sa pagka-paralyze ang iyahang gibati. Gamay sabod, dili kayo siya, dali ra kayo siyang matumba. Okay raman po iyahang blood pressure. Nga mga resulta po siyang laboratory gawas except anang iyang prostate problem. Unsa may angay niyang tambal kuya? Morning nimo di Arom, may buntag.
1: Good morning.
0: Good tandron. The Radio San Miguel 102.9. Good morning.
1: Good morning.
0: Sir Julius Cocoy Moral, may buntag nimo da Sir Jol.
1: Good morning.
0: Sa Kabadbaran City, Honey FM Kabadbaran. Morning. Tagsara ni siya magpa-team-out sa 2GC. Julius Cocoy Moral, Mr. Bamerman ng Kabadbaran. Ang tao nga lapad o gabaga, talinis o kigul.

0: murag carrots.
1: Ayoy!
0: Ang tao nga lapad o gabaga, talinis o kigol. Walay lain, Julius Kokoy Mural. Ato ning kuanon, ato ning kanini ang katsawan taning ni Tagsara magpatimaw JC. Naapo diri si kanini ang kuya ikong warning ni Maria kuya. Barangay Radio Gipo Sambanga del Sur may muntag Tagsara pud imong patimaw.
2: Good morning.
0: Kani pod ang kanon ni siya magtutudlo sa Gipos National High School. Nga maayo mo tudlo. Dagko mo kay tudlo. Kuso mo kay ni kitikito ya tudlo. Oy, dagana ni Sir Julius. Miss you kuya dudes. I miss you too Sir Jul. Morning ni Mudia.
2: Good morning.
0: Si dagana no sta ko yung bugal-bugal ani gidi man ikabaos. Apo dres boss Lionel na. Morning ni Mudia boss. Kanini ang agikan diya sa lungsod sa Tagbina, may buntag.
2: Good morning!
0: Merle Pation Espina, morning ni mo diya Merle. Shout out kaya dod sa tanan listener, labi na. Kanimo diya, good luck po, morning. JM Tabar Limasa, good morning. 90.7 Radio Supremo, morning mo diya ni Kikay, may buntag.
2: Good morning!
0: Sa taga Claver yan, lungsod sa Claver, morning. Mga tigpaminaw. Sa KFM Claver o Radio Supremo Claver, may buntag. Palit diya itong produkto ha, eksklusibo na sa Leros Rice Store o sa ACG Agribit diya sa lungsod sa Claver. Na diya itong mga kompletos ricados na ito ng mga produkto. Ha. Good morning, Kuya Dodds. Watching from Pakuan. Lanusa, Surigao del Sur. Shout out kang Basilio Daug o Jerry Daug o sa tanan ng mga taga Pakuan, Lanusa. Kanunay ang naminaw sa imong programa from GR Pinig. May buntag ni Muda J. Good morning.
2: Good morning.
0: Taga Pakuan, Lanusa. May buntag. Binadya sa inyong Boulevard. Morning ninyo di ah. La taga Lanusa. Morning.
2: Good morning.
0: Gika ni GR Panig. Morning ni Muda GR. Sila kang Basilio Daug o Jerry Daug. John Saison. Morning. Lanog ka sa Claver, Kuya Dodge. May buntag ninyo diyan.
2: Good morning!
0: Salamat kayo sa inyong makanunayon ng pagpaminaw. Labi na sa mga Saison family diyan sa lungsod sa Claver. Thank you kayo.
2: Thank you!
0: Fidel Bitakura Taguno. Good morning, Kuya Dodge. Sa pag-take sa Kuya Dodge Santon before meal or after meal. Pwede rin na wapay kaon. Pwede po na siya nga kanini ang humanag kaon. Ang pag-inom sa Kuya Dodge Santon, ha? Fidel Bitakura Taguno. Kusog kayo kadre. Sa Claver Kuya Dodge, naminaw mi sa 90.7 Radio Supremo. Claver, good morning ninyo dia.
2: Good morning.
0: Salamat kayo ninyo diyan. Rosmar Cabillon, mangutana lang kung sa nga inumon sa sige dag-uo kang tiyan. Basa ang iti. Salamat kuya, palihog kog basa. Morning nimo dia. Basa itin ni Rosmar. Mura nagmanok na itig puti. Akain pahintire may buntag ni Muria. Nimbaya ko kang tatay John Van Guardia o kang Mang Bidang nga namahaw dayon namina po sa imuhang programa diri sa Unidos Plaridel. Plaridel, Misamis Occidental.
2: Good morning!
0: Salamat ninyo dia, samtang namahaw, naminaw din nining atong tulumanon, taga Plaridel, Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Good morning, Atene Labadia Raot, membuntag, mayo unta, og naamo outlet sa Tagum or Asuncion, kuya. Para dali ra makapalit, bisan gamay ra akong budget, makapalit dayon mi og minudo kay, maulaw man ko, sa rider kung gamay ra akong order ron. Morning ni Mudia Merle, may buntag. Sige lang. Tagum, namtay ko andas Tagum. Ang kutanaon tong outlet ra, text na ko sa imo. Marites Kuang Nunggong, Feta Baransa, Jocelyn Hubay Sabredo, Saldi Emilita, Busruli Abdullah Martinez, Lucky Radio, Isikio Kel, Christine Cabugnason de Lampagos, Rony Lampayan, Kuya Jos Losada de La Fuente, good morning.
2: Good morning!
0: Bini ato mga listener, gido. Kuana na yung imuhang kuandri, Kuya Jos? Imuhang liver care forte. Ako naglain ko dirig, usak ka salmon. Jandre, madagmos, mungutana lang ko. Kabahin ng akong tiil bang sakit mo kayo itamak, Kuya Jos? Ay, maka-ektin man ko. Nasakit kayo siya, mukalit lang yun, Kuya. Kana lang, Kuya, salamat sa pagbasa. Jandre Madagmos ng magsaysay na bunturan, Davao de Oro. Good morning, imo dia, Jan.
2: Good morning!
0: Idilia Tanyula, may buntag ikan sa Old Damulog, Bukidnon. O, diri unahon na to ni si Kuan. Si, kanini ang, napuday si Nora Katilok Sanchez. Good morning, ninyo dia. Jerome Cabrera.
2: Good morning!
0: Napuday ito si Lukluk Galbi. Pasensya kayo kagapon, sige kagtawag. Gumikan kay gabiin na nako nabantayan ng akong cellphone. Nabasahan ako ito imong mensahe. Minaw mang kakaroon. Ang nahitabo. Kanini ang... sa to? Nag-LBM. Tapos gisakitag tiyan. Unya niinom og buskopan. Nasa mo ito yung mensahe dali. Ninom og buskopan, tapos ninom og loperamide. Karon ang problema. Ang problema kay naglibang naman, nag-ite naman siya dugo. Ang iyang hugaw ni pagawas, nanay no'y dugo noon. Kana lang problema kay nganong niya. Sana akong nabantayan kanisi gitubag ko na na iyang pangutana. Sa mo ni siya? Pangutan na si Ranginding kay naaman di ay Almoranas. Ay. Gali, kabantay ko gahapon biyang. Una ko matubag yan tawag. Karaan biya nato ni nga kuan. Kanini ang suki. Lukluk Galbi. Naan na siya kuan di ay. Naan na siya kuan. Kanini ang internal hemorrhoid. Una sa sulod. Pero dili kumpiyansa basta yung una. Diabetic mong good food ni siya. Niya ka na mga ingunana, manggod nga kaso, normal lang nga mag-LBM ka, oy, magdaot imuntian. Ayaw na tumariog kanini ang buskupan. Ang una, ang uban, mainom pa o kanin, sa tani, mainom pa o kanini ang, napanay mga kuan, adicyclovirin.
2: Ayaw!
0: Yun siya sa kong tingog ha, kay medyo... muna na yung resulta sa haze. Pero kumbati gyapons Kuya Dodge. Tuloy-tuloy gyapon ang ato ang programa. Gumikan kay naman tayo Kuya Dodge Bronco Aid. So wala kayo ta maipiktahe. Ang grabe nga makaipikta sa haze manggod nga mutukar ang atong hutoy, mutukar atong lipong, magluya ta kung makadawat na tagbil sa kurinte. Labaw pa sa hays. times 2 times 3 kinsay nakabantay ron. Muna nga inigdawat sa bil sa kurinte. Labaw pag ipikto sa hays gikan sa Indonesia ay luya tibok ni mulawas kita kas bil. Luya yung lawas kita kas bills kurinte. Labaw pa sa hays lagi. Among bill di rin, aras mga utsunoybi. Sa high city, kung medyo tipid-tipid, dili pandaron tanan aircon. Upat ka, tulo ko buo, upat. Unya, karon nahimo naman 3C kape, napit naman mo
2: 15.
0: Ay, nagdawat din mo sa bill ah. Murag resulta sa haze. Luya ritso tibok lawas. Sige lang. So mo na siya. So ang mahitabo ato, normal lang nga magka LBM. Daot gintian magalburuto. Ayaw ninyo nag-inom-inom mi og kuan. Inom ka buskopan na paiuban magdaot ang tiyan, minom pag disayclobirin. Pero bi ang hapdusas tiyan o kutukuto niya na kay hyperacidity. Na di ba ka na kay Almoranas na muna siya delikado. Para nga makalikay tag mga ingon ana, mas mayo bitaw nga inumo na lang. Normal lang nga kung mag-LBM man gani mo nga kanini ang wala lang muluya inyo ang lawas, pasagdi lang na siya. Inom lang tubig para dili ka ma-dehydrate. Ang uban manggod kay inuman dayon og kanini ang mga kanini ang loperamide, mga sodium. Karon nga muundang. Oh. Trabaho na sa atong lawas nga kung naay dili niya ganahan sa atong tiyan, magdaot na siya mag-alboroto. Iya na ipagawas pero atong ginapungan. Pinagi ng pag-inom ka ng mga ingunana. So, naman na siya. Kung gamit siya, kung natin mga lakaw, pero naratas balay, ayaw na. Ayaw na. Ipagawas na mga toxins and chemicals nga naadya normal na ang mag-alboroto at tutian kay na, may dako kayo ng kadaot nga nahitabo. Labi na kung nakakaunta o kani mga kontaminado nga pagkaon, ya, atong ina na itong mga loperamide. So, na, dayataw sa panang naadya, mas mayo nga. Kung naratas balay, sagdi lang na siya nga mugawas. Ang uban, pag sakit agtiyan, may inom mga buskupan, buskupan binos, ana, mga recycloberin, sa panang mga ipanginom diya. Kaas ni, did lang kung sakit jud kayo. Pero na kay mga hyperacidity, na kay mga heartburn diya, na kay mga ulcer, likayin ninyo na. Kay grabe na ka sakit, abdos, hilab na astiyan, daot, lata, maninyo atay. So, mas mayo nga, ang kuan, kana na lang mga probiotics. Naman tayo mga mainom di ang mga probiotics. Marasa nang sikat na kayo. Yakult, normal na siya. Naidaghan di ang mapalit niyo sindahan. Muna siya ipuli. Painom. Tapos, sapat nga electrolytes. Nga mainom niyo. Naapo na di ang kanang mga pukari. Pwede na siya. Kanang mga ingon ana. Aron nga maiwasan. Okay. Pingan na tigulang na. Delikado. Ha, bantayanan kayo ha. Niya, sa imong pangutan na kagapon, tatay Luklok Galbi, wala kuya dud sa anak nga pwede para sa kalibanga. Ang makatabang radyo dog dako diya nga ma-restore nga to ang ginawaan, kana lang kuya dud sa Super Seraf. Naman na siya trace minerals and probiotics, kana pwede na siya, makatabang na, muna sigihan ni mong inom-inom, pero mawala na matanggal ng sakit ug kuan, wala na siya. Jerome, may muntag ni mo da, Rom.
2: Good morning!
0: May kabahin siyang papa nga off balance siya kay walay kusog. O niya, gagahi iyan tiil. Nahihawig nga pagka-paralyze. Niya masabod, dali ra siyang matumba. Pero o dili man siya high blood, kay okay raman iyang blood pressure. Gawas lang sa iyang prostate. Luya. So, pila edad sa papa ni Morom. Kasagaran siya yung ana nga luya ang lawas, murag na paralyze. Una na nga bantayan ninyo karon mga tiguang, mga may edad na. Paminaw mong maayo. Nganong dali ramong muluya, walay kusog, walay igong puwersa, walay igong lahutay, dali rahangakon. Unya, kanini ang murag lupaypay ang atong lawas. Kani bantayin ninyo sa pagkakaron. Una, pwede nga kulang og potassium. Makaparalyze, makaluya naglawas. Kulang og electrolytes, makaluya na. Kulang og vitamin D3, makaluya na. Kulang og sodium, makaluya na. Importante ang balanse. Balanse nga potassium, balanse nga electrolytes, og kanini ang balanse nga vitamin D3 sa lawas og balanse nga sodium sa lawas. Mo po na usang nga mga nakita karon sa mga eksperto labi na sa mga may edad. Ngano nga usay mapasangin lang nato nga na stroke or na mild stroke, pero normal man iyang blood pressure. Mapasangin lang na ito siya nga na mild stroke or na stroke man, gumikan kay may kusog iyahang mga lawas, may kusog iyahang mga kaunuran. Nga di ay, kana nga mga klase sa mga minerals nga gikinahanglan sa atong lawas, wala, dili siya balansi, wala yung mga dako kay siya kakulangon. Kana di ay kulang ka og asin, luya ka. Samot na, kulang kang potasyum. Mura ka o kaning luno. O, bantayan na, Naroma. I-support na siya ng mga vitamina nga gikinahanglan sa lawas. Sa papa ni mo, kay dili man kasi high blood, matod mo pa, gawas iyang prostate problem. So, painom ni mo siya o Kuya Dodge spirulina BG tablet. Kay kana complete nutrients na siya, sodium, potassium, vitamin D3, electrolytes, naana na. Kauno nimo siya, paimno nimo siya og duha ngadto sa tulo ka Kuya Dodge spirulina BG tablet. Tapos apilan nimo og duha pod ka Kuya Dodge Vitaplex. Vitamin B1, B6, B12, B complex. Kay importante kayo pod ang B complex sa lawas sa tao, kanang vitamin B12. para nga muhatag siya og signal sa tanan nimo nga mga kaunuran o kaugatan aron dili ka muluya. Muna'y trabaho ni vitamin B12. Then si B complex, muna siya ang mo-restore or mo-refer sa mga nangaguba or nangadaot nimo nga mga kaunuran, kaugatan o lutahan. So muna siya gikuyog na na siya 1612 o B complex tayamin ang sayano kubalamin. Muhatag og igong sapat nga pwersa or kondisyon sa imuhang lawas kung imo na ipasulod. Ah, kuha ninyo. So, kana may painom room. Jerome Cabrera, si imong papa. Ah, Kuya Dodge, Fairolina, tulo or upat. Dayon duha ka, Kuya Dodge, Vitaplex. Ah, buntag ug tuhapon, tulo lang kadlaw. Ngatos lima, depende sa recover sa lawas sa papa nimo. Pagkabot tulok adlaw lima, tanaw nimo nga medyo okay, gwapog resulta. Imbis nga buntag og tuhapon, buntag og hapon na lang, padayon hangtod pito kadlaw. Pag human pito kadlaw, kada buntag na lang. So wala na yung tuhapon. Bot pasabot, dili magdako ang imuhang gasto. Hinunoa, magkaanam o gagamay ang inyohang gasto. Pagkuyadod sa nga produkto inyohang gamiton. Ha, di ba? And naman sa prostate, matur mo pa, kagahapon pod, excuse me ha. Kagahapon pod, sa kanini ang taga Oroqueta, kang Nick, masumpay na lang nini mo, Jerome. Sa imuhang papa o kang Nick nga dunay prostate problem. Paimna na lang po siya o Kuya Dodge Prostitab. Ingon ani na, sa masumpay ni siya kagahapon sa kanini ang problema kang Nick diya sa Oroqueta, ang paghubag, maglisod og ihi, unya ngulngul, ipangihi, undang na lagi og bisyo di pay. Gihutoy ko biyang, kalintura ko gabi. Kurog-kurog. Imbis unta mag oras sa munta to magpakurog ming ninang nimo, lahi may ni kurog biyang. Tago na akong pungango. Sige lang. Na normal na sa tao. Unang gingon ako nga walay tao nga dili makabaton og balatian, pero nakanindot biyang kay pag ang imuhang lawas kondisyon resistensyado o takigan man ka or kalinturahon man ka, pag abot pipila ka oras or pila ka adlaw, dali ra kay kang makarecover kaysa katong kalinturahon hilantan ka nga magkurug-kurug ka sa sakit, grabe sakitas imo mga unod mo ni gibati na kagabi, hindi man ta magpakaroon ingnon. Maana mo pa rin ang uban, waday mo ipikto yung tambal ko, Dodge. So, iwa mo na, isigyan ako ginom. Normal na. So, ang mahitabo, pagkalinturahon ka, grabe ka, sakit sa mga kaunuran ni mo, murakag pamaupang munalan, yung ang katugnaw, di ka kasabot. Ang kurug-kurug. No. Unya, sakit king ulo. Niya, tanan ni mo, tuhod, sakit yun siya. Na napay ubo nga, napay hutoy nga, sago lagi utot og ihi, wa pay sigo ubertik pagigit biang. Pero pagka banda ko ana, pagka banda alas 3 na sa kadlawon. Inom de kog tulo ka buo Kuya Dod Serpentina, Kuya Dod Santon. Tulo-tulo. Pagka alas 3 na sa kadlawon, ani hopa daghan kog singot. Hangtod na karon, recover na. Kay og gilubog ikas banig sa hilanat, matay makaprograma. Imo na siya nakabintaha. Kung kondisyon imo ang lawas, normal lang mataptan kag balatian oi. Pero dali ra kang makarecover. So balikan na lang nato dirita ni kuan. Dirita ni kanini ang Jerome Cabrera og kang Nick dia. Katong naay mga prostate problem sa mga lalaki. Prostata glandula, ang paghubag pasulod or paghubag pagawas. Kung maghubag na siya pasulod, muna ang makasinati ang mga lalaki ana nga ginagmay ra ilang ihi pigsot-pigsot ilang ihi bisag usa og utong gamay ra ihi mo gawas kung pahubag pasulod pero kung pahubag siya paggawas ang disadvantage pod ana dili ka kabantay ug di pug ka kapugong sa imong ihi manimaho pong ang kagwang muna siya pareho lang pero mas maayo kung ang magsigi kag pangihi kay mas daghan na luwas sa sigi og sa tao nga palaihi kaysa dili makaihi. Ah, di ba? Bantayan ninyo na. Mas daghan ang naluwas sa magsigig pangihi or palaihi kaysa dili makaihi. Kay delikado gyud ang dili makaihi. Nailibre nga operasyon sa atong mga natay mga eksperto may kabahin ni ana. Og nan man gani ang mga tambal ana libre. Kay bao ba mo nga? Ang tambal sa prostate, tambal sa high blood, tambal sa diabetes, tambal sa rheumatoid arthritis, tambal sa cholesterol, o tambal sa kanini ang uric acid, libre na sa ato ang mga health center or balay tambalanan. Pero ginapalit na nato na karon, kay wa namang libre. Unya, kung wa pa mo masayod, akong ipahibalo ninyo sa last quarter nga kaniniyang inventory sa Department of Health. 21 billion, kung wa ko masayo, pa, correct me if I'm wrong. 21 billion ang mga tambal sa gobyerno nga wala ma-distribute ngadto sa nagkadaiyang mga provincial hospital o mga health centers diha sa mga kabaranggayan na nga daot na nga expire. Ingon ana ka makaluluoy ang katawhan. O niya, kung matuta og health center, kana sa prostate, libre na ng mga tambal. Sa high blood, diabetes, cholesterol, uric acid, libre na. Pero ang problema, na yung mga health center, center ha, walay health. Di ba may tambal? Pero bawa ba mo nga? Base sa inventory, ito nakalabay lang ang mga quarter. 21 billion ang mga na-expire nga produkto, mga tambal para untay apod-apod sa mga balay tambalanan o health center. Ngawa na gamit. Ingana kasakit. So, ingana kapait. So, malit nilang kitang herbal ane. Unya kay bawa basad mo, nga mas mahal pang herbal kontra sa over-the-counter. Tungod kay Mona na'y naghari ron. Tag 18, 26 na ka per capsule, na'y tag 30. Grabe pamulabog. Hindi na, pamultinood, bitaw na. Kay mama ba mo nga, mas mahal pang herbal ang ibaligya ka ron sa merkado kumpara sa mga over-the-counter drug. Sala anas ng gobyerno mo na, nga naman. Kisa mo piganahan mo, hatod ang mga tambal dito sa health center. Ikadua, tagaag na i-budget, million-million. Ang budget, ana. Ano niya, ang para sa diabetes, kumprahan ra ka o palitan ra ka o katong para sa high blood, mga losartan, amlodipin, katurang tagpisuhon. Inom kag losartan o amlodipin na tagpisuhon kaysa katong mga branded. Ala ini wag hapdos yung tiyan, wag lipong-lipong ka. Nakoy silingan din he. Sa station ba sa Metro FM, gikatitir na stage 2 prostate. Gihatagan ako siya og prostate tab. O kidney repair og Kuya Dudes capsule og Kuya Dudes antibiotic og santon. Sa ako in town na charge. Ha, pero makahapi nga naulian gid siya. Natangtang na yang katitir. Wala na po siya gihangak. Kita na ko nga nangahoy na ang tao ng tiguang. Ay, mo manager? Kuyawa, no? gikan niya mismo ni sa ato ang maabtikon, maanyag, matahum, guapa, sinaw nga station manager diya sa Metro FM Trento, si Manager Risa. Siya mismo nakapamatuod. Ayan na, Adrio. Naako'y silingan din iba sa FM, sa Metro FM. Gikatiter na stage 2 prostate na ihang problema. Ako siyang gihatagan o Kuya Dudes Prostitab, Kuya Dudes Kidney Repair o Kuya Dudes Capsule o Antibiotic o Kuya Dudes Anton. Charge in town sa ako . Pero okay lang kay makahapi, kinakatabang ta. Karon natangtang na iyang katiter o dili na po siya gihangak. Nasyak lang ko kay pagkakita na ko niya, nangahoy na. Wow, grabe, no? Ninduta na ni Jerno. Amat kayo. Pero nakabinipits gihapon ang babae kay pirmi ko gihatagan niya o prutas, ha? Abot sa ilahang uma. Lansunis, marang, durian o rambutan. Ha, puriya buyag. Kukapo kay sukli, manager. May siguro, ana, tagaan kagiyutaan na sunod buwan. Di mao gina siya bitaw, tinuod na siya manager. Ngano nga, gikagubtan ginagmayo sa mga naminaw ron, malalaki man or babae, maglisod ka og ihi, ginagmay imong ihi, niya, pigsot-pigsot ra imong ihi. Kana, Kuya Dudes Prostitab, sa mas gibuhat ni Manager Risa di as Metro FM Trento. Nagkatitir na ganito ah. O niya, kung doon na may mga paghubag, pasulod man or pagawas, naman tay Kuya Dudes Anton, makatabang niya sa mga paghubag, pagburot or unsa pa na nga klase sa ubag nga niturok di sa ato ang lawas. Ikatulo, naapo di ang Kuya Dudes Kidney Repair. Makatabang na sa imuhang kidney organ, sumpay nga to sa imuhang kaniniang prostata glandula, nga to na sa imuhang pantog. Kaya ang delikado, manggod, sa mga naminaw ron, ang delikado, manggod, baliko na ko, kana manggong pagpangihi. Kung dili ka makaihi, ang resulta ana, muna ang tao manghupong, mabot na sa naong, mabot na sa baga, kuag tubig ang baga, kay muna ang giingon ako itong nakalabayang simana, kung ang tao di na makaihi, delikado, kaysa katong palaihi, magsigig ihi-ihi, ang disadvantage lang, bilar ka kanunay. O, di ba? Pero, mas may na makaihi, kay di man pwede nga ang atong ihi ato isikma. Di po pwede nga ang ato ang ihi iagi na to sa atong dalunggan. Di agi na iagi sa atong binahian. Di ba? Sumuna siyang wala kayo makita or malantawi. Importante nga makaihi. O wala po si bisan kinsa nga eksperto manager nga musugyot nga pagpugong og ihi. Wala. Ang gihimo ana sa mga eksperto, ang ilang ginaingon, bawal magpugong og ihi. Kung kaihion, mangihi yun. Pero dili malikayan, latas sa mga biyahe, natas sa mga importanteng lakaw, makapugong dyan ta sa mga ihi, nasa ito ihi. Pero kung mahimo, ayaw gid mo pagpugong og ihi. Kay once nga mo, sugo na na ato ang lawas, nga ipagawas na ko, but pasabot, wala na na niya gikinahanglan. Ipagawas kay mangihi or ipagawas kay ilibang. Ayaw ninyo pugong-pugong, labi na ang pag-ihi, kay grabe kadelikado. Ha? Grabe ka delikado. Simona siya pinakabantayanan jud kaayo nga importante nga makaihi ka og tarong. Kay hasol kayo magkatitir. May ganit taon kinatang-tang. Sayo na kag stage 2 na. Grade 2 na na siya. Kay may grade man na siya ang kanini ang prostate problem. Ang pinakakuyaw diha, unay key 1 to 12. Muna sa inyong bantayan, importante nga makaihi og tarong. Sa mga babae, mami prostate Kuya Dudes, matris mo nga mo, correct. So naan lang tangangalan, pero ang trabaho mong gunanan niya, pag mainom mo og Kuya Dudes prostate tab, isa lang kada buntag. Kada buntag lang gina siya. Tapos Kuya Dudes kidney repair. Pagka sabay ni mo buntag utog hapon, so sa buntag, Kuya Dudes prostate tab, o Kuya Dudes kidney repair dayon. Wala naman prostitab pagkaudto. Ki Kuya Dudes kidney repair na lang ang padayon udto og gabi. Muna ang inyohang buhaton. Nya sa babae, pili og Kuya Dudes serpentina. Lami kay pagihi. Gaan kay imong pus-on, gaan kay imong pantog. Inyo ginang mabantayan unya. Dili na dayon sakit
1: ipangihi. Dili na ngulngul. Kaya kung naamang ko kay prostate problem, maghubag ang imuhang prostata glandula, inigpangihi ni mo, sakit ang punuan sa imong itlog. Oh, sige po ba yan ang kabunog, sige pakong-pakong. Tiwasan pag yod. Sakit na. Kanipunuan gid sa atong itlog dool sa atong kutipot. Ngulngol na siya ng murag ngilo. Oh, niya, gusto ka nga iutong, kabantay bitaw ko nga, kanang manabitaw sa pampubliko nga ihianan sa mga mall o sa panang naada. Makasabay ko o kanini ang medyo idaran. Medyo idaran nga mangihi. Maluoy ko ini ko magpaihi, kiniglus-lus niya si Ampurol. Pwede taon niya uyog-uyog si Ampungango. Kay bisaw-saon niya uyog-uyog, mutulo pa man yun. Oh, mutulo pa gitaon. Ang akong bantayan nga, ako maghangad-hangad ko, kaya basi sige niya uyog-uyog si Ampungango, lagpot ang ulo. Ito asik. Kay nagtuo na na sila nga, humana pero wala pa di ay. Wala pa di ay. Oh, naapa may bilin. Purisyo dyan na siya kayo. Kana lang ang makatabang og dako. Na UTI, urinary tract infection, magsakit ang batang, kinaay kidney problem, na karoon og CKD, kana may pinakanindot. Kuya dua ka kuya dudes kidney refer og isa ka kuya dudes prostate. Pagkanindot dyan kayo niya nga kombinasyon. Nanindot kaysa nga kombinasyon nga gikan sa alingatong ug banaba. Muna siya ang inumaha para nga sigurado. Sigurados ricados mayong tagpila di ay ang kada isa sa prostitab og kidney repair kay mupalit ko kay maglisod nako og pangihi. Si Richard pud ni diri sa Jimenez. Brato ra man siya Richard. Oh, bay batil na siya, bay buti. Oh, ang kayo ang kuya dudes prostitab o kuya dudes kidney repair. Munang giingon nako nga sa mga naminaw ron. Ayaw po ninyo hulata nga makasinati na tagdi makaihi, maglisod og ihi. Mintras nga naa pa kay kidney o prostate na kay pantog, limpihuin na na siya daan. Limpihuin na na kay kanang atong pantog manggod. Pag magkaluya na na siya, dili na na niya kaya musabak sa ihi. Tubig ba nga napundo dia sa itong puson o pantog? Kay kung ninyo may inumduman sa bata pa ta, bisang paog maghapon na itong pinunganay di ta mangihi, pungan na ito kay iunta kay magsigira tag dua-dua, kay na natintal ta sa dua-dua, dula-dula, pwede ra, pero karon nga naana ka, ikaw nga naminaw o kamo nga naminaw ron, nga naana mo sa pangidaron, 40, 45, 50, 55, 60, 65, inakog bakakon. Kung kaya ba ninyo mo pugong og ihi nga dugay, dili na. Sakit na kaya tupuson. Oh, dili na kaya mo pugong meaning or but pasabot, no, naan na sa'y kaluyahon. Unya, nga nung matingala ta, nga di na nato siya mapugnan, nga kung kaihiyo na dyan ta kaayo, puno nagtubig ang atong pantog, bisag dili ta mangihi, musidlit ra siya og iya, mutubod ra siya og iya. Bantayan ninyo na, muna nga mga tiguang, mabantayan ninyo, wala sila kamalay nga nagbasa na nilang pundiyuhan na nimaho na silang kagwang kay gatubod nila tubig. Gatubod nila ihi. So ingon anang may tabo. But pa sa but, nagkaluya, kumbaga sa gasket pa na siya, napuno na na siya glamog-lamog sa kilid, dili na masirado og mayon, leaking na ba? Pero gamitan ninyo na, inuman ninyo na siya, o kuya dudes prostitab isa, parisi og kuya dudes kidney repair dayon udto og hapon padayon ang kuya dudes kidney repair balikon nako ang prostitab kada buntag lang mahinlo malimpyo munindot inyong pagpangihi maayo ang pagagas inyong ihi o inyong mabantayan mga pipila ka adlaw naa na nay mga lamog-lamog or balas-balas nga madala labi na sa mga idaran. Oh, kay dili pwede sa mga idaran nga magpundo og ihi. Kay ang tao nga magkaedad, magkatiguang, magkaasidik ang ihi. Aslum kayo gihi ning tiguang. Sungot sa ilong. Di na pwede ni mo isaliyab, ibu-ubo sa tanom. Kaya ang isahay, ang ihi, is tiguang, iso pa round up. Patay din sa sagbot. Grabe ni Estiguang, no? Isu pa round up. Muko, mukupos ba daw? Og makainom siya og prostitab og kidney repair og santo, nag-uulbi at taon siya. Gainan siya sa doktor nga patay na kaani. Maong masuti na misulti siya nimo unsay maayo. Gabi pong doktora. Maong nga ako siyang giingnan nga magpatambag ta ni Kuya Dodge sa iyang mga herbal, anang imuhang balatian, sinik ni sa Urukita. Napahabol na isnik. Moto siya nik. Nag-uol ko na tao. Grabe pong doktora. Ang gingnan na tao siya. Mukupos pa ba daw makiinom siya sa prostita bukid ni repair. Kaya nag-uol biya siya. Kaya giingnan siya sa iyang doktor na mamatay na kaani. Maong misulti siya ni mo unsay mayo. Gabi ha pong doktora. Tunguhon. Presente. Nik. Buntag ni mo diya. Painom malang. Kaya kung base sa kung imo ang ikuan, di sa tanan man, kung ang amo lang ika, ako lang ika, istorya di anik nga, dili siya maabot og 16 katuig sa merkado ang Kuya Dudes Kidney Repair, ang atong mga produkto, Kuya Dudes Prostitab, kung dili siya proven and tested. Meaning, bot pa sa bot, daghan ang nakaangay kasi wala makaangay. Kaya pailin-ilin man tao, dili man na siya perfecto. Muna minum, sipyat na, lugas lano, tra. Dili gid sa ingon ng perfecto yun. Pero sa mga natabangan, sige, kaingon ko na, pagkanindot na siya nga matang sa kombinasyon, kung magisgot man ta og maayo nga pagpangihi, nindot nga ihi, og limpyo ang agianan sa ihi, kung kana mo'y tumaron, kung kana mo'y inumon, Kuya Dudes Kidney Repair og Kuya Dudes Prostitab. Ayaw hulat ta, nga magka-problema daan ninyong prostata glandula, naghubag ba na siya or nagkuyos, bago mo mainom. Mintras nga na ay pantog, mintras nga na ay kidney, mintras nga mangihita, karon pa lang daan, limpyohin na. Kaimagine na, ugunsa na to na siya, nga pagkaabuso. Muna siya. Karon no, buhing saksi, buhing istorya. Station manager mismo sa Metro FM Trento. Silingan gid niya sa FM. Stage 2, stage of prostate problem na. Gasigi nagtangag-tangag o kanini ang kateter. Nakaluyan, Kuya Dudes Prostitabra, Kuya Dudes Capsule, Kuya Dudes Santon, o Kuya Dudes Kidney Repair. Maroon nakatabang, o dako, di ba? Karoon, natangtang na, gitangtang na yung kateter. Okay, mga huwi na taon-taon tiguang. Gisugalan rapod to, sa nistisyo ni Manager Risa, yung umtay kwartang tiguang, ang bugti po sa kaayo sa kabuutan sa tao, dalhan siyang prutas. Nga mga abot siyang uma. Timan eh, mga pipila ka adlaw ani mo text ni Manager Risa, gitagaan ako 100 square meter Kuya Dudes. Nga luti. Wala na siya Nick. Wala na siya pinaka kuan. Kuya Dudes, morning di jud mo sipyat ang among pagpaminaw nimo sa buntag. Dili pud kompleto ang amo ang morning kung dili mi makadungog sa imong tingog. Makawala kag stress Kuya Dudes. Nakapalit na pud ko Kuya Dudes Gastro og GW Herbal Liniment oy. Ayos kayo si Patring Daluyok padal ni imong avid fan kayo listener sa Villa Flor o Roqueta City. Regards for me sa imong programa Kuya Dudes Patring Padal o Ganura Mihoy from Villa Flor o Roqueta City. Salamat kayo Kuya Dudes, God bless po. Oh grabe, morning ninyo dia Patring.
2: Good morning.
1: Salamat kayo ha sa inyo ang paggamit. Kapalit na kuno siya Kuya Dudes Gastro GW. Atong produkto diya nga plus GW Herbal Liniment Oil. Basta diya sa Misamis ha. Lamat kayo Patring Daluyok Padal. Imong avid fan og listener nimo sa Villa Flor o Roqueta City. Salamat kay ninyo diha Misamis no na. Thank you kayo. Particular sa Roqueta, mga kasigbit nga dapit Barangay City og Purok. Sa inyong pagtuo adyo ko magdahom. Ngayong ana mo day mo suporta og mga produkto diha basta ganahan mo. Thank you kayo ha Misamis non.
2: Thank you.
1: Grabing sinuportahay wa jug ko magdahom. Nga Misamis noon di ay pag makaangay ganahan sila sa mga butang o produkto o lunod patay lang suporta. Thank you kayo ninyo di Kalamba, Aloran, Tudela, Roqueta, Clarin, Sinunukan, Sinakaban, Maningkol, sa panang naa di ang mga ila Plaridel. Thank you jud kayo ninyo di hadagan kayong salamat labi na ni Patring di.
2: Thank you.
1: Human kaon or human ina human kaon. Ama na siya. Kuya Dodge, ang sa babae, kung mag-UTI, unsay tumaron, edad 75 sa Madrid ni. Kato na! Kuya Dodge, kuan lang. Kuya Dodge, kidney repair pag na-UTI. Duha ka Kuya Dodge, kidney repair, o isa ka Kuya Dodge, Serpentinay, Paris, basta babae. Ah, niya kung maralami ang ihi, 75 naman, apili Kuya Dodge, prostitab. Ah. Bisag panlalaki na siya, pero gusto nga mahinlo, malimpyo ang pantog, mga babae, mo inom anang Kuya Dodge, prostitab, kada buntag. Lami kayong pag-ihi, yun. Busagak ang ihi, busagak. Mga anak, kung tingong ko, lami kayong pagpangihi, yun, sa tinood lang, correct me if I'm wrong, pag kahit sa mga nakasulay, yun, basta inom ka, Kuya Dodge, kidney repair, prostitab, inig ka buntag, busagak imong ihi, busagak. Wala tayo gong oras, mga igalaig son. Gustuhon ko man, nga mo padayon pasunahan na panagdumili na kining tanan. Dagan o dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagpangga o pagmahal, pagtuong pagsalig sa itong mga produkto. Mapalit na kung asa mong radio station na kamonitor karon o pinakaduol nga butika di asinong lugar, ayaw kaulaw pagpangutana o dunabay Kuya Dodge nini. Hangtod ug mapon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems og dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay. Anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains og impotence. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver, uguman pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan. O kung gusto ni mog enerhiya o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
7: Okay, yes, hello, maayong hapon.
8: Aming hapon, didyon
7: kyo. Okay, taga-as sa ganun ay palihog.
8: Siyada, tagbilaran Bohol.
7: Tagbilaran Bohol. Kusog bang atong tuluman nun diya, ma'am?
8: Oh, kusog dyo, DJ.
7: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
8: Oh, nakagamit na ko, DJ, o pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffees. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hupong sang tiil. Ang kupos, didsiya nga. Mula na, padayon lang yapong ko, DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
7: Katong hupong sumang tiil, pila naman to kaadlaw?
8: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
7: Oh, 2 years?
8: Yeah, daghan ako diin, no, mga, kinabito, mga herbal. So, wala man din siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Nga kung halaka, musuway ka ko ano, no? Kay ito na'y babae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga hinsuway, jog ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika, salty sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyok. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kay ako nakaprobe ko nga naayo ko. Salamat jud sa Ginoo. Kanaaning pito-pito capsule o pito-pito coffee.
9: Hello sir, good evening po.
7: Okay, good evening po ma'am. Taga saan po ito?
9: Taga Kalbayog, Samar po.
7: Sige ma'am, o sige pangalan ni mo ma'am?
9: Kwan sir, Donna Salazar, 52.
7: 52 years old. Nakapalit na ka o pito-pito herbal capsule o coffee mac?
9: Kwan na sir, ako napalit ang kape pa lang kay... Namiling man ko sa capsule, wala man didi, sir.
7: Nahutan.
9: Opo.
7: Kumusta man imong pag-inom sa pito-pito herbal Confirmex, ma'am?
9: Kwan sir, ini nga. Okay man kay, di rin siya tamis, ura-ura, sakto la.
7: So may pamati ni mo, sa dihan nakainom ka?
9: Kwan sir, maayo naman ang akong pagkaturog. Tapos, okay naman ng kwan, lalawas, malakma, di rin maluya. Magaan sa lawas na.
7: Ma'am, kining agdaha ang mga taga Samar karon nga moinom sila pito-pito herbal Confirmex, ma'am. Go ahead, ma'am.
9: Oh, san mga waray pa nakainom san pito-pito herbal coffee mix. Palit na kam kay marasa para mag-upay yung pamati kay kon may da kami naabat sa iyo lawas nga der maupay. Pag-try kang pag-inom san pito-pito herbal coffee mix para mag-upay lo taniyo pamati sa iyo lawas.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Lahat!

0: Hey, kalang tumustag, maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Asa man dapita karon mga palangga, naglugubo, nagpakapaka, naglanog-lanog, kining atong tulumanon. Maayong adlaw sa inyong tanan. Welcome sa programang Gulong Nampalan. Kauban si DJ Oniyok ng Bayan. Kumusta kamuntanan mga idol? Maghinaot si DJ Oniyok na manaaka mo sa kadasig o kapiskay si inyong kalawasan. Asa na pita karon mga palangga, nagpakapaka, naabad rin sa Camiguin Island, naabag Misamis Oriental, naabag Zamboanga del Sur, naabag Lalawigan sa Bukidnon, mga taga Cotabato, mga taga Davao Region, mga taga Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Asa man dapita, nagpakapaka mga palangga ni Abadinhi sa mga nasangpit ng mga probinsya. Aba, mayong pagpaminaw! Naka-volume na ba? Mga idol, naka-volume na ba ang inyong mga radyo diha? Pasig wala pa, volume na. Volume na. Kay siyempre mga palangga, ni Anaman, ang inyong DJ Oniyok ng Bayan. Laras Lampurnas na lang sa to ang mga Hook Up FM Station. Daghang salamat! Ang laron nga Martes, oy! Pizza 15, sweldoron. Sweldoron mga palangga sa mga kininsi na ang sweldo. Paldo na pong unyang gabi eh. Hubog na po siya pare. Alam mo ko na, sweldo-sweldo, hubog-hubog. Naala po yung maawayan sa awa. Natoy usa ka asawa mga palangga naglagot si hangbana kay pag-uli mga palangga wa nay kwarta og iyang gipangutana.
1: Diin ka gikan?
2: Ah, dito ko gikan sa ano ang sagpa mo ko ni ma?
1: Sagpa onti ka. Dugay ka nakauli.
2: Ah, giuban mangog ko sa akong barkada. Dito sa usa ka balay nga daghan kayo mga babae na nayaw.
1: Onsa?
2: Giuban ko sa kong barkada na gisulod ko atong mga balay nga daghag mga babae na nayaw.
1: Asa mang kwarta nimo?
2: Akong gihatag atong mga babae.
1: Ano gihatag ba nimo nga suldo man to nimo?
2: Akong gitagaan og taksa kalibo.
1: Ano gitagaan mo na ba taksa kalibo?
2: Akong gigna nga, hoy, mga ma'am. Ano, waman mo yung mga nina? Na isa kalibo, tag sa kalibo mo, palit mo sa nina. Akong itaga ang kwarta, hoy, naluoy ko, wala man nina.
0: Agay! Pagka-inosente sa bana. Jara! O, lagi na, lagi, oy. Si Oniyok gisugo sa iyang amahan. Ingon iyang amahan, mga higala. Oniyok, ali rago dire?
2: Siya man pa, manugo na siya ka?
3: Natural, manugo ko kay amahan mo ko ni mo.
2: Siya may sugoon niya mo ba?
3: Pagpalit rago ginamos dito kao. Ikaw ba? Wala na raba kay ligo-ligo. Sige na. Pagpalit sa ginamo si Tony, nagbalik na mo maligo na yung ka.
2: Sige pa. O sige, ito ba?
3: Pagkalimtanon, ginamamataan ka. Pagpalit o ginamos dito.

0: Ông sa may cái sông cái sông papa ni mo.
1: À, ai sa này mo coat sa con này ha?
0: Oh, ngano ni coat pa kasi mong prol?
1: Ayaw!
0: Ngano ni coat kasi mong prol?
1: Ay, ay, sa nai, naramrog lapok-lapok. Si Muta, ragun palihog na, si Muta.
0: Oh, kabaho, magina mo sa anak!
1: Oh, kananay mo ni gisugo ni Papa Nay. Ayaw! Mo ni gisugo ni Papa Nay, ginamos.

0: Ayos, Tyler, ne? Ginamos di ay. Boda ito. Alas, sige, mga palangga. Daot na si ginamos, ano? Kanto po si Onyo, kipungutan na po siyang amigo. Inumdum kumigalan ng utana yung amigo ba?
1: Bay, daghan na magkayo kag-asawa, bay. Puro man lang amatay.
2: Ay!
3: Oh, mauligi, bay, oy. Malas kit siguro, bay.
1: Anya, unsa may kakamatay na itong una ni mong asawa?
3: Nahilos ba lang, hoy, bay?
2: Ay!
1: Ay, ka na katong ikaduha. Unsa may kamatay na ito?
3: Nahilog yapos ba lang, hoy, bay?
1: Anya, ka ito ikatulo.
3: Nahilog yapos ba lang, hoy?
2: Ay!
1: Ala, kini karon, unsa may kamatya na neron?
3: Kinang akong kuan bay, gipuspusan ako balang hoy bay.
1: Ay! Ano man bay?
3: Lagot, di man mo kawag balang hoy, di akong gipuspusan og balang hoy.
2: Ay! Ay! Ay!
3: Lagot nga sa wahan, hindi mo kaugbalang ngoy, akong gipuspusan, ay!
0: Walang ka na, lagi yun, ay!
3: Akong gipuspusag balang hoy, hindi mo kaugbalang hoy!
0: Okay, basa tag mga mensahe, mga palangga. Ibrag, ubay-ubay na ning ato mga mensahe. Hayong buntag, kuya, did si Unyok ng Bayan, Idol Tikajud, Analisa Tilioni, magtubag ako sa tigmo, naligo ng salom sa dagat, kay sunod-sunod ang duha, pero dili magkitanay, kay magpiyong man ang ilang mata. Kay parat man ang dagat bisan magsagubangay dili magistoryahanay kay diha man sila sa ilalom ng tubig dili man magkaistoryahanay kuya DJ na ako sa purok size magruyong San Miguel salamat sa pagbasa aton tan-aon dili mao mga palangga Derita. Good morning, DJ. Matubag ko si Muntigmo, nagsunod-sunod og dili magkit-anay. Nagsagubangay apan dili magsultihanay. Ang tubag ana DJ kay ngipon, kay kanang ngipon nagsunod-sunod mana. Og dili magkit-anay kay wala man siya'y kinabuhi. Og kanang nagsagubangay, nag-usap-usap sila. Magsultian na'y kay ngipon lagi. Ako di ay si Irna Marsada, dire sa Purok, Sagbayan, San Miguel, Sir God del Sur, user the MS Pito-Pito, Capsule o Coffee Mix. Maayo kayo sa tanang gibati sa tong lawas. Thanks and more power to your program. God bless. Okay. Ma'am, tawag ko nimo unya, ma'am, ha? Ma'am, si pangalan na ni Ma'am Ina Marsada sa Sagbayan, San Miguel, Surga del Sur. User siya sa Pito-Pito Capsule and Coffee Max. Salamat di ba niya, ma'am. Okay, ma'am, nag-text ko sa imo. Awa man ikaw yung load eh, huwag man na
2: siya.
0: Okay, ma'am, tawag ko ni mo next day kaya magpa-load pa na ikaw.

Anino na idol from Medina, Tambagan, third floor. Atong Leon. Oop! Ay, dili ba oh. Kuya, 21 years old ako, single mom. Baka gusto. Uy, ano siya man eh. Aw, oh, pananghid lang sa kong asawa. Boyawan, masagdita ka na o, oh, ganun na sa studio ha. Mayong buntag, Dijon York, ako si Vicencio Binantules. Taga Labaw, Loyola, Hinatuan, Surco del Sur. Nga kung tubag si Montigmo kay Balod, Dijon. Ang mga balod, nagsunod-sunod sila, apandili magsinultianay. Naghagupa, apandi magkitanay, kay wa man sila'y mga mata, ugba-ba, DJ. Hup! Dili ba, oh, hello sa mga taga-Hinatuan, Surigao del Sur. Pinanati listener sa Hinatuan, ha? Salamat dyan sa mga taga-Hinatuan. Kini nga programa ang akong gikabuangan, matag adlaw kay malingaw kaayo kay makabuang man.

0: Minum saya tak pito-pito. Sun ipal ko dah.
1: Good morning, De Jonyo. Marilyn Minusa, New Bataan, Davao Oro. Matubag ko si Muntik mo, din siya akong tubag kay kalibutan. Kay samtang nagtuyok-tuyok ang kalibutan, kitang mga katawhan nagsigipod og sunod-sunod sa iyaha. Kaya aron, iyang mahibawaan nga ang katawhan nagsagubang sa kalisod og mga problema. Pero dili man nato siya makita og dili pod nato maistorya. Kay dili man siya tao, kalibutan man siya. Salamat din sa imong pagbasa. God bless and more power to your program. Sana tama ning akong answer para makapalit kog pito-pito og radio. Kaya nasira akong radio. Sapon ra ko namino ni mo. Salamat kay inyo diya, ha? Uy, naningkamot yun yung taon. Mamino, mga palangga, bisag radyo ra siyang cellphone. Bita na awa na to, susihon. Gunatog maubigin imong tubag, ha? Be? Uy, lo. Op. La la la la la la. Oy! Ayoy! Dili man maoy. Dili maoy. Sorry din si Narongsen. Tagpila inong pito-pito ha plus kay magpalit ko asa repeat nga butika sa Davao de Oro. Naada tanan. Naada tanan butika. Gadabo, manas Milben. Lugar na Milben. Davao City. Davao Region. Barato-barato, radiha. Okay. Lugar na pito-pito. So, pito-pito haplas na to. Pito-pito liniment oil. Pito-pito herbal oil. So, ang pito-pito liniment oil, morning hang. Kining herbal oil, dili ni halang. Pariha sa lahumot, mga palangga. Lahi lagbaho, pero pariha ragod. Pariha humot. Lahi kahumot, pero parihas humot. Ha? Distingin nito ang haplas, diba? Langkat ng kabuhi nito. Kanang kabuhi nga latagaw, kanang kabuhi nga sikpitik-pitik, sumang koto-koto. Ay, so, sakura nalungkot ang kabuhi nito. Tuluid ang kabuhi nito ba? Kundi mo mo gamit og pito-pito capsule, pito-pito coffee, pito-pito liniment oil, ay gun mong sugot nga kamoy may matuluid ang kabuhi ninyo. Kinahanglan ang kabuhi may matuluid, aron di na mabalik ang kabuhi mo. Oy, manawag sa ta. Manawag sa ta, manginabuhi sa tabi. Aron ay mamalas tong produkto. Ipamutang sa nato ni ato mga produkto dere. Pito-pito capsule, pito-pito coffee mix, pito-pito liniment oil. Hinaya lang, kaya mo siyang mamabuak. Pito-pito mineral eye swap, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, and Mimo Pro Plus for kids. Oh, onya. Unsa man mamalit mo? Kapalit na mo. Aron kapalit tag tamban. Okay, manawag sa tabi. Dire sa tas seryosong hisgutanan. Kay daghan gyud ka paminaw ron nga dunay mga gihambis kalawasan. Manawag sa ta. Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Good morning, ma'am. Si DJ Onyok ni ma'am, kini pwede ta ka ma... Sige, sige. Okay ra sa imo nga makikistorya ko nimo, kadali lang kayo?
2: Okay ra, sir.
1: Unsa ka na imong pangalan, ma'am, kay ako isuwat diri, kay apil ta ka sa Rabol.
2: Ay, thank you. Lani Gillian Dagook.
1: Ah, okay. Taga-asa man si ma'am?
2: Sa Bisling City.
1: Uy, kumusta itong programa des Bisling?
2: Okay man, sir. Sige man, may maminaw. Mamay, lahat ang mapaminawan. Diyan na lang, ma. Kalingaw man.
1: Pila na may edad ni ma'am?
2: 69.
1: Oh, abin na ko og 49. Pila kabuk anak ni ma'am?
2: Laki, lima. Puro menyo na.
1: Ah, puro minyo na.
2: Si...
1: Yeah, pila ka buok ba na ni mo?
2: Isa long.
1: Ay, okay, sige. Ma'am, kini unsa man nga produkto ang imuhang ginainom karon, ma'am?
2: Tuwan, ganang pito-pito glutinate.
1: Tumusta man imuhang pag-inom ani atong kape?
2: Matatulog na yun kung mag-inom ko. Nasagara, mag-problema ko, dahil ko katulog mo lang sana kung ginainom nga.
1: Pila naman din nakabuwan imuhang antos nga di ka katulog.
2: Lugay-lugay na po. Susubot mo na nagtigulang na ko.
1: Magayad na, nanay. Kining nay, kaniad to, daghan kag mga nainom na, na mga kape na?
2: Oo, oh, daghan. Nainom ko ganang, ito ni, anang, sabagay lang ang kape diyan ako. Magnumsi. Tapos, ganang isa. Garang-garing na, oh, sa panalo na sa, katong isa ng tuwan, ganang, God by the glory. Ay, next week. And next week, yun ako ginamaintain.
1: Oh, okay.
2: Tapos, oh, mahala naman ko. Ay, ganilagin, nagkatiguan na, tahuman. Man, baya ka nga. Hindi naman tayo sa mga pangwarta. Ay, sana lagi tayo sa balay.
1: Ano,
2: muna inibali yung kung mag-nunsi, kaya mga barato, lagi ang mag-nunsi, 140 ra baya. Tapos, mag-uha mong gapon, di try ko o copy, kaya namina mag sa radyo. Ito-ito, barato-barato na mag-uha, dito sa amo, sige mag-ukadong, yung try ko ako, itry na ako na. Mag-ukadong, kapata ko amiga, nang utana, ito na ako gamit niya. Kuhan ka na kung sani. Kasi ako gina nga pito-pito.
1: Pito-pito confirmers, ganyan mong naangayan sa tanan nga kape?
2: Oo. Tanan
1: ba? Okay. Ma, basi nakaingon sila, ma. Nay, basi nakaingon sila, nay. Gibayaran ta ka.
2: Ah, wala. Tingala, galing kung anong itawagan ko ni mo. I'm not expecting pag nga matawag ka ba.
1: Sige.
2: Tura lang galing ko.
1: Sige, tanay. Okay, nay. On sama imo ikasulti karon sa tanan nga mga senior nga... Wa pag yun nakagamit sa tuang pito-pito compliments.
2: Ako kay istorya sa mga senior citizen sa mga anak ko nga mag-inog yun sila pito-pito compliments. So wayin ninyo kay ako wala akong gigamit. So nakaangay yun ko. So di ko wala na akong ginom. Ay barato-barato sa buwan si Bibi kay samadalan ba akong ginom mahal mong gudutag. 300. Pulihan ang damamtag ko ni Angay. Sabihin ko nga, sige man lagi kong paminaw sa imo nga kuan. So, sabihin ko nga, itry ko na ako labi. Kung wala ako, kung no, palit, ko, magdawat ako sa akong siaw, so nitry ko ni palit, dahil kong tulog ka, box nga, pito-pito copy mo. Okay man, oo, kaya kong paminaw.
1: Padayon lang sa paggamit na nai, aron nga, padayon po ang kayuhan.
2: Tapos, ubanan sa pagampo. Sa
1: yes, praise the Lord, praise the Lord.
2: Oh, yes. Mga naman, ginato. Mamatay lahin ko nun. Ginukuramay yun.
1: Correct. Correct, correct. Sige, nanay. Nay, salamat kayo, nanay.
2: Sige, welcome.
1: Okay, baby. Oy, salamat ni mo nanay Dagoog, 69 years old from Bislig City. Shout out sa mga taga-Bislig! Oy, dili sa katulog mo ni imo-iihang problema mga palangga. Oh. Ngano dili makatulog mga binating tigpaminaw? Number one, cellphone, Facebook, TikTok. Mauni ang number one nga hinungdan karon. Ang kahayag sa cellphone makapatay sa atong melatonin. Kana ang hormones nga magpakatulog nato. Sige, scroll hangtod alas dos na skadlawon, di gihapon katulog. Onya reklamong kapoy pagkaugma. Ikaduha, stress og daghang huna-huna. Problema sa kwarta, problema sa utang, problema sa gugma, problema sa pamilya. Kung imong dalhon sa higdaanan ang problema, dili yung kakatulog. Kay ang atong utok pirmi nagaandar. Ikatulo, kape, soft drinks og enerhiya nga ilim nun. Ano yan? Nangapi ka galasayas gabi eh. Minom pagyod og coke. Unya, magwander nga no, di katalo. Ang caffeine mulungtad o unom ka oras sa atong lawas mo nang di yung kakato. May makadaot o sobra caffeine atong lawas. Inom na lang mga pito-pito Confirmex diha. Ayaw, inoman ng mga coffee brand diha. Kining ikaupat, dili sakto nga lifestyle. Natug kag alas 2 sa hapon, expect ka nga katulog kag alas 9 sa gabi, hindi, ganda na mahitabo. Og kanang sigighigda nga walay lihok-lihok sa adlaw, dili pod ka kapuyon sa gabi eh. Mana nga, usahay, inig maadlaw kapuing lawas, inig gabi eh, murag mo alive. Kabantay mo, ana, igin mo kumpiyansa na, di na normal. Abnormal lifestyle na na. Panginoon mo, pito-pito kapsul di, oy. Nasa mo. Ay mong sugot nga magka-insomnia mo. Magka-brain tumor mo, magka-stroke mo. Oh, abin ninyo ka ng insomnia lang normal na nakasakit. Uy, muna hinungdan, daghan mong sakit. Posible atakihon mo sinyohang utok, mabuthan mong ugat sa utok. Oh. Magkabukol mo, magka-brain tumor mo, ma-stroke mo, ma-high blood mo, mamona! Unsa ang mahitabo kung pirmi nga walay tulog? Mutaas imong dugo? Mutaas imong sugar? Mudako imong tiyan? Bilbilon ka? Mahimong malimtanon o masuko-sukoon? O labaw sa tanan, mahimong hinungdan sa stroke o atakis kasing-kasing? Hello, sige, bilar-bilar pa mo. Panginoon, magpito-pito kapsul niya. Ay, noon siya mo. Dili rabang mga idaran ang di makatulog. Hasta rabang mga batanon karon. Kabantay mo na naki-MGS mga palangga. Doon ay gitawag o... Sa to, 3-year-old ba to? Ako masigil lang. Kaya i-recess o niya. Doon ay minor di edad mga palangga nga sayo kaayo na stroke. Hey, porbeda, cellphone pamor. Disiplinaha yun yung anak ninyo mga inahan, mga amahan, di palabi sige cellphone. Sa una mga onta, bunal ang muabay. Batang 80s, bunal iabay. Batang 90s, sinilas iabay rumukaon. Batang 2000, aw hangir iabay. O silhig ang iabay. Mga natao sa 2026, ang iabay cellphone na rumukaon. Jara. Adto bos butika, kadari may gala mapalit ang atuang mga produkto. Mga kabataan usab, ay kalimot mag Mimo Pro Plus for Kids Sabda. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ, DJ Onyok, bayong adlaw ganin mo. Labi na sa imong mga avid listener dinhi sa Leyte Province, Bohol Province, and Samar Province. Tawagan ko sa pangalang Toto na taga-Maasin City, Leyte. Ang imong sukinti paminaw na kanunay, nagasuporta o nagapaminaw aning imong banindot nga programa. 40 anyos na ako. Dunay anak usa. Pero bulag na sa dati na akong asawa. Dinso niyo ang unod o istorya ni ng akong kinabuhi. Naging ugat kini sa dati na ko ang asawa o sa ako ang ex-wife. Kasado gud mi ato DJ Onyok. 5 years ago na ang among panagbuhat. Apan hangtod karom naglaom ng gihapon ako. Nabalikan ako sa akong asawa. Siya ang kauna-unahang babae nga akong gipaglaban sa akong ginikanan. Daghan man og mga pagsulay ang among relasyon kaniadto, apan ako gud sa gipaglaban, DJ. Aron lang na mag-uban ming duha. Subo lang pamalandungon tungod sa kalisod sa muang kinabuhi. Rason nga nangita ag siya. Dunay daghang kwarta. DJ Onyok, dati akong driver sa usa ka dako nga kumpanya na naga-deliver og mga produkto like mga tambal guban pa, DJ Onyok. Kung income ko sa una, DJ Onyok, og 50,000 a month, papailabot sa mga bonus, usahay mo abot og 60. Puta ng akong amo. Tungod lang kag ginasilusan ko, DJ Onyok, sa akong mga kauban, mga co-drivers na ko. Napasanginlan ko ang nangawat ko sa kwarta sa akong amo. Rason nga giputbol ko, sulod sa pulo katuig akong pagtrabaho nila. Bukod lang kagibutang-butangan ko og isyo o mga butang nga wala ko gibuhat, inungdan nga naundang ko sa pagtrabaho. Rason nga akong asawa na discourage. Eh sige na lang daw migsud anong bulan. Ginamos. Usahay, sige na lang daw miyo og gulay-gulay, lawoy og kamunggay. Rason nga natintal siya sa pagpangita og laing bana. Sa dihang mikuyog siya sa laing lalaki, mismo rupo ng akong kumpare. Tinuod gina ilang giingon, DJ Onyok, nga bantayanan gud ang mga kumpare. ingon na yon, Raka. Daghanag ingon na ako, Didyo Onyok, nga mangita na lang ko og laing asawa. Pero para na ko, Didyo, naglaom gihapon ko nga magbalik mi sa kong asawa.

0: Kapila rabanara ko gitambagan si Toto. Gana ako panagigdan na magigitan na gahing babae.
1: Mao gani, ako maluoy ba ako sa atong anak? Maskin tuod nga idaran na kana, maskin tuod nga tigulang na ang atong anak, pero maluoy ko. Kaya akong gusto makamove on na siya. Di na unta sa magsigong ko na huna anak.
0: Mao gani, oh, murag si Toto na masiguro nila pa doon. Uy, matang, murag, nagkagwapo naman yung bata, ikaw na Toto. Uy, tanawa na. Tanawa imong kagulingon sa sabit. Hasta di mo gwapo ha. O tanawa rin ko ng imong alot ni mong gwapo kaayo ka.

0: nakita na ko kung kuglingon nga. Gwapo-gwapo man po di ay ko. Na-stress man ko ko di jo unog sa dihang naundang ko sa kong trabaho. O sa dihang gibiyaan sad ko sa akong asawa. Boto di jo unyog, niabot ang panahon nga panahon na yun siguro para mag-move on. Biyaan ang barkada, biyaan ang bisyo, biyaan tanan. Ang iyong ganda. Hantod. Nasigig ampo sa kuang ginikanan. Launta, makakita na kong bahay. At pag ikat. Kapan gito ba gods ginoo DJ? Ikatabi. Doon ako'y nakaila nga o siya kababae. Hindi mapagali. Dati daw ni OFW sa Saudi. Walang ibang inip. 15 years daw ni siya. Easy. Putiun. Sama ragi hapon, kagwapa kani adto sa dati na kong asawa. Gani, di joon yung pag makita na ko ang iyahang kaugalingon. Makita sa na ko ang akong asawa ng adto niya. Maumaagin sila, kagwapa di jo. Muna nga, murag doon lang akong kasing-kasing adto niya. Hanton, niabot ang panahon. Ako sang gi-invite na manglaag me mag-date me. Friends pa mi sulod sa duha ka buwan. Antod, ako sang gi-panguyaban. Di ko makakayanan. Busog ka ba? Pagsabaog, wala pa ka na busog. Mag-order pa ta. Ayaw ka balaka. Libre na ko tanan.
1: Salamat ha.
0: Dili ka dapat magpasalamat. Ako dapat magpasalamat nimo tungod kay mayo ka nako. Nalimtan ako ang akong mga kagahapon nga nasakitan ko.
1: Abi nimo. Malipayon ko nga. Nakaila ko nimo. Malipayon ko nga. Maayaw kang tao. Manaduo lang akong kasing-kasing din mo. Muna nakikigala ko ni mo. Uy, salamat ha. Sa imo mga tambag ni mo na ako. Nalimtan sa na ako ang akong mga dootang mga kagahapon.
0: Mo gani, parehas kita. Pero, doon ako isulti ni mo.
1: Unsa man ka na to?
0: Abi ni mo. Laika. Naglisod ko kung saan ako pagstorya. Laika. Dugeran ako na gusto isultinin mo.
1: Unsa?
0: Nahigugma ko ni mo.
1: Unsa?
0: Nasayod ko nga. Daghan ang mayad ni mo. Masayod ko nga. Mas daghan pang deserve din mo. Pero kung sugtong ni mo, dagaan ko na mag-chance nga makapuyo sa mukhang kinabuhi ni mo. Pamatundan ko. Nihigog maon di ka. Pamatundan ko sa kong kagulingon nga mahalon di ka. Hangtod sa hangtod.
1: Wala kang magdahong nga na in love ko na ako.
0: Nakapangunta na sa kusum ko gulingon ako, Laika. Kung anong gigugmati ka. Pero usaray, tubag niya na. Mahal ti ka. Gipili ka sa kong kasing-kasing ako, Laika. Malipayon kay ko di jo unyok nga isugot ko ni Laika. Gimahal ko niya. O gimahal sad na ko siya.
1: Tama ba nang gibuhat na to?
0: Nga lugong di.
1: Taod-taod na may ako nga. Wala makasulot in yung butang.
0: Parehas na. Lima katuig na sagko.
1: Ako gani 15 years na. Nawalo ko maka... Sulot pa niya.

Medyo uniyok. Grabe. Grabe, grabe. Dito nabalik ang mainit na ko nga gugma sa akong kasing-kasing. Ngadto ni Laika. Ang bagong babae nga akong gimahalo, nagkapuyos ko ang kinabuyo kasing-kasing. Deserve good nga akong mahalon si Laika tungod kay maayo kay isang babae. Ako sa'yo'y nataka. Dito uniyok. Niabot og 9 months ang amuang relasyon. Parang nagbago ng damdamin mo. O dito, niingon si Laika ganin ako. Nabuntis siya. Ka namamansin. Malipayon sad kaayog ko nga nitugaan o nisulti si Laika na ako nga buntis siya. Hanto ni Junyog, ako sa giignan nga kinahanglan kong mamalay. Kinahanglan ko nga matubang sa imong ginikanan aron formal kita nga mag-uban. Iyon sad siya. Aron nga mahilunan aming duha. Aron dili na usab kami. Lagi kang may magbuwag-buwag pa sa panahon sa kagabi yun. Dito niyo, si Laika, taga Urmok man. Huwag dito, dito niyo. Ako sanggi kuyugan, kuyubanan. Uban sa kumama o papa, aron nga mananghid nga mamalayi kami. Pag-abot ako sa Urmok, dito niyo. Dito na nanghid ko si hang mama o papa. O dito DJ. Tugot ang iyang ginikanan nga mamalayi may nga dunia. Nakatakda o ako malimot DJ, nakatakda sa Enero 21 ang among pamalayi. Sa dihang nag-andam na ko o mga pagkaon para pamalayi. Naglitson ko, nag-ihaw kong baka. O sa dihang ako mga kaparintihan o mga kapamilya o ginikanan, nagdungan na mig-atos urmok. Dito sa Pinoyanan ni Laika. Apan sa pag-abot na ko, dito di Junyo. Dakong katingalan ako. Dakong kakurat nako. Nga sa pag-abot nako dito DJ. Nakita ko ang akong asawa. Nakulbaan ko nga nganong na akong asawa dito. Ang dati na kong asawa. Wala ko magdahom. Nga ang nabana sa dati na kong asawa ay igsuon ni Laika. E Junyog, nakaanak ko, grabe ka gamay sa kalibutan. Ang nabana sa dati na kong asawa igsuon sa akong asawahunon nga mao si Laika. Grabe ka gamay sa kalibutan ni Junyo. Dito DJ, nakita ay may sa kong asawa. Huwag nakita ay usap may sa kong anak. Natingala si Laika nga diga Cusco sa anak. Kinati na kong asawa. Huwag dito na nakabulgaray na ang tanan. Abi mo DJ, nahimong gubot ang among pamalayi. Dito na nag-awayay na tungod kay nasuko ang nabana sa dati na kong asawa. Nga ngano daw ako ang nabana siyang igsuon. Wala mo sad ako damha kuya. Og dito na ni supak og ni tutol ang igsuon ni Laika. May nabana sa dati na akong asawa. Mikuha sa butilya o giyang gibundang. O giyang tang idunggam ganin ako. Apan bidagan ko.
og misunod usab ang akong ginikanan. Sabay pa uli sa among pinoyanan. Og dito, kuya, wa madayon ang among pamalahi. Kaya grabe kagubot sa among pamalahi, kuya. May kuha nagsundang ang maong iksuon ni Laika. Kaya kuno kumpatsyon, wala kuno ko'y klaro nga pagkabana. Di junyok kung si angay na kumbuhaton. Angay pa ba na ako ipadayon ang akong pamalahi? Angay pa ba na ako ipadayon ang akong gugma nga doon ni Laika? Nga babagma na iyang igsuon. Huwag makita ko na ko niya. Dili ko na ko magmahay. Supak! Supak siya sa mga relasyon. Pwede ko magdahom, DJ. Pwede ko magdahom nga ingon ini ang mga pangitabo. Di Junyog, tabangi ako. Kasi angay kong buhaton. Magpaabot ko sa imong tambag.

0: Mayong pagpaminaw sa ato mga pinanga, mga senior citizens, kay Lolo, Lola, kay Mama, Papa, Tito o Tita, o sa tuwa mga suking customers. Daghang salamat sa inyo ang padayon ng pagpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Kauban ninyo si Makabayan JJ o ang ato ang programa gihatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Karon sa pipila ka mga minutos lamang, mga suking tigpaminaw. Ato ang paghahisgutan, usab ang usa sa pinakapaboritong produkto, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kitang mga Pilipino, no? Di na ginato na ikalimod. Mahilig yuta sa kape. Apan karon, dili lang kay basta kape ang mo ang offer sa inyo ha. Sukad pa kini adto, kundi herbal og healthy kini nga kape. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gihiusa ang mga super fruits og herbal ingredients sama sa grapeseed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flaxseed nga puno sa omega-3 nga heart-friendly, moringa olifera or malunggay, ang super fruit sa tibuok kalibutan, coconut sugar, natural nga anti-diabetes sweetener. Kini nga kape, herbal-based, low caffeine og safe bisan sa mga hypertensive. Dili kini makapaspas sa tuang heartbeat o dili pod makapangaslom sa tuang tiyan. Kamu ba mga kaigsuunan, nasayod ba mo nga ang coconut sugar nga gigamit niini gikan pa sa sap sa bulak sa lubi or tree of life? Mas mayaman kini ang coconut sugar sa vitamin C, potassium, phosphorus, magnesium, calcium ug zinc kumpara sa mga ordinaryo mga asukal nga makita ninyo sa mga tindahan. Duna kini polyphenols, flavonoids ug phytonutrients nga makapalong sa mga toxins ug makatabang sa longevity or taas nga kinabuhi. Samtang ang ordinaryong asukal taas sa glycemic index 65 to 80, pero ang coconut sugar mubo lang aniya lamang sa 35 ang glycemic index. Busa kung gusto nimo malikayan ang diabetes, coco sugar ang solusyon, mao kana ang sweetener sa tuang kape. Ug kana palangdaan nga mga sagol, mga senior citizens, healthy na kana. Unsa na lang kaha kung atua pang apilan sa uban nga mga natural ingredients nga naa sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa matagtasa, makatabang sa paghatag kanatog tamang energy, makapag-detoxify sa tuwang lawas o makapaayo pod sa tuwang mood, makapamenos sa risgo sa diabetes, makapa-active sa tuwang panghuna-huna o makatabang sa pagmentenar sa tamang timbang. Lisod kayo nga masubrahan ang imong timbang mga kaigsuunan, no? So healthy gid kayo ni siya. Puno kini sa omega-3 alang sa tuwang heart, heart-friendly, xanthones gikan sa mangustin alang sa mga anti-cancer o anti-inflammatory effect. Mauni nga kape nga maka-relax, maka-energize o makaayo gid sa tuwang lawas. So magpito-pito plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta. Busa, ayaw na paglangan sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, kay mama, papa, tito, tita, kaninyong tanan. Adto na ta sa pinakaduol nga butika sa tuang lugar. Ang inyong pangitaon, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Siguradua lang nga gama kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Tanawon ganin nyo, no? Makita man ninyo dito sa kanabitong packaging ang Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. Ayaw kalimot ha, mga ate kuya. Paki-like o follow sa ilahang Facebook page alang sa mga updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Salamat sa inyong tanan sa padayon nga pagsalig sa mga produktong herbal sa Melvent Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon. Ako gihapon ang inyong Makabayan JJ, padayon nga muhatag niining maong pahinumdum. Kung gusto ka nga lami, herbal o healthy coffee, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang piliyon. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod.
1: Okay, mga kasalingan, wala ba't yung oras, mga palanggaro, magpadayon sunahan o nabatin ninyo ang atong drama portion o si mga bayan si Joy na nagpabot o maayong paglawas. Mga Ikson, nagkarunta, kaya salamat sa inyong pagpabino! Kaya salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Mga Ikson, hindi na lamang inyong ubus ka higala sa kahanginan, temporaryong manamilit o miingon ganyan tra. Daghan o daghan kayong salamat. Hanto na lamang kita Lunes puhon sa mang oras o susamang istasyon. Para sa tuang sinder, kapit lang ayo pawalas paglaoms kinabuhi. Walay makababag sa inong relasyon kung kamong duha tinud-anay nga nagkahigugma. Walay mahimo ang imuhang ex-wife. Walay mahimo ang labana sa imong ex-wife o sa igsoon kung ipaglaban gid ka sa tinud-anay ni Laika. Kamo man gihapon mag-uban. Ipadayon ning relasyon kay inyo man ang nasugdan. Siguro naging intense ang mga nahitabo atong pabalay ninyo. Apan dili gid mo dapat magpatibag o magpatinag, magpadala sa maong mga panghitabo kay kana pagsulayras yung relasyon. Amo man mag-uban. Mabot ra ang panahon nga magkasinabot ra mo sa pagkakaron tungod kay siyempre ang iyang igsuon nabana sa imuhang ex-wife. So pero madawat ra na pohon. Iampo lang na sa Ginoong nga madawat ra na pohon. Kuwaa si Laika, pag-uban mong duha, ipaglaban yung relasyon. Kay dili man ang ihang igsuon, ang imuhang higugmaon si Laika man. Pero og si Laika gani, mubitaw na si Muha na dala sa kahadlok, aw, pasagdi lang. Kaya mailhan raman animo kung sila'y kanahigugman nimo kay paglaban kaniya. Kana lang sinder, nagangking salamat. Kapit lang og ampo sa labaw nga magagaw. Nagangking salamat, ug mayong adlaw.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Dagan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 1-8. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang,

0: kusgon ang inyong immune system. Ug mosukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balungay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
1: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ng mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
0: Inyong nadungog ang tingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati alang namagutay kapuyon ko pagikan ko nagtrabaho na inom ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee 50 bukod ug barato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Corp dahil hatid namin sa inyo ang M-Corp Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Corp ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Corp Festival.
11: M-Corp Festival.
12: Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Good day Pilipinas at makabuhay di isang masaya at makabuluhang araw po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner po sa kalusugan mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And welcome sa ating pinakapaboritong programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tatalakayin po natin ang isang kondisyon na kinakatakutan ng marami dahil sa tindi ng sakit na dala nito. Itong tinatawag nating trigeminal neuralgia. Isipin mo ha, simpleng pangiti lang, pag-uugas ng muka o even pag-inom po ng tubig ay biglang may mararamdaman kang kuryenteng dumadaloy po mismo sa pisngi mo. Grabe, di ba? Pero huwag kayong magalala. Dahil dito sa ating programa, hindi lang po tayo magbibigay po ng kaalaman. Bibigay din po tayo ng pag-asa at solusyon. Alright, ano nga ba ang trigeminal neuralgia?
5: What's up?
4: Ang trigeminal neuralgia or TN ay isang chronic pain condition na nakaka-apekto mismo sa trigeminal nerve, isa sa pinakamahalagang cranial nerves ng ating ulo. Ang nerve na ito ay responsable sa pagdadala po ng sensation mula sa mukha papunta mismo sa utak. Kapag naapektuhan ito, nagdudulot po ito ng matinding pananakit, biglaan, parang electric shock na kumikirot sa mukha. Pero paano po ba ito ma-identify o nararamdaman ng isang pasyente? You know what po mga kamakabuhay, kapag may mga ganito kang klaseng uri po ng karamdaman, una, makakaramdam ka ng sakit na matinding parang kuryente. Bigla ang sumusumpong at tumatagal po ng ilang segundo hanggang 2 minuto. Kadalasan nangyayari nga ito sa isang side lang ng mukha, no? And very rare sa both sides, no? Kasi nga, depende kung saan siya tumama sa cranial nerve. Left or right cranial nerve. Maaring paulit-ulit po ito ng ilang beses sa isang araw. Madalas may trigger gaya po ng pagtutoothbrush, pagnguya, pag-inom po ng tubig, o kahit pagdampi-dampi lang po sa hangin, no? This kind of illnesses is very rare as I mentioned earlier, no? This is rare condition. Umaabot lamang po ng 4 to 13 cases in every 100,000 people per year sa buong mundo ang nagkakaroon po ng ganitong klaseng uri ng kondisyon, no? When it comes to diagnosis, importante po ang clinical diagnosis batay sa history ng biglaan or short leave or stabbing facial pain sa trigeminal nerve area na may triggers, imaging or MRI para ma-rule out po mismo ang multiple sclerosis, tumors, and some of structural lesion. Neurological examination, karaniwan ito sa normal na klasik po ng trigeminal neuralgia. Treatment options, medication in first line, pinaka-effective po yung mga gamot, yung first line therapy. Bantayan lamang po ang side effects like liver issues or hyponatremia. Surgical options, no, meron tinatawag nating microvascular decompression. Pinakamataas po na success rate lalong-lalo sa classic TN. May minimal risk lamang, no, success rate sa about 80% ang pain relief. Precontinuous procedures, ang pangalawa, balloon compression, glycerol rhizotomy, radio frequency ablation, mas mabilis pero mas mataas po ang risk ng facial numbness, no. Gamma knife radio surgery, non-invasive po ito, pero delay ang pain relief, pero minimal risk lamang po ito mga kamakabuhay. When it comes to the wellness management and daily living tips, no, identify always the triggers. Gumamit po ng scarf sa mga malalamig po na hangin, gumamit po ng mga soft brittle toothbrush at alcohol-free mouthwash. And of course, don't forget kapag kumain, chew slowly. Doon sa parte na side na hindi apektado, no. Improve nerve health, no. Kumain po ng mga pagkain mayaman po sa B vitamins at magnesium, gulay, nuts and whole grains. Stay hydrated at iwasan po ang sobrang stress. Stress management, practice relaxation techniques tulad po ng deep breathing exercise at meditation. Sapat na tulog at least 7 to 9 hours para mabawasan po ang pain flare-ups. Support system, sumali sa mga support groups at kumonsulta mismo sa mental health professionals para maiwasan po ang depression. Medication and safetiness, na huwag po basta-basta na mag-stop po ng gamot. Dapat under guidance with our medical doctors. Of course, magpakonsulta po mga kamakabuhay. Magpa-check up regularly para makonsulta kung ano yung mga posibleng side effect ng inyong gamot, no? Of course, practical action plan, importanteng gumawa po nito. Kumonsulta agad sa doktor para makumpirma ang diagnosis. Simulan ang gamot ayon sa payo ng neurologist. Kung hindi umepekto ang gamot, gamitin po ang wellness approach, diet, stress control, and trigger avoidance. Now, let's talk about how EXL Makabuhay Products halts trigeminal neuralgia. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, ha, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala. Kaya huwag kayong bibitaw sa ating programa.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: ang EXL Makabuhay Plus. Gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
6: Aguas kong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
7: Mau ba, pre? Gamitan yung Hot Plus akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Indot gamitun sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
6: Kung si sagul aning EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
7: Doon na kinigdisisiti kaklase ng tanong herbal o spiso natural, pre.
6: O muling ipiktibo kayo na, pre. Kung sa mga manimugulat, pre. Hot Plusin ako, pre.
7: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
1: May buhay sa makabuhay!
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Ayan, muli tayong magbabalik sa ating programa at handang-handa na po tayong magpatuloy, kaya huwag na po natin itong papatagalin na ang tanong ng karamihan ng ating mga kamakabuhay kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay directly or indirect na makakatulong sa trigeminal neuralgia at ang ating kalusugan. Ginawa po mga kamakabuhay, as I mentioned a while ago, ang trigeminal neuralgia ay isang kondisyon na nagdudulot po ng matinding sakit dahil po sa irritation o compression ng trigeminal nerve. Kung titingnan natin, ang pinakapangunahing problema po nito ay ang nerve inflammation, oxidative stress at nerve demyelination o pagkasira ng protective covering ng nerve. Para ma-manage po ito, kailangan po ng holistic approach na nakakatutok po talaga sa anti-inflammatory, antioxidant, nerve repairing at pain modulating properties. At ito ang taglay po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. From anti-inflammatory action nila, labanan nito ang pamamaga. Isang malaking factor po sa TN ang chronic inflammation sa paligid po ng nerve. Ang kombinasyon po kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee has turmeric and ginger na parehong meron mismo sa produkto na curcumin compound at gingerol compound. Dalawang powerful compounds po ito na kilalang kilala as COX-2 inhibition at cytokine suppression. Ibig sabihin, pinapababa nito ang chemical reaction na responsable sa pamamaga at nerve irritation. Kapag nabawasan po ang inflammation, bumababa rin po ang pain signals na nagpapadala mismo ng electric shock sensation. Pangalawa, antioxidant support. Pinoprotektahan mismo ang katawan laban sa oxidative stress. Kapag may oxidative stress, nasisira po ang nerve cells at myelin sheath. Ang mangustin, guwa, guava, maylunggay at vitamin C na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay products ay may mataas po na antioxidant content na nagpapababa mismo ng free radicals. Tumutulong ito sa nerve protection at tissue repair. Sa TN, ito ay critical para maiwasan po ang karagdagang pinsala at paglalapo ng kondisyon. Pangatlo, neuroprotective at nerve repair. Ang ashitaba at B vitamins, lalong-lalo na when we're talking the specification of the B vitamins like B1, B6, and B12 ay kilalang kilala sa kanilang role and nerve regeneration at myelin repair. Ang B vitamins ay essential po para sa neurotransmitter function, habang ang ashitaba naman ay may calcones na nagpapabilis mismo ng cell repair. Ang resulta, mas mabilis na pag-recover ng nerve function at mababawasan po ang frequency ng attacks. Pang-apat, pain modulation at energy support. You know what po mga kamakabuhay, one of the key ingredients of the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee is ginseng and even the ATP peak, no? Ito ay tumutulong sa energy productions, particularly sa nerve cells, na may adaptogenic effect. Ibig sabihin, pinapalakas ito ang katawan laban sa stress at pain perception. Kasabay nito ang makabuhay plant na may natural analgesic at immune modulator properties. Kaya nakakatulong ito sa pagbabawas po ng sakit at pag-regulate po ng immune response na nagdudulot po mismo ng inflammation. Panglima, holistic effects sa nerve at immune system. Pinagsama po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng synergetic effect. EXL Makabuhay Capsule is focused to anti-inflammatory, antioxidant at nerve repair. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee ay nagdadagdag po ng adaptogens at antioxidant, pati na rin sa metabolic boosters para masustain ang nerve health. EXL All-in-One Skincare Oil ipahin lamang directly doon sa part na apektado ng trigeminal neuralgia na kung saan ay may instant relief po ito dahil nga sa epekto ng external application ng anti-inflammatory, neuroprotective properties and even some of antibacterial properties na pwede mag-trigger po mismo sa trigeminal neuralgia. To the bottom line po mga kamakabuhay, hindi po instant painkiller po ang EXL Makabuhay products. Pero kung regular na iniinom niyo po, malaki ang nagiging tulong ito. Mabawasan ang pamamaga sa nerve area, protektahan mismo ang myelin sheath at nerve cells, suportahan ang nerve repair at immune balance. Magbibigay ito ng kalakasan at of course, karagdagan na stress resilience. Sa kabuuan po mga kamakabuhay, ito ay isang natural at integrative support para sa trigeminal neuralgia na hindi lamang tumututok sa symptoms kundi pati na rin sa root cause, nerve inflammation at oxidative damage. Ang trigeminalia po mga kamakabuhay ay rare pero sobrang impactful sa quality of life. Hindi po ito killer disease ha, pero kailangan po ng early diagnosis at personalized treatment. May mga ligtas at epektibong solusyon po para dito, mula sa gamot, surgery, hanggang sa lifestyle changes at pati na rin ang EXL Makabuhay supplementation. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lang po basta regalo, kundi ito ay isang responsibilidad na kung ikaw ay nakakaranas ng sakit tulad po ng trigeminal neuralgia, huwag po mawalan po ng pag-asa ha. May paraan para po dito, may lunas para po dito at may kasamang pag-aalaga. Huwag po hayaan po ang sakit ang magdidikta sa inyong buhay. Samahan po natin ang tamang wellness approach, disiplina at syempre ang pananalig po sa ating pumay kapal. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, good health is not just a goal. It is a gift we give to ourselves. Kaya manatiling masaya, manatiling malusog dahil sigurado ka dito sa buhay ng EXL Makabuhay.
9: What's up?
10: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit-padali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato. Nauliyan ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag-inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C!
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: All right, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na tayong magpatuloy, kaya huwag po nating papatagalin na po ito po mga kamakabuhay, no? At sisimulan po natin ang inyong mga tanong sa kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na po ako nakakaranas na may dugo tuwing dumudumi po ako. May kasamang sakit minsan at kabag. Medyo kinakabahan na po ako. Lovely from Turil, Davao City. You know what? Ang bleeding sa bowel movement ay pwedeng sanipon ng hemorrhoids o almoranas, pwede rin anal fissures, o mas seryosong kondisyon tulad po ng polyps at colon inflammation. Ang dahilan nito ay maaaring mataas sa pressure sa bituka dahil po sa constipation, kakulangan sa fiber at chronic inflammation. Importanteng tandaan po nito, uminom po ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water every day. Kumain po ng mga high fiber food mula sa gulay, prutas para lumambot po ang dumi. Iwasan ang mga maanghang at oily food. Regular na exercise para gumanda ang bowel movement. Isabay nyo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may mga anti-inflammatory herbs gaya po ng turmeric, garlic at ashitaba na tumutulong na bawasan po ang pamamaga sa bituka at protektahan ang lining sa colon. May malunggay at vitamin C para palakasin po ang tissue healing at immune system. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple kern, spirulina at psyllium has na mataas sa fiber at antioxidant na tumutulong itong i-regulate ang digestion, maiwasan ang constipation at proteksyonan ng colon cells laban po sa oxidative stress. I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, and EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako na may kidney stones. Masakit po ang tagiliran ko lalong-lalo na kapag umihi. Minsan, parang may dugo rin. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Sergio from Davao City. You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag mataas po ang concentration ng minerals tulad po ng calcium, oxalate at uric acid sa ihi. Kapag hindi po sapat ang tubig na iniinom o puro maalat at processed food ang kinakain, mas bumubuo po ang crystals sa kidney at nagiging bato po ito. Lagi natin tatandaan, uminom po kayo ng at least 8, 10 or 12 glasses of water every day. Iwasan po ang sobrang alat at soft drinks. Dagdagan po ng prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga may potassium na nakakatulong sa pag-prevent po ng stone formation. Gumalaw at mag-exercise para gumanda po ang kidney circulation. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay products po dito po mga kamakabuhay. From EXL Makabuhay Capsule na may sangkap po ng sambong, lagundi at makabuhay na kilalang kilala as natural diuretic at anti-inflammatory properties. Nakakatulong na i-flush out ang lahat ng toxins at crystals sa kidneys habang pinapababa po ang inflammation. May garlic at neem plant din na may antimicrobial effect din laban sa urinary tract infection na madalas kasama sa mga kidney stones. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mangustin, spirulina at guava na nagbibigay po ng antioxidant para protektahan ang kidney cells laban po sa oxidative damage. May ginseng at turmeric din na nagpapabuti sa circulation at bawasan po ang pamamaga. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day morning at hapon about 5 p.m. para sa kidney time. Sa tulong po ng EXL Makabuhay products, nais po namin ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawin po ang mas masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
6: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Nagang salamat ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon. Laing na sa batang panagkuyugan sud sa usa ka oras manambagta sa atong sender ug mahibaw sa matagbutang atong isugutan later on. Welcome una sa tambagi ko, Lady Batut.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan. Nga ang tugtaron, wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ni. Ikaw, Dilo. Baka nunon ka man din eh. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamunyonon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malang unta. O labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? O ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunungon ko yung uning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukto ni Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon ko ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender
1: Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
1: Almel.
5: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Natakot na takot po akong sumangguni para sa aking sakit para magamot man lamang at ma-extend kahit napapaano ang aking buhay. Dahil na matuklasan ko po kasi ang aking sakit, sariling test ko lang ang ginawa ko. Kahit gaano pa ang aking pag-iwas, Lady Batod, pero mas lalo ho akong iginugupo ng aking sariling sakit. Kahit gaano pa ang pag-aasta kong okay lang ako, sadyang hindi nga talaga ako.

0: Ikaw na itunol ini kang Papa Sandro kasi. O baka, ikaw na mahibaw ini kung sa imong mapalit in kwarta.
1: 6,000 pesos? Kadako ba ini manoy? Di ka magikan ini nga, wa ka may trabaho.
0: Akong katapusang tinigom. Ay napangutan na kung di nagikan. Kamu ni mahibaw, anak.
1: Manoy Almel.
0: Pasensya na mo. Wano ko'y laing ikatunol pa.
1: Ha? Manoy, may problema ka gyud bisan saon mong tago. Oh, naaay. Nagluyak ka, wa kay kadasig. Pero di ka mo angkon, di ka mo sulti. Basin ba may ikatabang minimo?
0: Wa kasi. Wa ka mo ikatabang.
1: Oh, wa. Giyon sa mo man sa pagsiguro.
0: Nasayod ko. Nahibaw ko.
1: So, may problema ka gidi ay nga dili mo lang giisulti diri namo?
0: Oh. Ah,
1: imo ming pamilya manoy. Di ka na hinuon mo salig namo nga makatabang may sakunon sa may gipasan mo karon.
0: Wa ka mo ikatabang. Kana ang sigurado.
1: Oh.

0: to kaadlaw nga dili makapauli si Cassie din sa bahay.
1: Mao kay nga Almel, apo.
0: Asa man di ay siya? Lulubunjing.
1: Sa bukid nun ko, no? Mutambong sa haya sa iyang higala.
0: Haya?
1: Usa sa iyang mga suod na matay ko, no?
0: Mao ba? Naunsa man di ay ang suod niyang higala? Unsa may namatyan?
1: Depression man ko, no?

Bator, doon ko lamang po unang narinig na may totoong namamatay dahil sa depresyon. Ang buong akala ko ay sabi-sabi lamang yon, pagiging eksahirado kahit na hindi naman totoo. Pero tunay pala.

0: Almel?
1: Oh.
0: Gaw?
1: Oh.
0: Naghilak ka, manggot. Nagbakho ka.
1: Wawaki. Way kaso. Okay ra ko.
0: Na? Kanarabang okay lang ko? Mauna ang nagunang bakak sa tanan, matod pa sa survey. Sunod ang I'm sorry di na kumuusab. O kanang I love you, mga bakak na. Mauna ito sa mga nagunang bakak sa tao. Sunod na anang to ang paingon ako, padulong ako, hapit ako, dili ko, wala ko tuyo ah. Uguban pa.
1: Waki.
0: Bitaw Almilgaw. Ngano naghila ka man? Naunsa ka man?
1: Walagi kaso.
0: Madanog way kaso nga naghila ka man? Kalain sa banang naghila ka nga wala igong hinungdan? Unsa man na tripping lang?
1: Kwan. Gimingaw lang ko
0: Nila na?
1: Dili. Gimingaw ko ni...

0: Almel, anak. Pasaylo ako. Pasandro, gisultihan ko ni Cassie sa manghud mo. Ngadako ang kasuko mo diri nako tungod sa nahitabon ni mama ninyo kani adto. Ha, nahibaw ko. Dako ang sa nga nahimo ko ninyo og sa inyong inahan mismo. Pero gibasulan ko na ang tanan. Nakasabot ko kung hangtod karon ikaw labaw sa tanan, wa pa makapasaylo nako. Og tinghali, dili ko nimo mapasaylo bisan kanusa. Pa, pero gimahayan o gibasulan ko na ang tanang sayop nga akong nahimo sa pamilya. Pasaylo ako, Almel, anak. Kang mama kaunta ang mga ipasaylo pa. Pero namatay na lang siyang waka makahimo, anak, di lima. Og ka na ang labing sakit. Kay nakaamgo na lang ko dihang wa na siya. Og dili ko nimo mabasol sa kayugot ko diyan nimo. Unta mabasaylo mo ako, Almel, anak. Sa dili pa ko mamatay. Ayaw ka bala ka pa. Mauna pa ko nimong mupahuhay. Unsa?
1: Kasad man ang ingon ana. Oy, matod ba nila no? Wala'y mas mosakit pa sa pagbation sa ginikanan kanang ang ginikanan ang muhatod sa anak kadto sa lubnganan. Ay nako. Ayaw ko mag-isip ng mga gadto mga bagay. Ikaw talaga Almel. Oo. Anyway, kamakabuhay unang ikanuhog na pa lamang sa chapter 9 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Mupadayon ta sa unahan unyang taod-taod kay napaikatulog katapos ang tipaka human sa pipila ka mga painumdom. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basi

0: ito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Ako si Angel Amores,
4: nagpuyo sa Tagum City, Davao del Norte.
3: There was a time na overfatigue ko, kalintura, ubo, sipon, nawala ang panlasa, nawala ang panimhot, nahitabo gid na tanan sa kuha. Sa akong gibati, pagpaswab na ako, nag-COVID positive ko. Sa akong pagka-COVID positive, ang nakatabang sa kuha, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa sulod sa isolation center, nagga-take ako og 3 capsules every after 4 hours. Grabe ang kapaspas sa akong recovery. 7 days paggawas na ko sa isolation center, mulag-walay nahitabok sa kuha.
2: Makabuhay.
1: Sama na sa gisulti ni Angel Amores, di ba? Ka makabuhay, di gid lalim nga ikaw tagboyan og sakit. Di ba sa di mo na gusto, no? Pero bisan nato kalikayan nga kanabitang atong ipanganda mga atong kaugalingon nga tingalig. Di ba ka nang expose ka sa usa ka lugar? Gawa ka mahibaw kung kinsa dahil na ay virus, na ay bacteria. Di ba? O misakay baron kag sakyanan, ka ng pampubliko nga sakyanan, o mikaon ka sa usa ka restaurant or karinderya, baka ha? O bisan asa kami adto, o bisag kinsa imong kauban, dili ka sure kung ikaw protektado ba? Labi na ikaw kabalo ka nga ikaw guilty, kay wakay pagpakabana sa mga kaugalingon, wakay pagtagad ka na magkumpiyansa ra kaayo ka. O niya inigtakboy sa sakit. Niya parasan ang kita, wakay tay kwarta. Kita mga pobre, bawal magkasakit anti. Angkol, ganun. Mauna panilip na ginato itong kaugalingon, pero kaya na masakit na ta. Diyan na ta makahinuklog, banga ka ng hala. Dungag-dungag, manisa ko mga balayro, no? Siyempre, kanang pagtakboy sa mga bacteria, virus, or bisan unsa nga matang sa balatian, kamakabuhay, murag normal na malang. Ang di lang yun normal diha, ang atong immune system nga dili nato. Kanbitang panipangyusgan ba nga kanang mahimong himso? Healthy nga kanang enough para mo batok sa bisan unsa nga mga bacteria o mga virus. Mauna nga, i-improve yun nato ang ato ang immune function. Ang functions ang immune system. Kay maumana ang immune system ang atong sundalo sa atong lawas para awayon or batukan ang mga nagkadaiya nga mga balatian nga gusto mo takboy sa atong lawas. Syempre, unsaon man na, may usa sa mga daghang mga pamaagi para atong ma-boost ang atong immune system. Gikinahanglan nato ang vitamin B6. Ang vitamin B6, kamakabuhay, usa na sa mga daghan ng mga ingredients na naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Unsa man ang vitamin B6? Magapa-improve na sa function sa atong immune? Mubatok na sa anemia? Mubatok sa cardiovascular disease? And syempre, good source sa ang B6 para sa nindot nga function sa atong utok? Malikayan ang atong paglipong. Sa mga kababayenan, kanang mga premenstrual syndrome,
5: Ana, malikayan sab na kung naatay vitamin B6 sa tong body. Ikaw di alabaw sa tanan ka makabuhay nga babae. Unya makapanindot sa mood. Nya usa pa sa makapanindot sa mood ka mo kaon kag saging every day. Bisag ka usa lang sa morning and the rest of your day. Kung isugdan nimo ang adlaw nga naka-smile ka, good mood ka. Hangtod gamay man ang adlaw, good mood dapat gihapon ka. So makapa-better sa atong mood ang vitamin B6. Yes, indeed. And syempre, makapahimsog sa atong mga mata, sa atong vision, sa atong mata, ang vitamin B6. Nauna nga, ang vitamin B6 guban pang mga ingredients nga giusa lamang sa usa ka kapsula, i-take na every day para protektado ka. Shield na i-shield ang imong body. Mabisag unsa pa nga matang sa mga virus ug mga bacteria ang mutapon sa imong lawas. Or mga sakit ka, dili mo dugay, dili mo lamay. Tungod kay himsog ang imuhang immune system. Kaya tungod kay everyday kang gainom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naadihay, daghang nga mga ingredients gagi usa lamang usa na diha ang baguhay lamang natong gisgutan ng vitamin B6. Mo nang everyday na ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ako si Lady Batud.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentine,

0: ng tiningwan at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Mag-switch na gid ka, kamakabuhay, diba? Sa mong naandan nga kape, nga 3-in-1, nga lami kayo sa mong paminsa, dinig-inom ni mo, para bang ay mong cravings na masatisfy yun. Pero, gusto lang kumahibaw ka. Nga dili makaayos sa mong lawas ang 3-in-1 nga mong naandan nga kape. Again, katulad ang lagi kong sinasabi sa mga milabay nga mga episodes sa atong tulumanon, kung asa tong lami, nadi ang sakit. Diba? Oo. Kana pagkaon nga lami, imitaw sila nga kana kumakaon ka ni kanang pagkauna, kana mag cheat day ang tawag ana sa imo, kay dili ni mo na everyday nga ikonsumo, kay nahibaw ka nga, it's not good sa imong health o sa imong body. Pero sa kay mo cheat man kintay, kay di na ko kinala nga i-deprive nga kung gana ani niya, kay dili man kinahanglan nga everyday, mutilaw-tilaw lang ko. Sabi nila, in moderation. Pero nga nung mo ato pamadyataan ng in moderation nga ilang giing nga, pwede magiging nga totally ato na nang i-stop, kay mag-switch na ta sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, kay walay mutukar nga bisan unsa nga balatian. Labi na kung ikaw acidic, dili mo saka imong acid, dili mo tukar, dili mahitabo ang acid reflux, dili manghaw imong kamot, dili ka magpalpiti. Sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And when we say 17-in-1 ka makabuhay, 17 ka mga ingredients giusa-usap. Diya sa ito ang Coffee Mix na EXL ng bonggang-bongga. O usa na sa 17 ka mga ingredients nga nadiha mo ang agaricus mushrooms. Siyempre, traditionally, gituhuan usab nga mu-fight, mu-batok ang agaricus mushroom. Gamit ang atong physical and emotional stress, makasimulate po da sa atong immune system. Diba? Always na lang yun nga, permigyo matakbilan ang immune system. Kaya mo alagin na atong sundalo sa atong lawas, kaya kailan na atong pangalagaan, kailan lang magpabili nga himsog para mubatok sa bitsa-unsa nga mga bakterya o mga virus. So again, ang agaricus mushroom usab, makasimulate sa atong immune system. Makapa-improve sa kalidad sa atong kinabuhi. Especially kung ikaw diabetison. Makapakunhod, makapaubos sa imong taas nga kolesterol ang agaricus mushrooms. Unya, malikayan ang osteoporosis, ingon man peptic ulcer, kundo na tayo gina-intake ng agaricus mushrooms. Unya, makatreat usab ang agaricus mushroom kamakabuhay sa circulatory and digestive problems. Kung ikaw maglisod kag tuno, ano yung gipangkaon ng mga pagkaon, kana murag tagsar ka magpupo, kay kasagaran mang goda duha nga to sa katulo ka beses magpupo sa suka adlaw, ikaw kay murag kaduha ra sa ka semana, Diyos ko. Dili maayo ang colon cancer, good luck. So kinahanglan nga bongga og healthy atong digestive system. Kung nakay problema sa papanunaw, makatabang nimo ang agaricus mushrooms og maka-fight, makabatok sa bisan unsa nga klase sa cancer ang agaricus mushroom. Asa man na lady batod bakuha ng agaricus mushroom? Ang agaricus mushroom, katulad na sinabi ko, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So kinala mo inom na ka sa ato ang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix ng bonggang-bongga. Kay again, na-satisfy na imong craving sa pag-inom og kape, wapay mo tukar nga bisan unsa nga balatian nga naan ni buwa karon, walay bawal, dili bawal nimo. Instead, makaayo pa nimo, makatabang para magpabiling kang himsog og basko. O kung naki balatian, inanay po nga mawagtang na sa imong sistema. Mao na nga inom na. Sama na ako, Lady Batun, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Ako ang inyong lingkod,
0: Lady Batu.
1: O gara na yung mag-ipaawat niya sumpay, kamakabuhay ang ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 9 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel ni Ana. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Bato, natatakot pa rin po akong sabihin sa lahat. Sa aking pamilya, lalong-lalo na ang aking dinaramdam, ang aking sakit noon. Nahihiya ako, nangangamba at natatakot. Ayoko po kasing mapag-usapan yun. Natatakot akong harapin ng kasama sila ang tunay kong estado. Pero yun po ang aking plano, ang maibunyag sa kanila ang tunay at totoo. Ang aking sakit, natiyak kong yun din ang maghahatid sa aking libingan. Ganahan ko kay unang higayon nga may join ka namos panihapon, Manoy.
1: Kasi, nalipay ko kay nag-atubang kitang pamilya sa taladkananan ganiha. Salamat, Almel, apo.
2: Lami ang gilutong sud ani Waki. Walang kumi pauhay sa kaon. Mauro na ang rason.
1: Dili tungod na mong imong pamilya. Rason nga may uyon ka makigdungan na mong kaon, anak.
2: Ang pagkaon ang rason, kana lang.
3: Dili ba ya maayo nga paundayunan mong imong kayugot sa imong dughan, Almel, gaw? Buhiin na ka ng kalagot o kasuko mo, gaw. Maunay makapaguba sa relasyon mo sa Ginoo.
2: Unsa?

0: Manoy, naa si Lana, naa sa silong nagpaabot nimo. Ako iyang tuyo. Og masok anon. Ha?
1: Almel!
2: Lana, niya ka. Salamat kay... Lana! Gisag pa magkukunin mo.
1: Kuwang pa ka na. Sa dakong kadaot yung gibuhat mo na ako og sa tibuok kong pagkatawag kinabuhi!

Lady Bato, nagulat po ako sa sampal na yun ni Lana. Hindi ko napaghandaan ang nag-aapoy na galit niya sa akin ng mga sandaling yun. Hindi ko po kasi inaasahan noon na ibubuhos niya sa bahay namin mismo ang dahilan ng kanyang puot. Sa kanalaman ng aking pamilya ang itinatago ko noon, Lady Badod. Naibunyag tuloy nang wala sa oras ang lahat ng dahil kay Lana. Dahil ang kinatatakutan kong masaklap na maaaring mangyari ay nagkatotoo. Opo, Lady Badod. Nahawaan ko nga siya sa aking sakit na itinatago ko sa lahat. At tunay at totoo, sinira ko po talaga ang lahat-lahat kay Lana.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibuk ang chapter 9 sa revelasyon ni Almel. Watamiin, gihapon dito ang tanan. Pero, sa sunod nga episode sa atong tulumanon mo ng finale o ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel mo ng antabayanan o paminaw na ito ang tanan, okay? Pero mamalik patataod-taod naman sa pipila ka mga pahinumdom kaya itong hisgutan o glakitan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Serondo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gaspin Church sa Makupa, Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive o COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig kung naitambal. Pagkalaon ako sa tambal, multivitamin vitamins lang. Pasalamat ko sa mga kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag utong hapon. After 10 days ato, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
6: Makabuhay
1: Nagang salamat, Engineer si Rondo, sa imuhang testimony. God bless you always. And syempre ka makabuhay. Ayun, bonggang-bongga, diba? Kung everyday kita mo inom, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isipa to ang dietary supplement. Kaya ako kay katabang, sa atong panlawas, kita perming baskog everyday. Og makahuna-huna ta sa unsay angay. Og makalihok ta permi. Produktibo ta sa atong adalo nga pagkinabuhi sa atong mga gimbuhaton. Sa panimalay o sa trabahoan, misan asa kita adto. Ganon. Mao na nga everyday gyud kang amuinom or amuinom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus. Kay daghan kay ingredients nga giusa lang diha. Og naisgutan na nato ang uban pang mga ingredients nga giusa lang diha og dako kay ta og daghan tag mga benepisyo nga makuha para sa atong health. Og usa na diha sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Nga mao atong dietary supplement mao ang vitamin C. Naay vitamin C ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Dako ikatabang syempre ka makabuhay, di ba? Sa atong lawas ang vitamin C. Makatabang na para makaproduce og collagen, L-carnitine, ug kanang neurotransmitters, ganon. Unya ang vitamin C, antioxidant usab ka makabuhay. So makatabang na para ma-remove or mawagtang, makuha, mawa ang mga wa nato gikinahanglan nga mga substances nga mas nailhan nato as reactive oxidative species or ROS gikan sa ato ang lawas. Ang vitamin C usab ka makabuhay, makatabang na para maabsorb sa atong lawas mismo ang iron. Ang vitamin C makapaboost sa atong immune system. Kadalihok na lang ginato og kada storya, di ba, naagi immune system. Makinalatagaan natong focus og pagtagad ng bonggang-bongga. Kay maulagi na ang atong sundalo sa atong lawas para mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus og mga bakterya or bisan unsa nga mga matang sa mga sakit or mga balatian. Ang vitamin C ka makabuhay, makapa-enhance na. Makapadali sa pag-ayo sa ato ang mga samad. Walang po'y labot ng samad sa kasing-kasing tungod sa gugmang na napakyas. Ay lang po itong i-api. Oo, pagdawat ang tambal adto ka ng pagdawat sa realidad, ganun. Pero ang vitamin C, di ba, dagang kaikatabang sa atong lawas. Asa man tamo tumarana, kinala dyo usa-usaho nato na nga naamay ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga dagag ingredients o gamatag usa ka ingredients na kitag mga benefits nga mga bonggang-bonggang nga makaayos sa atong lawas. Usa na ang vitamin C. Laban, inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Matod pa nila ka makabuhay, dili maayo or dautan daw, no? Na, dili recommended nga magkumparata. Pero ipamugos na ako na karon. Ang uban na alay mga 5-in-1, 3-in-1, di pagid makaayo, ana. Dili man sa pagpangdaot, pero realidad and real talk. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, giusa lang. Asa pa makamangita, ana, sa ato alang EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag mutukar nga sakit, instead ka ng mga sakit nga, imbis mutukar, inanayon pagwagtang sa imong sistema, sa imong body, sa imong lawas ka makabuhay. Mo nang sa pag-inom nimo sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1, nindot kaayo. Imong lauman nga sa everyday nimo nga pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1, makabatsyag jud ka nga kanamugaan ang imong paminsar, sa imong pamati, sa imong lawas, and syempre kanang imong mga balatian nga mga inanay na nga mawagtang. Di ba po ingon siguro nga mamiss ni mo, hala, wala na lagi kong ibati o kuan. Wala na lagi ang akong palpitations. Wala na lagi ang ako ang pagsaka sa akong acid. Wala na lagi mitukar ang akong reflux sa sa acid reflux. Ganun. Siyempre makatabang magod kay dagan kay mga ingredients nga naadiha o usa na ang ginseng root. Ang ginseng sa makabuhay o sa ka-herb nga dato bongga sa antioxidants. Ganyan. Naangi ang antioxidants nga makapa-reduce sa inflammation ang ginseng root.
6: Napoy benepisyo nga makuha nato sa para nindot nga pag-function sa atong utok ka makabuhay, pinaagi sa ginseng root. Oo, o gamot sa ginseng. Unya sa mga kalalakin ang nga doon ay problema, doon ang erectile dysfunction, nga ka nang mag-love making na sila ni Mrs. At nga lang si Mrs. kami undang naman si Mr. Oy, murag halfway raman, wa may lahutay. Dili na katawanan ng erectile dysfunction kay diferensya gina sa mga kalalakinan, pero ato pa nang maagapan ko sa Tagalog, ma-improve na to na nga para mabalik sa kahiga. Oo, si Mr. gamit ang ginseng root. Ganyan. And makapaboost na nasagda sa atong immune system ang ginseng. And syempre doon na sa mga potential benefits. Batok sa nagkadaiyang mga cancer ang ginseng root. Oo, kamakabuhay. Unya, kung ikaw perming kapuyon, bisag wa palang gani kay gibuhat o pakigitrabaho, gikapuy na kanang daan, para ma-increase na ito ay mong energy levels. Dapat natay intake sa ginseng. Gamot sa ginseng. Unya, makapaubos pagid sa blood sugar. Mamisaka na. Kasi nalipong-lipong na kadya. Di man ko taas og BP, Lady B, pero mura mong malipong ay taas imong sugar. Mapaubos na ito na pinagi sa ginseng. Ang ginseng root, naaka na usas mga ingredients ng bonggang-bongga ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung saan man imong giinom og naandan nga kape diha, nga way ikahatag nga benepisyo nga nindot sa imong kalawasan og sa imong pamilya. Kay kinahanglan ba nga mulahutay gitagtaman para sa atong pamilya ra usab, kay para kanino ka bumabangon ganyan. Mao na mag-switch na ari na ta manginom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
6: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Oo. May balik na ta sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
6: Siyempre, ang atong tulumanon sa makabuhay, ang ato ang programa Tambagi ko, Lady Bato. Gihatod ka na ito, siyempre, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit sama sa diabetes, hypertension or kanang taas ni mga BP, cancer, kanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing or mga komplikasyon sa kasing-kasing, kanang kakapoy sa imong lawas, kalaming kapuyon, magpapagmatag, kapuy na daan, kapuy na dayon, naku, sign na ang murag na is something na ideally okay sa imuhang lawas. Doon na kay problema sa bagang, kung kahinigarilyo ka, expose ka sa bisanusang mga aso, na kay respiratory tract infections, o dali ang imong pagtiguang sa physical, 20 pang edad, blog 30 nang now, bagin na ang factor. Na kay insomnia, doge kay kakatog, o nag-overthink na sad ka, bisanusan na sad imo gihuna-huna. Bis matog na ka para imo huna-unaon, kay mo pahuway ka na, di na hinoon. Kanay mo pagkalimtano, nako, tabangan ka, nga mawagtang na, nga ma-okay ka. Kanang na-depress ka, di gina-healthy, no? Naka-UTI or constipation, nako, sulbaro ng tanan pinaagi sa EXL Makabuhay Plus. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Uban sa inadlaw nga tubig, again, dilibugnaw nga tubig ang atong itukmod, ana itulak sa pag-inom, anang ato ang EXL Makabuhay Plus, ha? Inadlaw lang nga tubig, dili bugnaw, dili init. So kana atong pag-inom ana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung panang litik ka o doon na nebalatian ka makabuhay, mas uway-ubayo na to. Dungaga na to ang dosage. Duha nga to sa tulog ka kapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw yapon nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pwede po nga after na kamukaon, pero kanang usa ka oras sa ang palabya. Una ka mong inom sa itong EXL Makabuhay Plus, isip imo ang food supplement ng bonggang-bongga. Okay? Napanatan. Sa pagpadayon sa unahan, ako gyapon ang inyong Lady Bato para sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Battle. Kagani ato na bati ang kanatibok ang chapter 9 sa revelasyon ni Almel. Agin, wa pa mi end dito, pero sa sunod nga episode, mao ang katapusang sumpay sa iyang kaagi, okay? Paminaw na ato na. Pero karoon na ito unang lakbitan o gisgutan ng ato na bati nga chapter 9 sa iyang kasaysayan. Apansadili pa! Ang pambansang reminder na sab, ang pagpahiyom, pahiyom kanunay, kamakabuhay, bisan doon natin mga suliran, gagiatubang, midasmag na to, lita magpada, smile lang gita, para makapaminsar, tagnindot o positibo, labi na kung natin ginoong nga mo'y sentro sa itong kinabuhi. God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Wa pa gid ta matapos sa pag-feature sa tanan, no? Although, napay mga usa na lang kaginhawaan. Napay last chapter para matapos na ang tanan, no? Karon, atong lisgutan o lakbitan ng drama nga nabati na ito gadiha. Kung basihan na ito ang chapter 9 sa imong kaagi, dili lalim nga maghambintag mga kaligot-got, kasuko, kayugot, kasilag, pero bukod dyan, di gyud lalim nga maghambinta ug kanabitang tinaguan bahin sa ato ang grabe nga sakit. Maglagot sad ko kay dugay kay iribil unsa nang sakita. Sige kag paabot noon sa nga sakit. Nganong murag it's between life and death man ang peg, no? Murag ingon ana gitingali. Pero alam mo, ang nakatuna nako sa episode karong adlaw ka makabuhay sa imong kaagi Almel is that walang lihim talaga na hindi maibubunyag. O, walang lihim na hindi na ibubunyag. Walay tinaguan nga dili matribukar. Matribukar yun na whether you like it or not. Mangitag paagi ang kahigayunan. Pero somehow, ang pagtribukar sa tanang tinaguan, dako ka ay nagleksyon nga ikahatag sa matag-usa, especially sa katong subject mismo, sa hingtungdan, ganon. Gayun pa man, kung sa mga ato mga tinaguan, mayagiag na maginapag-abot sa hustong higayon, i-ready ginato ato mga kaugalingon sa mga consequences nga atong atubangon. Pero makaguol, no? Kay katong giingon ni mong grabe nga sakit ni mo, Almel, kung basta yan na ito ang chapter 9 sa imong kaagi, natakdan giday ni mo si Lana, yun niya ang meaning kay giguba ni mo ang tanan niya tungod at tung hitabua. Ay, unsa man ang sakita, uy! Sakit ka anas pagbiya sa hinigug, macharat. Pwede naman dugto kay makamove on naman ta, pero kanang sakit bitaw nga kabahin sa tong health, murag lahi, no? Anyway, kamakabuhay, atong paminawon ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

Mai un gusto, familia, que vibes. Alo nga Martes, que vibes, sa September 15, 2026. Martes na, que vibes, nakasurvive na ta sa adlaw nga Lunes. So, congratulations, ka familia, ka vibes. By the way, ako sa kaya Jason, ka vibes, ang inyong makauban sulod sa isa ka oras nga programa. Inyong makauban, karungon tuwa, ka vibes. So, welcome sa inyong paboritong 1 hour request program. 500 more requests, last 12 nga to sa launa, ka vibes. Sa mga ka vibes na to, nga nasa trabaho karoon. Nasa ilang tagsa-tagsa ka uma, ka vibes. Sa ito mga farmers, may pagaminaw sa mga nag-drive-dra, amping kanunay. At sa mga nag-long ride, always good to check in yung mga ligid, ka vibes. Yung break kung doon na baba sa kondisyon. Sa mga nag-lunch break karon, may magpaniod to ngayon dira. Sa mga nasa eskwilahan karon, sa mga teachers nga nasa eskwilahan karon, sa mga security guards, sa mga watchman, sa mga utility. May pagaminaw, may pag-tunin ka na yung talan, ka-vibes. Sa mga nagpahulay karon, sabtang naminaw sa itong programa. Welcome, welcome, kapamilya, ka-vibes. Atong nadungog, ka-vibes, ang kantang Ako Naman Muna ni Angela Ken. Usa ka kantang amurag nakigsulti sa taong sigiyog hatag sa iyang panahon, pag-atiman o gugma sa uban. Pero usay, makalimot na siya sa iyang kaugalingon. Muni ang nindot nga reminder, ka-vibes. Okay ra nga unahon, kunin mo usay ang imong kaugalingon. Dili selfish, ka-vibe, ang pagpahulay. Dili selfish ang pag-heal. Dili selfish ang paghatag o time sa imong kaugalingon. Kay dili ka mahimong kusgan para sa uban kung ikaw mismo nahurot na. So, karong artist, ka-vibes, Ako Naman Muna. Pero ayaw po pa subray, ka-vibes, kaya basin na maingnan tawag, self-centered. Kapamilya, ka-vibes, kung wala pa ni mo nakita ang resulta sa imong pagpaningkamo, ayaw kalimot nga padayon, o kayo kundang, ka-vibes. Dilitanan nga imong giyaguan makita dayon. Sayang success, hinay-hinay, usayang ang progress, gamay. Pero kung padayon ka, ang gamay nga steps, kabay, mahimong dako, dako nga accomplishments. Ayaw ikumpara ang imong chapter 2 sa chapter 20 sa uban. Pero sa laing tao, ka vibes, lailahay mo og timing o lailahay tag timing sa kinabuhi. So karong Martes, believe you.

0951-220-0478. Kasi na mo yung mga request, na mo yung chance nga madungog inyong mga request ka vibes. Yung mga greetings, usap. Huwag para sa itong Facebook Live, usap. Ito mga ka-vibes na nagtanong sa itong Facebook Live. Hello ka ninyong tanahan, huwag may pag-aminaw ka ninyong tanahan. Wala pa ninyong ka-vibes, na-like ang itong Facebook page. Pag-like ka-vibes, o siyempre, pwede nga i-share itong Facebook Live karon para mas daghan pa ang makauban ka na ito karong magtuwa ka-vibes. Ayaw kalimot nga pagbili ng comment sa comment section ka-vibes. O siyempre, sa itong mobile app listeners, may pag-aminaw ka ninyong tanahan. Shoutout sa itong tuloh kanaminaw sa itong mobile app listeners. May pag-aminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan. Gusto ka ka-vibes ka maka-download sa itong mobile app, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang atong stasyon, ang FMR Davao de Oro. O siyempre ka-vibes, live kita karon sa itong TikTok account. Pwede ka mong mag-visit ka-vibes, search lang sa TikTok ang Kuya Jason. Live kita karon ka-vibes sa itong TikTok live viewers drama. May pag-aminaw ka niyong tanan. Huwag siyempre, may pag-tune in ka niyong tanan, kapamilya, ka-vibes. Huwag sa tanang solid, ka-vibes, listeners. Sa mga nagpadayan nga naminaw. Sa mga bago pang naka-tune in. Sa mga nasa trabaho. Sa mga nagbiyahe. Sa mga nasa negosyo. Sa mga nasa eskwilahan. Huwag sa tanang nag-lunch break. Mayungod to ka niyong tanan, kapamilya, ka-vibes. Shoutout po sa tanang mga nagtanaw na itong Facebook Live karon. Shoutout sa itong 3,000 live viewers. Sa mga ka-vibes up na ito, nga nasa lang panimalay karon, nagtapok-tapok ka ban lang pamilya. May utog, may pagaminaw ka na yung tanan ka-vibes. Pag karon ka-vibes, gigan sa aminsahe nga ako naman muna. Ato na po nga ipaluap paluapan o kanta nga murag pangutana sa kinabuhi. Mabuti pa ang uban, mabuti pa sila, mabuti pa ang panahon. Samantalang ikaw naguna-una gihapon, kung asa ka dapit. Pero ka-vibes, iyo kabala ka, dili kinahanglan nga parehas imong journey sa uban. Your time welcome ka-vibes. Og mo na yung sunod itong kanta ka-vibes, Mabuti Pa by Daryl Long. Enjoy the music! Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo namang Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala yun. Kalawin sa Ginoon, mawala yun. Munang bintin, yan ako nainom. Kadadla yung prenom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalimahan eh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
5: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

A dos horas, Camomilla Ka-Vibes, alas 12.37 na. May pagkabinaw sa mga Ka-Vibes sa itong nagtanaw sa itong Facebook Live karon kay Ma'am Dalia Upamin Panos. May pag-tune in ka ni Ma'am Dalia. 1 million followers doon. 96.7 FM Davao de Oro. Anong na ikang gipaminaw? Ikaw ang number one. Ma'am Dalia, may pagpaniuntog, may pagchinin ka ni Madra sa imong mga kasilinganan, ma'am, sa imong mga sa imong mga ka-vibes na kauban ng mga ka-vibes nga naminaw na kadungog sa imong galanog-lanog na radyo. May pagaminaw, siyempre, may pagpaniuntog ka niyong tanan. Kuya Yee Urbudak, Kuya Yee Urbudak na malino. Kuya Yee sa palyeda, kang Ati Ima. Kang Loy-Loy, kang Janine, kang Bosque yan. May pagkaminaw, may pagpaniunto ka niyong tanan. Sa mga solid kapamilya ka-vibes na to, na sa Paitamia, Compostela. Kang Ati Ruth Rimuldaniog, may pagkaminaw ka niyong drate. May pagpaniunto, syempre, mayong pag-relax-relax. Samtang naminaw sa programa ang favorite mong request. Kang Bibi, o syempre sa mga anak, sa mga kasilinganan. Tara ang nagpalibot sa mga sa naminaw sa mga galanog-lanog na radyo. May pagkaminaw, may pag-tune in ka niyong tanan. Kang Kuya Rek-Rek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, lang sa may barangay Pangutusan. May pag-tune in o syempre may pagkaminaw ka niyong tanandra. Sa mga kasilinganan, nung mga ka-vibes na to nga, always good nga nagatang dala sa may Purok Tres Barangay Ugao, sa mga sakop ni Kuya Tolitz. May pagkaminaw, may pag-tune in ka niyong tanan. At sa Tanang Gulayan, sa Tanang Dia, sa Tanang Tongko, sa Tanang Roncales, sa Tanang Badilya, Pamiliog, sa Tanang Dabalos, Pamiliog, ng Nong Cardo. May pagkaminaw ka ni Mudra, Nong Cardo, kabagtik nga. Pinakapaspas mo, birada o. Birada o. Gunsa ka to, lanot. Pagkaminaw ka ni Mudra, Nong Cardo. Kang Junjun Kadoy. Pinaw ka ni Mudra, doy. Siyempre, sa mga ka-vibes na to, drang, dala sa may Purok Tres, Barangay Ugao. Always good nga nagpaminaw. Dala sa may banda ka. Banda sa may... Kala Tatay Uyoy sa Kang Florencio Uyoy Orbuda. Kang Yoninin, kang TBB usap. Pagkaminaw, may pag-tunin. Kang Timamay, dala sa may Barangay Pangutusan, kang Boss Jeffrey, Junjun, kang Anan, o sila mga anak, may pagkaminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan kapamilya ka-vibes. Sa mga solid ka-vibes na to, dala sa may Propatro Barangay Ugao, kang Tay Irning Orbuda, may pagkaminaw ka niyong tanahan kang Ati Gingging, kang Kuya Ayan, kang Ati Inday, kang Ati Lalay, kang Boss Jojo na Ligabalo Masaya. Ating Mayu ang Masaya o si Boss Jojo. Kang Cole Felix, kang Mili, o siyempre sila mga anak. Kang Kuya Roy Roy, o kang Ati Daryl ra sa may Pro 4 Barangay Ugao. May pagkaminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan. Sa mga ka-vibes na to, sa may palingki sa... Punturan, huwag ilang sa nabunturan ka ba? Kung asa magkakaroon na kapaminaw, may pag-tunin, huwag may pagpaniunto ka niyong tanahan. Atong oras ka ba? Sa alas 12.41 na. Sunda na to, huwag music ka ba? Hindi maputol ang inyong pag-sound trip karon. Kahit kunwari man lang, ikan sa Agsonta, kang Moira de Lotaray. Yan lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Our favorite music radio, Kapamilya Ka-Vibes!

ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Halan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

Atang oras ka pamilya ka vibes, alas 12:53 na. Sa mga padayon nga naka-tune in, naging salamat ka vibes kung may pagpaminaw ka niyong tanan. Sa mga ka-vibes na ito nga anasa lang panimalay karoon, paminaw samtang when you do, may pagpaminaw ka niyong tanan ka-vibes. O siyempre, wala kita yung oras ka-vibes. Naging salamat sa paghatag ugi kayon, sa mga naging salamat sa mga nag-share. Nagpadala sa ilang greetings, requests sa itong numerong 0951-220-0478, sa itong mobile app listeners, sa itong Facebook live viewers, o sa itong TikTok live viewers, may pagpaminaw ka niyong tanan ka-vibes. Naging salamat, usap sa inyong mga requests, sa inyong mga greetings, sa mga nag-comment, tagtanaw sa itong Facebook live, sa mga naminaw. Salamat sa iyong oras, sa iyong time, support, at pagsali. So always, kapag uminaw ka vibe sa mga programa diri sa itong sibihan. Huwag sa mga nakabati or nakabati o nakarelate sa mga kanta nga itong kipang play ka vibes. Di man nga always good nga dili kinahanglan nga parehasin mong journey sa journey sa uban. Ang importante na ka vibes nga padayon ka sa imong kaugalingong dalan. Kung ikapoy ka, always, always good na timani nga pwede kang mupahulay. Kung nasakitan ka, pagpaayo ka vibes. Kung napakias ka, bangon. Kung na kay mga pangandoy, ayaw pagunda. May kadaadlaw ka vibes, new day, new opportunity. Once again, this is Kuya Jason para sa programa. Favorite mong request, so siyempre, sa ngalan usap sa itong mga kaubanan dari stasyon, kay Jessa Adorna, Koya Tolitz, Budoy Pats, Elmer Dudes Romantico Tando, Dexter Visitacion. Dari sa programang favorite mong request ka pamilya ka vibes, dari lang mapinawan sa iyong paboritong stasyon, ang 96.7 FM Davao Audio. Once again, mayong uto ka vibes, keep safe, take care, rog padayon sa good vibes. Ako si Kuya Jason, bye-bye. It's

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ayo, dong.
6: Oy nay, may adlaw.
5: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
6: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron, kay nagamit lagi na kong kwarta.
5: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta, kay ipalit ta kog Magnum si Herbal Coffee o Magnum si Herbal Capsule. Mayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
8: Wala lola, kipasunog biya to ni mama.
5: Unsa? Kipasunog sa imong mama?
8: Kainingan mo si mama nga. Tagpot na diyo kay diri sa balay.
5: Kabalo ba mo? Mag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na karaban. Magna! Palitik ang Magnum C!
7: Di na gyud mapugngan
9: marriage and career.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Lucila Hami, nagaya ko ipang bati. Sawang pa ko magamit, karo nagamit na ako. Barigid ako, nakaangid ako sa Magnum C. Labi na ang kapsulog, ang kapi. Provgate ko sa magamit sa Magnum C. Barato, epektibo, barato, Magnum C.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Porocono. Pag time nga nakatumar kong capsule, parang ni-control na akong dugo niya. Nagangkay ko trabaho, sir. Niya, mo nang nagkapigid ako ang ginakuan Magnum C. Magabi, dugay ko katulog. Magnum C, gid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga may abot ang Magnum C sa among pinabuhi. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pai, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Ako si Adelaida Tesoro, nagpuyo sa Angang Santo Sipa, Agusan del Sur. Ang akong ipamati sa akong lawa, sakit akong ulo, kuan akong kabuhi, tapos malipong ko, nya, sakit akong tuhod. Sa pagtumar na ako sa Magnum C, naayo ang tanan akong gibati sa akong lawa. Salamat sa Ginoo nga nakatultul ko sa Magnum C, piktibo, barato.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa Gihing Davao del Sur, All-in-One Convenience Store, Jack Merchandise, o Set Consumer Goods Trading.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
14: Wali si Hinobiba Hingilio, taga Santo Niño, South Cotabato. Ang huay pa ko nagainom sa Magnum C, ang taas akon nga sugar, kag ang akon nga tiil, nag-alay, kag nag-angot-ngot, kag nagagamit na ako sa Magnum C, namin na akon nga pamatsyag. Damogin nga salamat. Basta Magnum C, piktibo, barato.
2: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Daya Care, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, ug Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, your generic pharmacy. Sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, iyang kabuhayan depot.
2: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag nihini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod nihini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
11: Ang Magnum C products mapalit sa Bansalan Davao del Sur, Umisaira Pharmacy, MD Drug, UEMN Drug, Butika Ariola, Sabers Pharmacy, 3M Pharmacy, CM Sari Sari Store, Marina Store, ug sa Magsaysay, si Corpus Drug.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon, bisan bughaton, wag yu reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel, natural nga kasalbaran sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga mohatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas, para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel, kalma sa lawas, gasa sa inahan.
11: Ang Magnum C products mapalit sa Makilala North Cotabato, Pharmacia DS, Firmer Drug Store, J&G Pharmacy, Melanie Pharmacy, Makilala Senior Citizen MPC, ug MedMax Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified.
15: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save, o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
11: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
16: Magnum C, epektibo, barato.
17: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C katong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day. At tangi ang tibuok team sa Magnum C katong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o mo apil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalo ng inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Ramdam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Basin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawag. Thank you po sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Fermina Ladaw, taga Purok 3A, Poblasyon Trento, Agusan. Ang akong sakit, high blood, diabetes, sakit sa kasing-kasing, kunya taas ang kolesterol. Yan, may time nga kanang murag kurentihan akong naong tungod sa kataas sa akong blood sugar. Nya, ang akong ginainom, buha ka kapsul Magnum C o buha sa hapon. Sukad nga nagamit kong Magnum C, naayo na ako ang blood sugar o ang high blood o ganang dili na ako malipo, makatulog na ko sa maayo. Basta Magnum C, epektibo na, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Lita Pitagara, Puyo sa Purok Otso, Poblasyon, Santa Jose pa. Sa wala pa ko nakatry sa Magnum C, ang kwan sa doktor yun na ko, sir, complicated. Sa tupay, complicated. Naatanan ang sakit sa kong lawas. Nagdiwang ko, hanto da, butod ang punto nga, ang akong bana nagsakit. Sa kunya, nagtesting siya ng Magnum C. Karun kay naayong man siya, sir, at iyang mga panghupong. Niyaing siya, sulay ilagi aning ako ang gikuan. Di akong bisrayan kay magsige naman ko kabuhion kay diabetic lagi ko kabuhion ko nya pagtuman ako sa magnuti diha na hinahinay nga naulian ko nabasko ko kay nagpayatabaya kay ko ato karon mao na ni basta magnuti epektibo barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
5: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao mang, ako sa rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: Ang Magnum C mapalit sa Kapalong Davao del Norte, Paz Pharmacy, Kids Pharmacy o Ablex Pharmacy. Ang Magnum C products, halal certified.
0: Love, sex, marriage and career.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Isang taligsikon. Masama na sa Tagalog ang taligsik.
5: Maambon.
7: Umaambon.
5: Maambon.
7: Akala ko maliit na ulan. May maliit na ulan. Magandang araw po sa ating lahat. Araw po na Tuesday, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage and Career. Kapan si Captain Jack, si Mommy Lucky. Nga parehan yung duha, naka-black. Black yung musuot ka.
7: That's blue.
5: Oh.
7: Colorblind.
5: Grabe, boy.
7: O sa kabalon, si black o blue.
5: Ay, oo. Oh, it's color...
7: Blue, ne?
5: Navy blue.
7: Ayan. Sa lahat po ng mga nakandamay, live po tayong mapapanood sa Facebook. Ayan, o. Pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitala, mga Captain.

0: Jake
1: and Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky po mga kaibigan, pakihanap sa Facebook at pakiclick ang follow mga kaibigan at pa-share na rin po ng ating Facebook Live. Ayan, yes. Pa-share po mga kaibigan. At ngayong araw, dahil sweldo ngayon, oh, mamimigay tayo ng 15.
1: Mamimigay kayo ng pagkain sa akin.
0: Excuse me po.
1: Naman, tag-nanay, nakadungo ka naman. Lami mukhang palabok ron.
0: Nanay, nag-monitor?
1: Naghan. Isa, duha, tulo.
0: Padungga na mo na mga empleyado ng mga libre sa mga araw na.
1: Kung ikaw, Captain Jake, na kay gusto madawat ka ng adlaw nga pagkaon. O sa to? Manong kaon lang.
0: Paan lang. Bisag init lang nga, chokolanay.
1: Ganaan ko.
0: Bisag init lang nga pandisal siguro. I think, maraglami ka na usap-usapan nun, init nga pandisal. Sweldo po ngayon mga kaibigan. Justin, kasi ninyo alam.
1: Gawin po na pangunto, pangbuntag, manay mo. Ako, ganaan, maraglami mo kaon o palabok ka ron.
0: Oh, pwede, palabok.
1: Palabok ka, ganaan. Init nga palabok niya, naay kalaman si, parisan tayo nung Magnum C Herbal Juice.
0: Diba? Pwede.
1: Pwede.
0: Oh, 15 days, 15th day of the month, mga kaibigan.
1: Manueldo Day.
0: Manuel.
1: Manueldo Day today.
0: Oh, just in case lang, na may mga nakalimtan nga, mga nakahiram sa inyo, pwede na mo maningil kay sweldo ron.
1: Kanaganing sweldo cup nga, wala pa sa kamot pero nana sa hangin kaya ang imong wala kay kuha unon.
0: Matingala ka nga kaswildo pero gamugot man sana.
1: Alangan nakaremember na po ito ako na utangan kay sweldo ron.
0: Sa ito ang diri sa mga empleyado na mo di katakas ni kay kanilang utangan o ganang sudan kanon.
1: Nagatang naman.
0: Nagatang nasgawas.
1: Nasgawas. Sunod gani akong plano anak Captain Jake dirigid sa kuan. Sa rilisanan og sweldo. Para sure mabaydan.
0: Anyway, magandang araw po sa inyo. Samahan nyo kami sa loob ng dalawang oras mga kaibigan at isang kwento na naman po ng buhay mamaya. Maganda ang kwento kanina o kahapon.
1: Yes.
0: Ngayon po maganda rin po ang kwento mga kaibigan. Buhay pag-ibig rin ito.
1: Hala,
0: pag-uusapan natin mamaya.
1: Kung kanina gugmang giatay ka.
0: Maogyod. Ana, agyod. Gugmang miatay.
1: Agoy, atang-atangan ginanila.
0: And bago po yan mga kaibigan, pag-uusapan muna natin ang values na nakakayaman.
1: Values na nakakayaman natin sa araw nito. Usahay Captain Jake, dili man gyud nato malikayan ang problema, pero ang importante Captain Jake, dili ta magpabilin sa reklamo ba? Dili ta pwede magpabilin sa sigilan tag reklamo. Mangita ta og paagi unsaon pag-solve. Kaya ang values na nakakayaman natin sa araw nito ay solutions over complaints.
0: Aba, solutions over complaints.
1: So,
0: di ba kaya pinakamagandang word na pagiging resourceful. Ayan.
1: Solusyon muna bago ka mag-complain.
0: So yung taong resourceful po mga kaibigan, humahanap talaga ng pamamaraan. Ayan. Or solutions before complain. Bago mag-complain. Bago sig angal sa kinabuhi. Ayaw sa sigig complain. Pangita sa pamaagi. Kaya ang atuang abilidad, madiskubrihan man through obstacles man. Or mga sa tawag na rise above sa tawag na mami laki na isang sa is, nai word nga ka ng obstacles eh, na yung mga rise above rise above
1: obstacle
0: na pa iba na yung word anong appropriate kayo rise above letter M nagsugod nakalimot yung ba
1: mangga ba ni charon.
0: Basta, sige, sabihin na natin obstacle. Ayan, rise above obstacle. Ayan. So, ang abilidad po sa tama, kaibigan, madedevelop through obstacles, challenges ba? Ayan, so, dili madevelop ang abilidad sa tao kung magsigi kag ngal-ngal.
1: Kasi na ngal-ngal?
0: Si complain.
1: Oy.
0: Oo, sanay ta na, tung bata pa ta, kasuguon ta, magyaw-yaw man dahil, bisan no, kaysa musunod, kaysa mulihok, mas una man ang yaw-yaw or masuko ang mama, musuko po siya. So, nasanay da na mga kaibigan at mabitbit na to na kinaya sa tuang pagdako sa tuang kinabuhi. And kung mabitbit na to na mao ni pinaka disadvantage o sa katao nganuman kay ang imo abilidad nga magkat-on sa pag-solve sa mga problem wala nimo madiskubrihan kay mas nangingibabaw po mga kaibigan ang pag-complain.
1: Yeah, sa bata pa lang mo na natong ginabuhat pahugasod tag plato magreklamo ta. Pasilhigon ta magreklamo ta. Pahipuson ta masuko ta mareklamo ta.
0: Aniyo na sa pagsilhig o oh, dili kay ilambos-lambos ra nimo nang siliglanot.
1: Dili na mao, dili na pagdao. Hindi, ang siyempre, ang ginikan na ito, mong yaw-yaw po, tilingon ana paguba sa siliglanot.
0: Oh, sige, good. Ang hugas plato dia. Ano hugas plato? Sige yun. Hutda nagpamuak ng baso dia. Ah. Okay, alam nga nga, kanang magdabog ba? Yan,
1: oo, sa, tama. No.
0: Yung magdadabog ba nga, ipadungog bito ang mga plato, murag halos ipamuka. Pamukon. So, sana ita na mga kaibigan, i-relate lang natin ang mga panahon tayo ay tinitrain. Halimbawa, sa sulod sa itong panimalay, gitrain ta sa disiplina sa itong mga ginikanan. Ug makatunan ganin na ito ang pagsunod without complaint, advantage na puhon pag-abot sa panahon
1: yun.
0: Nga ikaw na magbuog imong kaugalingong karera, ikaw na magbuog sa imong kaugalingong kinabuhi, ay lamang kagyod sa uban. Kay bawag yung kamudiskarte nga naman, sanay ka sa mga panahon nga bata ka pa lang. Yun ang nindot, basta solutions over complaint
1: okay.
0: Or pagiging resourceful mga kaibigan. Mangitag paraan, dili kayo masiging sige o complain na mas naguna ang complain kaysa mangita sa daan o buhaton or buhata o saay sa sige yaw-yaw diha.
1: Yes.
0: So mga nakaran ha, values na nakakayaman.
1: At syempre ang ating values na nakakayaman natin sa atin ng Magnum Seed!
0: The most nutritious herbal food supplement. Pagka ang problema, lalong-lalo na ngayon, padung na po sa mga ting-ulan na panahon, na ano po niyang ubo, sipon, mga...
1: Hilanat.
0: Uso karon ron, so natay kilahanglan food supplement gina-maintain. Magnum Seed Herbal Capsule. Napakainan po niyan mga kaibigan. Ang problema kung doon ay anemia, lipong-lipong, bughat ka namang pamuypoy sa kaunuran, lack of potassium mga kaibigan, way kusog ang tuhod.
1: Uy.
0: Labi na kung ang imong trabaho hago kay kanina ang mga backhoe operator na to karabitang mamina sa itong programa.
1: Mm-hmm.
0: Ang gusto na itong vitamina o kanang food supplements sa tuhang lawas, labi nagbugat atong trabaho, naadiha ang Magnum Seed Herbal Capsule. Wala na gipamahal, gituyo na nga barato, dili tungod kay ubos ang kalidad sa maong produkto, kundi tungod kay nakasabutang ang kawad-ons kinabuhi lisod kayo.
1: Mm-hmm.
0: So kana gihimo ng 11 pesos lang.
1: 11 pesos lang.
0: Magnum Seed Herbal Capsule. Mapalit sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Rojan Pharmacy. Makapalit mo niya na. And diri sa may Bukidnon, Claver, Surigao City. Sa mga nagadayang butika niya sa Claver. Sa mga nagadayang butika niya sa Surigao City. Makapalit mo niya na. Naadri sa Kabadbaran. Naadiha sa mga butika ninyo sa Kabadbaran. And napun sa Butuan City, mga taga Butuan. Puhon ha, magkaraban data des magkaraban ta puhon des Butuan City.
1: Yes.
0: And tiguma lang ang mga empty sachets, empty blister packs sa Magnum Seed products. Naapo na des sa Hinguog City. Pagabot naman po ni Modri sa may Agusan, Samot, Kusukes, Bayugan, Kusukes sa San Francisco, Agusan, Trento, Santa Josefa, nga Rosario, Prosperidad, Patinay, nanadiha. Surigao del Sur, mga kaibigan, Tandag City, hurot ang kape dito ron.
1: Ay, nako. Thank you very much po dahil inubos ninyo ang amo ang kape.
0: Grabe po ang Magnum Seed karon. Grabe ang The Standard City. Murag ang mga nailhas tao diha, Magnum Seed Herbal Coffee regud. Why stocks ang Percy? Walay stocks karon ang Life Pharmacy na nawag in town sa hinti. Kanus amo mo suroy diri ay. Wa man pud magdaha mga hinti nga nahutdan pud dayon.
1: Mao nang kinahanglan gyud nga makamo pud nga namina Captain Jake para di pud mo mahutdan. Magstocks na mo diretso, magstock na mo daan diretso.
0: Mao tuyo mong gikatingadan mami Lucky kay duna doy mga consumer nga nagpalit daw og tag 20 bucks sa singgun sana nilang sao na nila.
1: Pamaligya, dili man pud pamaligya.
0: I don't know ha kung ipamaligya ba na nila pero ang mamalit og Magnum Seed Herbal Coffee tag 20 bucks isahon do pagpalit. Mao pud ang gikatingadan sa butika. I don't know basing na yung mga taga abroad ana siguro.
1: Oo, nanguli.
0: Oh, nanguli nya. Inigbalik dito para
1: magdala magbitbit.
0: Okay, wala ra ba ni available? Halimbawa, na bisita from Manila, wala pa yung Magnum Seed sa Manila. Basin siguro na malit daan ba ana siguro.
1: Mm-hmm.
0: But anyway, nasa Tandag City, Bislig City ay nako napakaraming Magnum Seed users diyan.
1: Speaking of Bislig
0: Hinatuan,
1: City,
0: tag Bina yan.
1: Bislig City Captain Jake ang Magnum Seed usa sa mga sponsors nato karon sa mga activities karon sa Charter Day sa Bislig City. O yan, na yung mga
0: Zumba
1: na yung mga
0: Marathon
1: ang atong Bislig karon. O usa sa partners ana ang Magnum Seed. Sa mga nakadawat og Magnum Seed, congratulations. Gwapo na kay magamit gid na ninyo.
0: Yung mga nanalo. Tapos dito sa Davao de Oro, nako number one ang Magnum Seed diyan. Okay. Davao del Norte, number one din ang Magnum Seed diyan.
1: Yes.
0: Davao del Sur po mga kaibigan, andiyan na po sa Padada, Agunoy, Padada, Kiblawan, Sulop na nandiha. Diri naman kasamay matanaw, magsaysay. And available din po mga kaibigan papunta ng North Cotabato dito po sa may Bansalan. Ayan, papunta po ng Makilala, Tulunan, Mlang, Matalam, and papunta ng Kabaka, Midsayap. Number one ang Magnum Seed sa Midsayap. And Kidapawan City, Antipas, Magpet, Rojas. And speaking of Kitapawan.
1: Yes, speaking of Kitapawan, sino magkita-kita ta? Sunod Sabado na girl, September 26 ha. September 26 sunod Sabado magkita-kita ta. Alas 8 sa Buntag sa Barangay Sudapin. Covered court para sa tuang Magnum Sea Caravan Day. O gangatang jackpot price sa pera o Magnum Sea kay niabot na sa
0: 30,000 pesos. 30,000
1: kisaba ang pwede maka-appeal ani atuang Magnum Sea Caravan Day. Tanan ng mga Magnum Sea users, dalahalang empty sachets or blister packs ng Magnum Sea products o mutya ng mga products. Or kung dili man galing ka, Magnum Sea user, gusto lang ka mo experience, gusto ka mo tanaw, walay problema, kay pwede ka makapalit anang adlawa, ang imong ipalit, money mong imo anong entry para sa toang Caravan Day. Bibok kayo anang adlawa. O bilhin lang
0: ayog saya nga, ayog saya nga yun. Kay talagsarag yun kay, basta mo ingong ganimig talagsa, tinood yun na kay, dili naman guna mo mahurot o ikot po niya. Wapun may saktong kwartag yun, mo itinood.
1: Actually, mauna nga, ayaw ninyo i-miss ninyo chance kay, kaisa rin mo na niya.
0: Pag naglaan mix schedule, ayaw yung si Piata kay, naman, ingon na po mo, Kap, kano sa mo balik, bag-ora mi diyan na yun.
1: Pareto na ingon na, kano sa man ang Compostela, Captain Jacket, Mami Lucky nga, ngaging bulan raman mi nag-anha din ha.
0: Oo, oh, namin niya sa mong, sa dito mi gikan sa Santa Josefa, gikan mi sa Trento, and basta may nagan i-schedule sa inyong lugar, ayaw yung nagsi Piata, i-markahin na daan ang kalendaryo, September 26 po, dami des Kidapawan sa Barangay Sudapin. Kung halimbawa, Tagamlangka, Matala, Makilala, markahin yung kalendaryo, pwede mo mga pilani sa tuang Magnum Sea Caravan Day. Sayang po, basi makadaog kag 20,000 pesos. Pagpapatuloy po ang programa natin mga kaibigan. Sa pagpapatuloy po natin, magbabasa tayo ng mga greetings. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky. Facebook page po mga kaibigan. Live po tayo mapapanood ngayon at mapapakinggan mga kaibigan. Diyan lang kayo, magbabalik po at pagpapatuloy ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Gerson Didel, taga Barangay Bingas, Surala South Cotabato. Ako ginagamit Magnum C Diacare kaya ako nabatag sa lawas ko may diabetes ako nga sakit. Alin sa paggamit ko sang Magnum C Diacare, panagsanag ang akong pananaw, ang mga binod sa lawas ko nga nakalawasan ko sumatiil ko na dula. Do nagarang-arang gawa sa paggamit ko sang Magnum C Diacare. Paggamit ko sang Magnum C Diacare duwa sa duwa ka kapsul do sa aga kag duwa ka kapsul sa hapon. Mga duwa ka semana daw nag-okay na ang akong panglantaw-lantaw. O, naka-drive na ko sa motor, nag-alagaw na ko pa surala. Dagang salamat sa Magnum C Diacare. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Diacare, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, ug Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, your generic pharmacy. Sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jake Wood, Mommy Lucky.
1: We have 51 live viewers, mga kabiyan. 51 po ang nanonood sa atin sa Facebook Live.
5: Ubay-ubay.
1: Ubay-ubay po. Kung limawa may mga internet kayo, pwede nyo kami mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang Captain Jake
5: and Mommy Lucky.
1: Ngayong araw po ay dalawa po ang bibigyan natin ng 500 pesos.
5: Excuse me po.
1: Ngayong araw po mga kabin, mamimigay tayo ng 500 pesos sa dalawa. Ibig sabihin, 1,000 pesos total mga kaibigan.
5: Ayun.
1: Para pang panggatas, di ba ka pangkape karong hapon.
5: Grabe na, nice window na pag 1,000.
1: Tapos may pabugas pa, di ba? 500 pesos, dalawang kilong bigas na yan. O sa katuig na ba?
5: Kasi 2 kilong bugas ang 500. 60 pesos ang per kilo.
1: So... makapalit na kag 2 kilo, niya na isda.
5: Okay.
1: Niya uling, magsugba ka later on.
5: Sila may sugba on ron.
1: Ha?
5: Kanang barilison ni isda.
1: Di ba ka? Di ba, karo makadawag kag 500 pesos, mga kaibigan, pwede na pambili ng bigas yan, 2 kilo, tapos may sudan na. Tapos pwede na o sa katuig na konsumo. Labi na, huwag di ka unon.
5: Lami po kayo magsugbaw bulad ron kap, kainit kayo ng medyo kuan, bugnaw-bugnaw ang panahon.
1: Anyway, sa lahat po naman nakaandamay, hanapin lamang po ang Captain Jay and Mommy Lucky. At para mapili po ni Mommy Lucky, nabibigyan po ng 500 pesos, i-comment lang anong product ng Magnum C ang inyong nabili o anong product ng Magnum C ang inyong nagustuhan at saan kayo bumili ng product ng Magnum C. Ayun. I-comment na bilis. Tapos ang pipiliin ni Mommy Lucky mamaya, didisqualify natin kung wala siyang Magnum C product, mga kaibigan.
5: Yes, dapat Magnum C product huwag ang inyuhang asa mo nagapalit.
1: Yan, i-comment lamang po anong Magnum C product ang inyo nagustuhan. Tapos, ang gagawin naman po, saang butika po ninyo nabili? Dili pwede nga na makakakay at when disqualify mamaya.
5: Kahibaw, may makahibaw.
1: Si Florilyn Takasan, nakantabay po sa atin sa Monte Vista. Maraming salamat po. Si Marivic Eriuela, maraming salamat po, Marivic, ayun.
5: Si Manolito Galzote, mga taga-tantangan South Cotabato, nanonood sila sa atin sa Facebook Live, Captain Jackie Lupuja. Ino, si Shota John Lee, ang mga taga-USA, nag-watch sila, Captain Jake. Ano sa ba, oras aron? Alaunos ka lang, man dito.
1: Uy, salamat po, ha, salamat
5: thank
1: po.
5: Thank you, Mark John Ocleri, thank you very much, si Ma'am Judith Castro. Hello po, kamusta Ma'am Judith?
1: Yeah.
5: Si Cecil Gaas, nakaka-enjoy basta makita mong duhana mo.
1: Uy,
5: salamat po.
1: Si Rixel Rosiana, mga taga-Hingoog City ni sila, salamat po. Mona Lee Javier ng Barangay San Isidro, Mitsayap. Arivalo family and Javier family. Nakanta may sa programa natin ng Boss Joel Sumalo. Nakanta may po lagi yan. Salamat po sa inyo.
5: Ayan, Rants Avigonzo. Ang mga taga Miss League, salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga taga Sangguniang Bayan Office, Captain Jack sa Bunawan, Agusan del Sur, na minaw sila Raven.
1: Salamat po.
5: Thank you po sa inyo, Raven. Si Charity Raven. Si Charity Ditoya, ang iyong partner nga si Ganggang nga nagtrabaho sa Sagingan karon.
1: Ayun. Melissa Aliones. Good day po, Captain Jake. Shoutout po sa ni Donna Aliones de Guzman ng La Filipina Tagum. Naglaog-laog yun mo sa La Filipina. Laog-laog o lanog-lanog?
5: Lanog-lanog. Lahi po ng
1: lanog-lanog. Melissa Aliones. Salamat po sa...
5: Laog-laog. Si Evangeline Astronomo, mga taga-hinatuan sa Lugar del Sur. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Marika Vita. Thank you very much. Impreski, impreski. Ang mga taga-Duhali, Davao del Norte, always naka-tune in sa atang programa.
1: Ayan.
5: Si Ma'am Dai Chavez. Hello, Ma'am Dai.
1: Salamat po.
5: Happy, blessed day daw sa atua, Captain Jake. Thank you very much, Ma'am Dai Chavez.
1: Si B-Boy Ortiz. Maraming salamat, Rosy Tabusares. Maraming salamat si Jan Longasin. And Sagnar Joanne, watching from Valenzuela City. Naana din siya dito karon. And si Shirley Nilongo. Maraming salamat sa Mungkayo. Nakaantabay po lagi. Maraming salamat po sa inyo.
5: At sa mga naglababi siya, medyo gatali Six, si Rosaline Cabale, naminaw karon Captain Jack, o nagtanaw sa itong Facebook Live sa Kapalong Davao del Norte habang nagapanglaba daw siya.
1: Ayan, ang gagawin po ay i-comment anong product ng Magnum C ang inyo nagustuhan, mga kaibigan, at saan po kayo nakabili ng Magnum C. Ayan, si Vilma Lichedo, maraming salamat po sa inyo. Si Genedine Noble Agramon, nakinaw sila karon diyan sa mga taga Davao, A Plus Corporation, Maramag Branch. O hopefully po ang lahat ng branches ng Davao A Plus magpa-advertise na sa atin.
5: Akad okay. Na
1: we have also in Kuan, Tandag, Bislig, and we have also in Kuan, Tagum City, San Franz, and Bayugan. Oh, hopefully po ha, mga taga Davao A+.
5: Ayan, si Joanna Zambuang Non. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Nesera, Nice Rata. Uy, si Nanay Obtsara Mandaini.
1: Uy, Nanay Obtsara.
5: Hello, Nay. Kamusta? Kuyo kayo, profile picture. Kaya murag nagpa-picture siya sa tanom niya. Pinaanak, gano?
1: Salamat, Nanay Obtsara.
5: Thank you, Nanay, ha? Jovelyn Teves, maraming salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan.
5: Ug, namina po sila ng Melissa Aliones. Salamat po sa inyong pag-share, Melissa, sa itong Facebook Live.
1: Gahapon pa, wala inyong station diri. Uy, murag something wrong ni.
5: Agoy.
1: Ayan, diha na sa Kuan, sa, I Tagong? Think, sa Nabunturan. Ako nang tawagan karon. Namina sa itong programa karon mga taga SBPD sa Finance Office, sa mga Agoy, Bislig City, si Rose, Camille, Jane, Kankan, Grace, Sir Vince. Maraming salamat po sa inyo.
5: Ayan, salamat po sa pagpaminaw kay Hermia Abalaod. Sila Michelle Soto, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Jovelyn Teves, pag-greet naman po sa aking butihin na nagbabantay sa aking maliit na sakahan. Maraming salamat. Si Tatay Noling, isang user po ng ating produkto. Maraming salamat sa pagpaminaw. Gikan kang Jovelyn Teves. Joel Zamala, maraming salamat. Monaline Javier, ang mga taga San Isidro Midsayap. Arevalo and Javier family, dagang salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Koy Slumps, ayan, mga taga Bansalan, Davao del Sur, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Star Digbaobao, mga taga Don Carlos Bukidnon, nga always naka-tune in sa LSMC.
1: We have 69 live viewers po, mga kaibigan. I-comment po ninyo dyan at mamimili si Mami Laki ng pipili mama, bibigyan ng 500 pesos. Anong product na Magnum sa inyo nagustuhan at saan kayo bumili? Si Aljon Parejo, watching from Surigao City. Uy, salamat po, mga taga Surigao City. Thank you po, mga taga Kitautaw Bukidnon. Si Yakyak Perez ng Kitautaw Bukidnon, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay.
5: Ayan, si Dolores si Fuentes, malipay good ko nga makapaminaw sa inyo, makatawa ko nga malipay. Maraghadlok na makatawa ka nga malipay na eh. Si salamat sa pagpaminaw. Mommy Lucky and Captain Jake, maing hapon kanina. Si Evelyn Escalante, mga taga New Camiling Carmen, Davao del Norte.
1: Salamat po.
5: Huwag naminaw po. Sina Dindo Gabatan, maing adlaw, Mommy Lucky and Captain Jake. Sila Nanay Marie Cavite, sila Ma'am Emma Bustamante Salvador, naminaw po si Arlita Paras, ang mga taga Purok 5 dan Suli Isulan. Thank
1: ayun,
5: you.
1: Salamat po mga kabin. We have 74 live viewers. Ang gagawin lamang po ay i-comment anong product ng Magnum C po ang inyo nagustuhan, tapos saang butika kayo nakabili. At siguraduhin nyo lamang po na Magnum C users kayo, dahil hihinga namin kayo mamaya ng picture kung sakaling ma-announce namin ang iyong pangalan. Si Miranda Flores, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay.
5: Ayan, Nanay Teresita Viet, Tugbiet family, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Yoli Matilak, shout out ko sa among silingan nga nagulat sa inyong programa mataghapon, Captain Jake, og mamalihog ko ana inyong tighatod sa inyong Magnum C product. Bikay na hot na ako Magnum MC Coffee.
1: Harapita na asa na.
5: Barangay Union.
1: Ah, Mungkayo.
5: Oo.
1: Oo, Mungkayo na sila. Ayan. Anyway, ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ng isang tagapakinig. Kwento ni Melanie sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Here,
1: Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melanie. At ang kwento ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa aking karanasan sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahon na meron akong nakilalang isang lalaki. Sa edad na 32 years old, Kapitan, ay niminsan hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi dahil siguro o hindi dahil ako'y pangit. Marami namang naliligaw rin sa akin noon. Kaya lamang sa mga pagkakataong yun, sa mga panahong yun, ay talagang nakasentro lamang ang aking atensyon sa aking pag-aaral. Kaya siguro, sa kagustuhan ko makapagtapos ng pag-aaral, Kapitan, ay hindi ko pinapansin ang mga nanliligaw sa akin o kahit na sino mang nagpaparamdam sa akin noon. Ang layunin ko talaga noon ay makapagtapos at magkaroon po ng magandang trabaho. Na siya namang nagkatotoo, Kapitan, at nangyari nga po sa akin. Sa paglipas ng mga panahon, tanging kapartner ko na lamang sa buhay ang kailangan o kulang sa akin. Madalas pa nga akong kinakansawa ng aking mga magulang o di kaya ng aking mga kakilala hanggang kailan daw ako maging single. Tatanda na lang ba daw akong dalaga? Wala na ba akong planong mag-asawa? Kailan ka magkakaanak? Klasik-klasik mga tanong, Kapitan, na minsan hindi ko maiwasan na ma-offend o masaktan sa kanila mga katanungan na para bang inuobliga ako ng panahon, inuobliga ako ng mga taong nakapaligid sa akin na para bagang silang nagmamay-ari ng aking sarili, na para bagang nagmamay-ari sila ng aking pagkatao.

Naisip ko noon, Kapitan, sa isipan ko lamang, ala nga namang ako ang manligaw sa mga lalaki. Ala nga naman. Dahil lamang sa kanilang pagtatanong, kung sino-sino na lamang ba ang sasagutin ko kung sakaling may manligaw sa akin. Pinipili ko rin kung ano yung dapat para sa akin. Yung tipong meron din naman akong ideal man sa isipan ko, Kapitan. Yung tipong gusto ko rin ang matangkad, may itsura. Yun din naman ang pangarap ko. Subalit hindi pa dumarating para sa akin ang tinatawag nilang Mr. Right. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang may mag-message sa akin sa Facebook. Isang lalaki na magkaibigan o kaibigan ko sa Facebook pero hindi ko naman kilala ng personal. Sa madalas na pagkakataon, ang napapansin ko lamang sa lalaking ito ay madalas siyang mag-react, mag-like o mag-heart sa mga pinupost kong larawan. Agad-agad ko siyang napansin noong mga panahong nag-message siya sa akin. Kasi nga, madalas, napapansin ko ang kanyang pagre-react sa mga pinupost kong larawan. Nag-message ng kumusta ka, pasensya ka na kung naabala kita, na agad naman akong nag-response sa kanyang hindi naman, okay lang. Bakit po pala? Agad naman siyang nagpakilala sa akin, ang sabi niya sa akin ay, wala naman. Kung wala kang pakay o kahit na anumang nung tinanong ko siya kung ano ba ang layunin o purpose ng kanyang pagme-message sa akin, Kapitan, kung may kailangan ba siya sa akin, nung malaman kong wala naman daw siyang kailangan, kaya ini-ignore ko na ang kanyang mga mensahe. Hanggang sa isang araw, nagsabi talaga at nagtapat siya sa akin na matagal na rin siyang humahanga sa akin. Tika nga, ang sabi niya sa akin ay secret admirer ko raw siya. Napangiti lamang ako, Kapitan. Ano ba naman ito? Sa tagal-tagal kong naghanap ng lalaki, Kapitan, at sa tagal-tagal kong naghanap ng kung sino-sinong pwede kong makilala o maging kaibigan o di ba kaya ay manliligaw, may nag-message nga po sa akin, hindi ko naman type. Tinignan ko ang kanyang larawan. Tinignan ko ang kanyang itsura. Talagang taliwas. Hindi tugma doon sa pinapangarap kong lalaking matangkad, maputi, na Aladingdong Dantes ang itsura. Tinignan ko ang kanyang larawan, morenong lalaki. Hindi namang ganong katangkad. Hindi rin namang gagwapuhan, Kapitan. Napatawa na lamang ako sa pagkakataong yon. Kung merong isang bagay, Kapitan, na na-appreciate ko sa lalaking ito ay dahil consistent siya. Tuwing umaga ay nangungumusta. Tuwing umaga ay mina-message na ako. Tuwing umaga, lagi ako nakakatanggap ng mga prayer quote. Lagi ako nakakatanggap ng mensahe sa kanyang ingat ka. Lalo na kapag ka maulan, lalong-lalo na kapag kausong sipon, lagi niya akong mina-message. Mag-ingat ka, alagaan mo sarili mo. Malakas pa naman ang ulan. Hindi ko naman kilalang lalaki ito pero hindi ko maikakala, Kapitan, o maikakailang nakuha niya rin ang interest. Nakuha niya rin ang aking atensyon. Kaya na pasuri ako at natignan ko lahat. Wala naman akong gaanong nakuhang impormasyon sa taong ito, Kapitan, dahil puro larawan lang naman ang nakita ko. Medyo may pagkamatanda na rin ang kanyang itsura. Siguro, kung 32 years old ako, Kapitan, nung makita ko ang kanyang larawan, nasabi kong siguro mas higit itong matanda sa akin o nakakatanda sa akin. Siguro nasa almost 40 na rin ang kanyang itsura. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nagtanong na lamang ako sa aking best friend na sinabi kong, pwede na kaya akong makipag-date? Pwede kaya akong makipagkita? Natawa kaagad ang aking kaibigan sa aking tanong.
Bakit ka ba naman magtatanong sa akin, 32 years old ka na? Ano ka ba naman? Sino ba yung lalaki magiging kadate mo? Yan tanong o yan ang tanong kaagad ng aking kaibigan. Nagad ko namang sinagot na nakilala ko lamang sa Facebook. Natuloy nga po ang pagkikita namin ng lalaking ito. Matapos kaming mag-usap ng aking kaibigan, nagkaroon ako ng lakas ng loob para makipagkita. Nung magkita kami ng lalaking ito, Kapitan, talagang masasabi kong may itsura pa nga po siya sa may nung sa picture niya. Ibang-iba rin ang kanyang itsura sa personal at di ko ikakaila, Kapitan. Hindi naman ako gaanong kamapili sa lalaki, pero nung makita ko ang lalaki, ay mas matangkad pa ako sa kanya. Sa itsura, Kapitan, ay talagang hindi o taliwa sa aking pinapangarap na lalaki. Pero eto na naman. Taliwas rin naman ang inaasahan ko sa naging reaksyon ko nung magkita kaming dalawa dahil akala ko hindi kami magkakasundo. Pero nung magkita kaming dalawa ay palabiro ang lalaking ito, bagay na na-appreciate ko rin. Napapatawa niya ako, Kapitan. Kaya madali niyang nakuha ang aking kalooban at kinalimutan ko na pansamantala ang mga bagay na nasa isipan ko, ang mga pangarap na itsura ko sa isang makakadate kong lalaki. Nung magkita kaming dalawa, wala na siyang sinayang na oras. Nung magkita kami ni Raymond, Kapitan, wala na siyang sinayang pa na pagkakataon at niligawan niya ako kaagad. Sinabi ko namang hindi pa naman kita kilala. Anong inaasahan mong sagot mula sa akin? Hindi kita kilala. Ewan ko ba, Kapitan, kung anong meron sa lalaking ito, kung bakit ako napasagot sa kanya. Kung totoo ba kaya ang gayuma, siguro maniniwala ako sa pagkakataong yon. Kasi talagang natangay ako sa kanya. Sa unang pagkakataon na niligawan niya ako at sa pagkakataong yon ay sinagot ko siya. Hindi ko pa naman kilala ang lalaking ito pero magaan ang aking kalooban. Siguro dahil nadala ako sa mga pagpapatawan niya sa akin, siguro dahil alam ko sa isipan ko na mabait rin ang lalaking ito. Sa mahabang panahon na paghihintay ko, Kapitan, sa pagkakataong yon ay nagkaroon ako ng boyfriend. Tuwang-tuma naman si Raymond nung sinagot ko na siya. Hinatid niya ako sa bahay at agad-agad ko namang pinakilala na sa aking mga magulang. Pag-alis ni Raymond, puro tawanan at kansyaw mula ang nakuha ko mula sa aking mga kapatid. Ano ba naman yon, ate? Bumaba na ba ang standard mo? Sa karami-raming naniligaw sa'yo noon na mga gwapo, may itsura hindi mo sinagot. Pero eto ngayon, meron kang pinakilala kay mama. Ano ba naman yon? O ano mo ba yon? Boyfriend mo na ba yon? Sabi sa akin ang aking kapatid. Hindi ko masagot, Kapitan, dahil alam kong kakantsawan lamang nila ako at sinabi ko lamang na hindi, kaibigan ko lang. Ganun po ang nangyari noong mga panahong niligawan niya ako at sinagot ko naman kaagad sa Raymond. Kahit papaano, Kapitan, kahit makantsawan ma ako, ewan ko ba, bakit magaan na magaan ang aking kalooban sa lalaking ito? Nung umalis pa nga po siya at hindi kami magkita sa mga sumunod na araw, ako pa nga po ang napatawag sa kanya at kinumusta ko siya. Magaan na magaan ang kalooban ko sa kanya. Niyaya niya ako ng isang pagkakataon na lumabas kaming dalawa. At sa paglabas namin, Kapitan, nagulat ako dahil dinala sa halip na ang sabi niya sa akin ay manunood kami ng sine. Pero dinala niya ako sa isang lugar na first time kong makapasok. Bakit mo ako dinala rito?
Ano ka ba naman? Yan, yan ang kaagad na tanong ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay pagod raw ang kanyang katawan at kinakailangan lamang daw niyang magpahinga. Sa pagkakataong yun ay ramdam ko na at kinakabahan na ako, Kapitan. Wala siyang nakuha sa akin sa pagkakataong yun dahil hindi talaga ako pumayag. Natapos na lamang ang oras namin doon, Kapitan, at umuwi na kami, pero hindi nangyari ang gusto niya. Medyo hindi kami nagkakausap nung pagka-uwi na namin, Kapitan, dahil alam kong nagtatampo siya sa akin. Sinabi ko sa kanyang, kung yan ang dahilan ng pagtatampo mo sa akin, siguro hindi mo ako mahal. Hindi ka seryoso sa akin. Hindi mo ako nire-respeto. Bagay naman na hindi niya sinang-ayuna ang Kapitan dahil ang sinabi na sa akin, 32 anyos ka na. Nasa wastong edad na tayo, ano ba naman? Ang mga bagay na ikinabahala mo. Pareho naman tayong nasa wastong edad na at alam naman natin na kung sakaling may mangyari sa ating dalawa, ay kaya ko namang pangatawanan ang lahat. Sa bagay, Kapitan, naisip ko rin yon. Nasa tamang edad rin naman ako. Sakto na at wasto na sa edad. Ano ba naman ang mga bagay pa na kinakabahan pa ako? Handa na rin ako sa isang responsibilidad, Kapitan, kung ano man ang mangyari. Napasok yun sa aking isipan, kaya sa pang-apat na pagkakataon, nung magyaya siya sa akin ay talagang sumama ako sa kanya at ipinaubaya ko sa kanya ang aking pagkababae. Aaminin ko sa inyo, Kapitan, siya ang unang lalaking nakakuha ng aking pagkababae. Pagkatapos nun ay napaiyak ako, Kapitan, dahil para bang nakokonsensya ako at binabagabag ako ng aking konsensya. Ang puso ko at ang isipan ko ay nagsasabing, bakit mo ibinigay? Hindi pa naman kayo magkakilalang lubusan. Bago pa lamang kayo nagkaroon ng relasyon, hindi mo pa kilala ang lalaking ito at hindi pa kayo kasal higit sa lahat. Pumasok yun sa aking isipan hanggang sa makauwi ako ng aming bahay na hindi na ako mapakali. Tinatanong ko ang aking sarili at sinasabi ko sa aking sariling, napakabobo ko naman. Bakit ko nga po ibinigay ang aking pagkababae sa isang lalaki hindi ko man lamang nakilala ang kanyang pamilya? Hindi ko alam ang address, hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Nakilala ko lamang ito sa Facebook, nakita lamang kami ng ilang panahon at sinagot ko na kaagad. Ano ba naman ito? Bakit ko nga ba ibinigay ang aking pagkababae sa ganong kadaling pagkakataon? Hindi ako halos makatulog, Kapitan, pagkatapos noon. Inisip ko na lamang na sa bagay, boyfriend ko naman siya at may pagkakataon pa namang makilala ko ang kanyang pamilya. Kaya makalipas lamang ang pagkakataong yun at makalipas lamang ang ilang araw, agad-agad akong nagtanong sa kanya kung maaari ba akong dumalaw sa kanila. Saan ba siya nakatira? Gusto ko makilala ang kanyang mga magulang, ang kanyang ina at ang kanyang ama, o kung may mga kapatid man siya. Sa unang pagkakataon na nagyaya ako sa kanya, Kapitan, na ako mismo ang gusto kong pumunta sa kanilang pamamahay, kung ano-anong dahilan ang ibinigay niya sa akin, keso wala doon ang kanyang mga magulang. Inintindi ko yun. Sa mga susunod na pagkakataon na talagang nag-alok na naman ako sa kanya o nagtanong ako sa kanya, ang sinabi naman niya sa akin ay busy naman siya. Ano ba naman ito? Ngayon lamang ako naka-encounter ng ganito, Kapitan. Kung seryoso siya sa akin, iba dapat pinakilala na niya ako sa kanyang mga magulang. Ganun rin naman ang ginawa ko sa kanya. Nung panahon, nung unang beses ko pa lamang siyang nakita, ay ipinakilala ko na kaagad siya sa aking mga magulang.
Tila pakiramdam ko, Kapitan, ay hindi sa interesadong ipakilala ako sa kanyang mga magulang. Hindi lamang isang beses ang may nangyari sa aming dalawa. Sa tuwing gusto niya, Kapitan, ay pinagbibigyan ko naman. Madalas kaming magkita na minsan napatanong ko na rin o natanong na rin ko o natanong ko na rin sa kanya kung bakit ganito na lamang lagi ang ginagawa natin. Kapag ka nagkikita tayong dalawa, sa halip magde-date tayong dalawa o mamamasyal, manunood ng sine o kahit na anuman, bakit laging dito mo ako dinadala? Ang tanging katwiran lamang niya sa akin, Kapitan, ay yun lamang daw ang pagkakataon kung kailan pwede siyang mag-relax dahil nakakapagod raw ang kanyang trabaho. Nakakapagod raw ang kanyang ginagawa. Ito lamang daw ang tanging paraan na makapagpahinga at makapag-relax daw siya. Naintindihan ko naman yun, Kapitan, at pareho naman kaming may trabaho. Pero tila pakiramdam ko sa aking sarili, bakit laging ganito na lamang? Na kapag ka nagkikita kaming dalawa ay laging parang ang gusto niya lagi ay may nangyayari sa aming dalawa. Na para bang pakiramdam ko ay ginagamit lamang niya ang aking pagkatao. Sa pamimilit ko sa kanyang gusto kong makilala ang kanyang pamilya, Kapitan, at sa gunong paraan ay malaman ko rin kung taga saan siya. Ano talaga ang kanyang address? Dumating sa puntong hindi na siya nagpaparamdam. Dumating sa puntong ako na mismo naghahanap sa kanya. Halos isang linggo o dalawang linggong hindi na nagpapakita sa akin sa Raymond. Na kapag ka tinatawagan ko ay lagi lang niyang sinasabi sa akin, tawagan mo akong muli. Tawagan mo ako mamaya. Busy pa ako at may ginagawa pa ako. Kapag ka tinatawagan ko naman, hindi naman niya sinasagot. Hanggang sa magalit na ako sa kanya, Kapitan, at sinabi kong, ikaw mismo ang nagsasabing tawagan kita. Sa tuwing nagkakausap tayong dalawa, sa tuwing tinatawagan kita, lagi kang nagmamadali. Lagi mo sinasabing wala kang oras at nasa trabaho ka. Ang lagi mo sinasabi sa akin ay tawagan kita ulit. Sa tuwing tinatawagan naman kita, hindi ka naman sumasagot. Siguro, Kapitan, hindi na mabilang ang missed calls. Napakarami ko ng tawag na hindi niya sinasagot. Doon na ako nakaramdam ng kaba. Ano bang meron sa lalaking ito? Nang minsan sagutin ko o sinagot niya ang aking tanong o ang aking tawag, Kapitan, nagalit naman ito sa akin. Ano ka ba naman? Parang hindi ka nakakaintindi. Kapag ka hindi nakakasagot ang lalaki, ibig sabihin ay may ginagawa yan o may trabaho. Kung wala kang ginagawa ay huwag mo akong istorbuhin. Nagulat ako sa kanyang sinabi sa akin, Kapitan, dahil sa unang pagkakataon ganito o sa unang pagkakataon, Kapitan, ngayon ko lang o doon pa lamang ako nakarinig ng ganong panunumbat na para bang nangliit ako sa aking pagkababae. Pakiramdam ko ay parang ako ang nangihingi ng atensyon. Pakiramdam ko ay parang nagmamakaawa ako sa isang lalaki. Doon ako nasaktan. Hanggang sinabi ko sa kanyang sagutin mo lamang ang tawag ko ng isang gabing, hindi ako halos makatulog, Kapitan, dahil gusto ko lamang ng kumpirmasyon. Gusto ko lamang malaman kung ano ba talagang totoo. Sagutin mo ang tawag ko para matapos ng lahat. Nung sinagot naman niya ang aking tawag, Kapitan, sinabi ko sa kanyang, dahil ba nakuha mo na ang aking pagkababae ay ganyan ka na? Yun lang ba talaga ang gusto mo sa akin? Mahirap pang intindihin na gusto ko lang namang makilala kita. Gusto ko lang namang makilala ang iyong mga magulang. Ano ba talaga ang problema? Bakit mo ako iniiwasan? Dahil ba nakuha mo na ang aking pagkababae? Hindi siya makasagot sa aking tanong pero alam kong nasa kabilang linya lamang siya, Kapitan. Hindi umiimik, hindi nagsasalita.
Humahagulhol na ako sa pag-iyak dahil hindi ko na mapagilan ang magkahalong galit at sama ng loob na naramdaman ko sa pagkakataong yon. Gusto kong matapos ang lahat at gusto ko lamang maintindihan ang lahat, Kapitan. Gusto ko lamang klaruhin ang lahat. Ano ba talaga ang dahilan? Kung sabihin niyang wala akong pagmamahal sa iyo, maiintindihan ko naman. Sa kakatanong ko sa kanya, ano ba talaga? Sabihin mo na sa akin. Hanggang siya ay magsalita sa kabilang linya at sinabi niya sa akin ang ganitong mga salita. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa iyo. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Hindi na natin maaring ipagpatuloy ang ating relasyon dahil ang totoo ako'y may pamilya. Ang totoo ako'y may asawa. Nasa malayong lugar lamang, pero hindi kami hiwalay at kasal kaming dalawa. Nakukonsensya ako sa aking ginagawa. Napakabait mong babae. Nakukonsensya rin ako sa aking mga anak. Nakukonsensya ako sa aking asawa dahil alam kong isang malaking pagkakamali ang aking ginagawa. Patawarin mo ako dahil pinaasa kita. Patawarin mo ako dahil napaniwala kita.

Siguro kapitan nung marinig ko ang mga bagay na yon. Lahat na siguro ng masasakit na salita ay sinambit ko na sa kanya. Napakawalang hiyamong lalaki. Napakawalang hiyamong lalaki. Ginamit mo lamang ako. Pinaniwala mo ako. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking pagkatao ay pinagkatiwala ko sa iyo.

Grabe ka. Wala ka man lamang konsensya. Pinakilala pa kita sa aking mga magulang. Sobrang pagtitiwalang ibinigay ko sa'yo. Pero eto lamang ipinalit mo sa akin. Grabe ang sakit na ibinigay nito sa akin, Kapitan. Sakit na halos hindi ako makatulog, na-depress ako. Ito pa nga po ang naging dahilan. Ito po ang naging dahilan kung bakit huminto ako sa aking pagtatrabaho. Sa sobrang sakit na nadarama ko. Sa unang pagkakataong na in love ako sa isang lalaki. Sa unang pagkakataong ipinagkatiwala ko ang aking pagkababae, Kapitan. Ito pang isinukli sa akin.

Umaasa na lamang ako, kapitan, na balang araw ay makalimutan ko rin ang lalaking ito. Na balang araw, matatanggap ko rin sa aking sariling na minsan sa buhay ko, nainlove ako sa isang maling tao. Umaasa ako na balang araw, kapitan, mapapatawad ko rin ang aking sarili. Na balang araw, makakapag-move on rin ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking istorya. More power po sa inyo. Melanie.

0: marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka, pang. Dali, pang. Mga pinatang duha.
1: Kumunta ng...
2: Dali, din yung mga pita. Tilawin ang kape.
1: Kumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao mang, ako sa bio rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
4: Ang Magnum C mapalit sa Panabo, Davao del Norte, Argiles Pharmacy, RS Argiles Pharmacy, JC Pharmacy, Lake Forest Pharmacy ug Mabuhay Grocery Store.
5: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
6: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa San Francisco Agusan del Sur, Hana Pharmacy, Queen G Convenience Store, ABP Pharmacy, H Plus Pharmacy, Ananoria Pharmacy, Mark Pharmacy, Love Pharmacy, Metro Health Pharmacy, Med City Pharmacy, Gusto Pharmacy, Joshua Mini Mart, Kabunian Store, Shasha Pharmacy, Lenlen's Mini Mart, PD Store, Joanne Dry Goods Store, Rox Mini Mart, ug Maisog Enterprises.
7: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhian man ko oy.
7: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
2: Hala, nindot lagi na, day. Akong sim auton daw.
7: Refreshing lagi.
2: Lami sa paminaw.
7: Refreshing yun, day. Magnum C Refreshing Oil na, day.
2: Refreshing Oil yun, day. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug sa Lianga, Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang na-

0: Tungod, dili tanang whitening kay shave o bili tanang half dose kay number. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang naong. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naong. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Ikaw na pala.
3: Love.
4: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
5: Sigurado ka?
1: Sex.
5: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
4: Marriage. Sos na anasag ka niya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
5: Natural. Ay sige kang pambabae.
4: Career. Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
6: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
2: Ingatan mo siya.
6: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Ruth Pharmacy, Santa Ana Drug, New Pharmacia Suyo, Telton Drug, Tesco Drug, Volu Plus Pharmacy, o Go Life Pharma.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Nyapil, kada Borok City Mainit San Asidro Magnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud kape ka ginang kapsula sa haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good si sa uban nga kapsula sir. Kani, brato raman gana kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good taana nga kapsula ka ginang tambal nga plus kagin ang kape. Barato raman ko siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.
5: Ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake, si Mommy Lucky on a beautiful
5: Tuesday afternoon. Ayan.
6: Tuesday mo rin itong yagi. Birnis itong Eastern Current. Tuesday. Hapin na pong birnis.
5: Umuulan ba sa inyo? Diri sa Davao, medyo maulan. Taligsik diri sa amua. And hopefully, di sa inyo okay rin, no? Tagtaod po! Mag-alas stress na naman ang hapon, mga kaibigan. So, syempre, gaya po ng mga madalas na natin ginagawa sa hapon, ang mamalengke, papakaod na yung mga binuhing manok. Ayan, mamuklas na po sa to ang mga hinalay. Ayan, pagka magpunta po ng palengke, mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan, isali po ninyo sa budget ang Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Kung haplas gan istoryahan, abutay Magnum C Herbal Massage Gel. Dili kinahanglan mahal ang haplas. Ang Magnum C, 95 pesos lang. Magnum C nga haplas, 95 pesos lang. Available po sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Tanganawa lang, na may Magnum C nga haplas, anaalang pagpangutana kay tagaan yung Magnum C nga haplas. Nya barato lang, 95 pesos lang na. Gituyo na para maka-afford ka, makasulay po ka. Pamili na tawag tagag 500 pesos, Mami Lucky.
6: Ayan. Actually, na may pangalan ni Captain J kung kisama ka naogog 500 pesos each.
5: Ayan. Duha kabok.
6: Ayan. Bago po ninyo maklaim ang inyong press, kailangan po ay mag-message po kayo sa amin na isend ninyo ang picture sa inyohang product nga napalit sa Magnum sa Pharmacy.
5: Ayan. Dali po, Mami Lucky.
6: Ayan. Congratulations kay Marivic Eruela, ang taga Midsayap.
5: Marivic Eruela.
6: Eruela.
5: Ayan.
6: Eruela. O si Rami Labandera ng Isul.
5: Ayan. Oh. Midsayap in Isulan. Congratulations. May nanalo po galing sa inyo. Tagpa 500 pesos. Congratulations!
6: Congratulations po sa inyo. Ay kalimot ha sa pagsend sa inyo mga pictures para makonfirm na itong kamugyod na nakapalit o syempre mga Magnum C users.
5: Ayun.
6: O bago na mo ipadala ang inyuhang mga papremyo, paprices.
5: Balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Melanie. Napaka-sad naman ang kanyang story, mga kaibigan. Na-pressure in town siya ni mga pangutana kanunay bang kamusta mga kamagminyo? Ano ba? Kamusta mga kamakauyab? O adyugay uyab ba? Ano ba?
6: O naniron.
5: So doon ay nihigay yun, Mami Lucky. Doon na siya na ilan sa Facebook lang. Nag-date sila, nagkita sila. Gisugot niya ang Lucky and I don't know unsay nahita bo kay ingon according to her di man gyud daw mao ang ideal man niya kay layo ra man gyud sa dagway sa iyang imagination sa iyang ideal man Pero ang iyang na-meet nga lalaki kay Mubo, Lagumon, layo ra gyud, I mean, totally opposite gyud mamilaki sa iyang gipangandoy. Pero wa daw siya, di siya kasabot ba kung tinuod pa daw ning lumay, murag mutuon na daw siya nga gilumay siya.
6: Ako mutuon ko ano ba?
5: Ha?
6: Tuod ko na lumay ko.
5: Ako pun mutuon sab ko na.
6: Sa makauna.
5: Sumaon ni itabo siya karon mamilaki na in love siya sa lalaki, ambot og ngano bito kay according sa iyang explanation sa iyang description mamilaki, di man gyud mao ang lalaki nga iyang ginimagine, pero na in love siya sa maong lalaki. So nahitabuan ni karon, nakagusto siya sa lalaki, na nahilabtan siya sa lalaki, and how many times nga ini magkita ra daw sila, igor ra daw sa hilabtan, di daw wala day date ba kanako, di ba? The usual thing is imbitahon ni mo ang babae, manglakaw, manglawas ta, manglaag ta.
6: Una pa kanon man akap. Pa kanon.
5: Aron gamiton. Ha che che.
6: Mangaon ba kumbaga? Mangaon ta magbake manggon. Then after mga ato baglaag bug mall, ato baog dapling daga.
5: Oh, wala. Mo man ang usual good nga ginagawa.
6: O diba, dalahon ninyo siya sa kanang overlooking.
5: Aba.
6: Mo ni siya ang Davao City. Oh, nahinom naman, ha?
5: Familiar na gina.
6: Dalahon ka, sangit-ngit nga dapat niya ipakita sa imo ang tibuok syudad.
5: Mo na mong unang first date ni Mami Lucky.
6: Hindi mo ito first date. Good gida, date.
5: Gidaan ako sa Mami Lucky sa
6: lugar. Sa kasagbutan. Na charo.
5: Dili para unsa pa man. Kung nili akong gitanaw sa overlooking, gwapo kayong view.
6: Ipakita niya nga, kita kaaning lugaran ni.
5: Oh.
6: Kung unsa kanindot ang kaning nasud, maupod kanindot.
5: Tama na mamilaki kay matay oras.
6: Ano yung ito? Sabi ng mga laki, mga boreton daw.
5: So, mga itong nahita po, mamilaki niya, sila kadakita ni Igor sa hilabtan. So, muntin siya, sa maning lakihan. So, nagka-interest siya nga, siron yun, sa ika ng family background sa lalaki. Hmm. Yung mahibong mas yung lalaki, hindi mo siya ipakita o ipailailas ginikanan. Kaya mao, dahil minyo, dahil maong laki. Na unsa ba, istorya hagod.
6: Yes.
5: Aron na yung mga messages niya, mamilaki.
6: Ana si Boss Darl, Captain J, kapatay. Patay giyon. Mo na kay pilian kay ka sender, pero dili pa ulahi ang tanan. Baranga na lang.
5: Baranga.
6: Beto, next time daw, ilay na sa ang lalaki na imong ubanon sunod. Kay basig, wak-wak dyan na siya, lisod po.
5: Mama.
6: O, ano siya, move on na lang. Wala kay mabuhat kay pamilyado niya. Lisod po kay papilioni mo siya. Nga naman siya mga anak. Kanipong lalaki, feeling po kay gwapo, tokmul, bayag na, amara magkakita.
5: According to
6: this description. Nakatawa ko sa iyang comment. Ano ba siya nga, kanipong laki, mura po guwapa, tokmul, big naong, naapay gana, manguyab, wauri gabae. Ano, pakonsin sa honra ka na, niya, di man sa, dili man imuha, pero na-joy magbayad sa imong gihimong sala. Ampun na lang dyan ka, bali 1,000.
5: Ayun. Si Elisa Molo, maraming salamat po. Namino ko, Captain Jake. Ako'y nag-uol sa iyang kaagi, Kapitan. Naminaw ko sa inyo samtang gainom og Magnum si Herbal Coffee. Si Mona gika na ka Elisa Molo. Ayan, salamat sa inyo.
6: Mangila jud aron makuha ang ilahang gusto. Basin mga minyo nang dagko, maong lesson learned jud sa mga dalaga nga dili jud pahilabot og wala pa kakaswito og unsa iyahang pagkatao.
5: Ayon. Si Boyax Mantong naman, ayan. Kaluoy ni Sender na biktima gyud sa sobrang pili-pili, nakapili gyud noon sa pinilian na maoron. Sunod Sender, think before you like and comment before you share. Basta buhi pa ang mga bigaon, walay ligon nga relasyon. Buyak strikes again.
6: Merlin Ardes, ang importante na puto na ilang relasyon. Kay dihado dyan tanaw ng babae, move on na lang giyoy.
5: Buguya ganin buyak. So, isa to yung message? Mintras buhi pa ang bigaon, walay ligon nga relasyon.
6: Ing ana dyan ng obang lalaki, Captain Jake. Bisan minyo na daw ang dagko, mangilad yun daw. Hala.
5: Ana, magyun na.
6: Siguro, dilipod siguro tanan. Majority, siguro. Majority.
5: Sige, mami lagi.
6: I think, Captain Jake, para sa babae, dili man sala nga mamili ka og gusto nimo nga mahimong, mo bito ginaingon nga ideal. Ibig sabihin, murag, imo lang ginahandom, ginaisip ni mo ba nga, gusto ko yung ani, gusto na ako gwapo, gusto na ako tisoy, gusto na ako kanang, gusto ba kag bangason, gusto ba kag tasog buhok, gusto ka o kanang macho. I mean, kitang tanan na matay gusto sa ato ang, natay mga ideal nga mga gusto sa atong kinabuhi ka itong mga, natay dalaga pagkakaroon. That's very normal. Nga mamili mag yun ta, because that's our option. Because, kung manguyab lang man ka, ang akong opsyon, ang akong gusto matuman.
7: Mm.
6: But of course, dili po siguro ta makaingon Captain Jake nga ka ng tungod kay pilian ang usa ka tao.
5: Maadto sa pililian.
6: Oo, dili for me ha, kasi ako ani siyang personal ano ha, pananaw ha. Kasi kung ang gugma magud mo pitik gina siya.
7: Mm.
6: Bisan pa man sa idea.
5: Dili, wala siya gamatter sa dagway.
6: Wala siya gamatter sa dagway kasi wala man dugo ta kabalong na sila kay nang na-build mga relationship, maka-feel kag comfortable ang babae man good more on kana bitang unang tanawon sa babae man good pag nanaka sa sitwasyon.
5: Safe ba ko diri?
6: Yes. Ah. Ang imong feelings magud ang unang mga ibaba and that's very normal sa mga babae.
7: Mm.
6: But of course, this will serve as a lesson a Captain Jake sa mga babae dalaga karon nga naminaw sa ato karon nga before we enter into a relationship, it is very important na kahibaw ka kung kinsa nang lalaki ang imuhang ubanan nga kamuraduha,
7: mm.
6: ang imuhang ubanan man ang mugsini,
7: mm.
6: ang imong ubanan nga mangaon mong duha.
7: Mm.
6: Kay tungod wala man ka kahibaw sa panahon karon Captain Jake.
7: Mm.
6: Nabe uban gani Captain Jake nga kana bitong dugi na nagkauban, wala gihapoy label. Pero nahitabo kana bitong nagkanang na yung mga balita karon mga nagpinatsyanay ana.
7: Mm.
6: It's very important nga kahibaw ka sa background sa tao.
7: Ooh.
6: Nga imuhang
5: ubanan
6: og imuhang karelasyon.
5: Malay ni mo killer na rapist na
6: tinuod na yung mga yana nga mga story.
7: Mm.
6: Diba hindi mo alam, so you have to be very very careful. Dili man but pasabot nga magpinili ay ka kung kinsa ang lalaki nimo kay namang kita gusto nato, pero before nato buhaton ng mga butang na dili angay buhaton sa mag-asawa, Captain Jake. Of course, moag
5: dili ito. Angay dili buhaton ng mga butang nga dapat ginabuhat sa mag-asawa.
6: Ah, yes, dapat nga angay lang ang ginabuhat sa mag-asawa.
5: Yes.
6: Is that kay natay proseso nga ginasundan, di ba? There is a process. Ilahon ang ginikanan, ang lalaki ang background i-check, because kung mo unsa di ang next phase sa relationship, di ba? Kung mag-uyab mo, ang next ana is kami niyoon. Mm. So you have to know the person, not just the person, but the family background of this person. So wake up call and lesson learned sa mga babae karon ni siya.
5: Ayun. Salamat ang mabuhay, Mami Lang. Thank you very much. Unang red flag. Makinig po ang mga dalagang babae.
6: Ayan, ganahan ko. Ayan. Unang red flag.
5: Kasi kung babae ka, ikaw ang lugi. Ayan. Pakinggan niya ito, mga kaibigan, kasi alkansa diri ang babae.
6: Mm-hmm.
5: Ang lalaki, wa man kayo makuha gud sa muha. Wala kayo mawa sa muha. Kay laki, magpabilin, magiging laki, magkinaunsa ang ginabuhi.
6: Yes.
5: So, ang red flag dito, mga kaibigan, kung unang date pa lang, ha? Remember, ha? Unang date pa lang. Gidala na kasusa ka lugar nga dili dapat ninyong adtuan. Ayan. Red flag na ako. Ako'y babae po, mga kaibigan. Hinding-hindi ko na ulit ipapahintulot na muuban pa anang higayuna o sa second round o sa second time. Di na yung kumuuban pa o makikita pa anang lakiha. Ayan. Bisan pag-unsaong huwag ka ng atikon ta or jamingon ta. Red flag yun na, mga kaibigan. Isipin mo, unang pagkakataon, first date, gilaag ka. Paglaag ni mo, giuban na dahil yung kasusak ka lugar. Adi pala, second date pala ito. Kasi yung first date, nangaon sila somewhere. I don't know. Basta ang story niya, basta giaya din siya, gidala din sa susak ka lugar ng inani. So I do believe na red flag na siya. Pagka ibabae ka, bantayin niya sa usa ka lalaki. Pagka dalong gani ka dahil inani ng mga lugar,
6: oy,
5: especially kung bago pa lang mo sa relationship, isa na sa mga timailan niya, kanilakihan eh, dili na inanak ka seryoso sa imo. Nga naman, again, ang mga lalaki gani nga seryoso, wala yung matter na sa ila kundi lang respeto. Ayan, ang pinga ng babae, mao yung nakasagaran. Ang pinga nila, kakabaw mo silang aminyo, anak waling bayhana. Ilailahon ako ang ginikanan ani. Ano man, di ba mamilaki?
6: Mm-hmm.
5: Ilailahon ako ang ginikanan ani. Red flag, kung bago pala mo nagrelasyon, tas gidaha ka na dahil sa kalugar, giuban na dahil sa kalugar, nga di dapat yung adtuan, di na yung dapat makikita ng mga laki. Depende na lang na karun kung talagang ginusto mo. And it's your choice again. And second, ang kanang supposedly, ang lalaki gani dapat ang manginbita sa babaeng ipalaila. Isa na sa mga signs ng lalaki, seryoso sa mga babae, kung talagang ipinapakilala, this is my world, this is my family, this is my siblings, ayan, money, these are my siblings, pamilaki, ayan, money ako ang pamilya, money akong gidak-an ng lugar.
6: Di ba, mo yung kaya ka, kapit sa lalaki nga, huy, nai, kuan ba, nai-birthday sa mong balay, Ubanta kayo, ilailatak ka.
5: Oh yes, oh, nindot kayo na siya. Pero red flag, kung ikaw mismo, magyaya na ang babae na mingon, ato ko sa inyong balay, red flag kayo na.
6: Ah, di po naman.
5: Oh, di. Kung ikaw na mismo ang manghagad, there must be something wrong, anak nga. Dapat ang lalaki nang invite, dapat ang lalaki miingon nga ato ta sa mong balay. Nay okasyon din to. Gusto ta kang ipailaila sa kong ginikanan. Ayan. Dili kay patuon sa balay nya pag ingon pag abos balay way tao. Perting pataya kay ato ta sa balay kay nas mamagpapa nya pag abot dito way tao.
6: Asa ay nilakaw di ay.
5: Ana, may deres balay kay kita rando ha patay. Bugha na gyud ang paluwa nga tinapok. Ay. Acheche. So, ay, likayin niya na mga babae, red flag yan. Kayo kasi ang kawawa, mga kabihan. Ang lalaki, hanap at hanap ng paraan yan. Ayan. Pero di po kumusulti or makaingon 100% ng lalaki na gabuhat ina na wala ipagigugma. Sometimes lang, dahalang po sa itong emosyon, dahalang po sa itong kagustuhan, anaragodong sa hypod. Pero be careful kay dili pa man appropriate ang panahon. Ayan. So, dili pa, especially kung bago pa lang sa relasyon. Nya, bisan pagdugay na mo sa relasyon, nga, wapa man mo magkasal. So, nindot gito magkasal gito sa ta.
6: Mm-hmm.
5: Mas lamigin na nga kami yun. Tamang proseso ba? Lamigin na siya. Mas lamig, wagi makalupig ang kanang kaslon sa gyud mo. Pangutan na rago na inyong mga mamagpapa nga giagi yung kasal una. Unsay inyo ang gibati maatong udlang unang gabi nga kanang wagi na hitabo sa inyo sukad niya after sa marriage. Mao pa lang gyud ang pagkahitabo. Acha. Di ba lamig kay pahiyom na imong mamagpapa. Acha. Di ba, I mean, red flag po yan, mga kaibigan. Mag-ingat po mga babae kasi kayo po ang pinaka-argabyado sa mga ganitong sitwasyon. And lastly, gusto ko lamang i-remind ng mga babae na dili ni lumba ang kaminyo, dili usa ka lumba. Dili dapat ma-pressure kay kitang tanan, doon ay panahon para ni Ana. O di good ta maminyo kay wagi gihatag sa tuwa. O di, dawato na to kay basig mawag yun ay pinaka-kaukula na to, pinaka-purpose kinabuhi. Doon na ginakanunay ilaan. Mabitaw na among kanunay tudlo diri sa itong programa sa how many times na doon ay mga situations somehow in any ang dagang istorya, ipangayo ginan ni mo sa Ginoo, imo ginang ipanalangin.
6: Mm-hmm.
5: Iugnay ni mo kanunay ba? Or kanabang imo ihangyo sa Ginoo ba? Kung doon na may gilaan, unta, mamit na ako. Kaya di makapalisdan sa ginawa na kung doon na naog timely na yun siya ba? Kung appropriate na yun ba? Kung magaingon pa nila kanang hinog na yun ang mangga nga kailangan ng pitasin. Ay! Ha-che-che!
6: Paano mo nalalaman na yung hinog na siya at pwede ng pitasin?
5: Una, sa edad. Ayan, maturity, experience. Ayan, no? Sakto na, prepared na, may trabaho na, may maayos na. Matured ng isip. Hinog na. Di po siguro paabutong sa Ginoo nga ma-overripe ka. Ha-che-che! So, hindi pwede nga ma-overripe. Kaya basin niya o ganang malataon niya. So, ipangayo ginanin mo sa Ginoo. Ayaw pagbuot og imo.
6: Nanay, perfect time to bloom, nga mag-bloom.
5: Yan, nagin na din. Gini mo, nagani uban gani nga. Ako nadugog nga story nga. Nagkaila silang partner sa mga panahon nga wala na nila gilauman. Pero na-meet lang ni mga somewhere, nalang nagpaila. Tapos mo nilang naminyawan. May nana, bitaw. So, dili na to dali-dalion. Kay yes. Una, dili manilumba ang kaminyawan. Yung pangalawa, yung mga nagtatanong po, especially kung doon na mo yung mga nakapalibot. Dari sa mga opisina, nami kauban sa opisina nga, mag-almost 30 na, yung ginawangan na mo, perminti. Kanun sa mga ka mag-minyo, Rose?
6: Uy, 30 na siya itong yagi.
5: Oh, 30 years old na. Kanun sa mga kakit sa may... sa ma-pressure mo na. Ayun yung pangutan na kanunay. Kaya ma-pressure mo na. Kung pwede pa lang lagi daw sa limang uyab, ako na limang uyab, kaya may laki mang uyab. So, usahay man good, una, ito ang tips lang, before we end this program. Mga babae, una, iugnay sa Ginoo. Ayan. And again, remember this one, it's not a race. Ang minyo o kaminyo o dili ni lumba, no, nga kinahanglan, magpauna na yung takit sa mga minyo na itama utok mang panahon para ni Ana.
6: Yes, and exactly.
5: Na, I really do believe, mga kaibigan, nga nagatuod ko sa kuan nga nagyud tay mga kaukulan aning kalibutan na kung di pa gyud timely o di pa gyud dapat ihatag ang Ginoo may nasayod ni Ana. Basta ang atong kagalingon, ang atong heart is very sincere nga gusto nato na dili gyud ihatag sino di nay maayong hinungdan ni Ana kay Ginoo may magbuot siya man nakahibaw unsay makamaayo sa ato. Then simpleng tips lang ayan sara sa mga babae, mami laki, usahay pod ayo pod kayo nang kanabitong inyuhang dinalhan sa inyong kaugalian ka na bang maka-intimidate ba? Ayan. O sahay magod ang lalaki na gusto pero di nila masulti. So sa kababae, kay intimidating kang itsura or sometimes po, bata-bataon po kayo. Ibis na lalaki nga matured niya, gusto manligaw niya, gusto niya panguyaban. May nga pong laki nga, di ko anay, kay bata-bataon kayo. Or sometimes, sobra po ka-intimidating. Ang pinakanindot kay friendly.
6: Wow. Friendly.
5: Alam bang, dali lang i-approach ba? Ayan. Dali kay storya, light lang, bubbly ang personality. Oh. Namoy nakatunan karon. The word is bubbly.
6: Bubbly.
5: Bubbly ba? Kanang gaan lang ba? Light lang sa nga personality.
6: Light lang kauban. Like, gaan oh, lang.
5: Gaan lang. Ano ba? Yung gudili kayo na lang ang personality, you try. Kaya nabitong dili, ma-intimidate ang tao sa imo. Nga ba sinpo, i-isolate ni mong kaugalingon. Do not. Kada pong socialize sometimes. Yes. Ayan. Ayaw po i-isolate ni mong kaugalingon. Kaya kinahanglan po na itong makipag-socialize. Mga simpleng tips lang yan mga kabin. Socialize. Ila-ila. Ana, niya. Dili man kinahanglan nga mura yung ibalandra na ito nga single ka. Ayan. Kaya mubaba po na mo depreciate po na itong value. Ana, mura bitaw ka na nagpangayo na yung taglalaki nga asa naman ang laki. Dili po. Kinahanglan po usahay nga dapat maramdaman gihapon nga you are kana bitong mami laki you are ka ng preserved and reserved. Ayan. Dili po kinahanglan nga morabito gabeg tag attentions or ganabang morabito taga gapanglimos naglaki nga gusto na yung kumagminyo.
6: Yes.
5: Di po kinahanglan. Mm-hmm. Ang kailangan lang is you have to be bubbly, friendly, socialize. Kaya di araman po na nimo makita sa circle or na po yung mga usahay ma-meet lang nimo along the way. Nga single po nga haom day para sa inyo. Ayan. Nga dili man po na nimo makita not unless you socialize.
6: Yes. Correct. Dapat kailangan mag-socialize gyud.
5: Socialize. Socializing ba? Ano bang makikila? Doon ay makikila. Di ba kailangan dito sa inumanan? Eh, kailangan sometimes sa church lang po. Ana, oh, sa church, may mga gathering sa youth. Ano ba ito? Or mga sa to, kadiwa, binhi, may mga ganyan ba? So, nindot po na siya. Kanang mag-socialize ka kay, na kay Maylaila somewhere. Or even kanang pagdudulag mga pickleball.
6: Ah,
5: socializing nga mo na.
6: Yes.
5: Malay niyo, mugawas ka.
6: Pwede ba ka kanang mag-running ka, mag-jogging ka, walking ka.
5: Ayan,
6: habang habang nagawa ka na, imudol sa'yo mo, ay, ayan. Hi.
5: And isa sa mga tips mami laki, age is just a number. Ay kalimutan na. Dapat dili siya mo reflect sa imong pagkatao or dili siya mo reflect sa imong dagway. Kung 32 years old ka na, dapat magbukang 20 years old ka lang. Ayon. Para bisan ng 32 ka na, daghang gyapon maakit na to.
6: Kuyawan pa sa to.
5: Ayo pagpadala nga 32 anyos ka na, ang imong panamit pod manang na pugayo.
6: Pwede makamanamit ana ka na. Kanang kun 34 anyos na ka imong sanina, pwede ra pod nga ka na murag nakulangan og tela.
5: Di po, ayaw po na mami laki, sobra na po na. Ayaw lang po paabot sa point nga kanabitong i-trim down yourself ba? Kanang i-trim down ni mo siya ba? Kanabang napi curve gamay, ano ba? Ayaw po itong 32 anos na porque 32 years old tayo, single ta, pabayaan na po na itong sarili.
6: Yes, hindi.
5: To the point nga, usahay, mayaga-yagaan ta nga, pila naman kabulan ng imong chan. Ha? Buntis ka, so... sometimes offensive ya kay na kay abi na to o abi sa mga kaubanan buntis ka for dili di ay dako ra gyud kag push on so sakit po kay na no so you have to kwan apply discipline pa rin mami laki sakit man sa paminawan but you have to kwan embrace this fact nga kinahanglan po nato na kay usahay man
6: good because that's reality
5: dalaga man ta so kailangan nato ipakita ang dalaga gyud ta maayos sa pananamit kana bang kinahanglan po kanang maayos ba and walay bayad na ang disiplina walay bayad. No, kailangan lang mag-antos gamay sakripisyo, gamay exercise, walking, exercise. Inanarago na niya gamay ang disiplina sa pagkaon so that matrim down ni mo imong sarili. Because sometimes ang atong kaugalingon manggodong atong lang hayaan ang edad na to mo reflect mo sa tong dagway.
6: Yes, exactly.
5: So dili kailangan. So kung dalaga ta, ipakita tong dalaga ta.
6: Ipakita para, mo kung sino ka.
5: Yan. So mga na mga simpleng tips mo mga kaibigan. And again, ayaw kalimot mga babae, pagka ganito po ang sitwasyon, huwag po kayong magpapadala sa inyong emosyon. At then of the day, kayo pa rin po ang kawawa, kayo pa rin po ang argagyado. Kayo ang lugi, may na lang, wa ka nabuntisan. Luoy kayo in town mga kaibigan pagka mangyari yan. Kayo pa rin po ang, especially kung minyo ha, o before saguton ang usaka lalaki nanguyab, you have to check, background check yun mga kaibigan. Dili pwede nga babae ka, nailan lang ni mo somewhere, nga gilug-ulugan ka lang, gilad-ilad ka lang, nga ikaw naman, dali kay ka mailad, so ayaw anak, nag-depreciate ang atong value pagka inana ta. Dapat ipakita po ni mo nga na po kay standard. Dili masama po magkaroon ng standard mga kaibigan. Tandaan niyo po yan ha, hindi po masama magkaroon ng standard sa sarili. Kung yan ang tingin mo sa sarili mo, so be it mga kaibigan. Dili na kay ka na, grabe ta sa kaibigan. tama lang na magkaroon ka ng standard. Kasi pinahahalagahan mo, it shows lang na pinahahalagahan mo ang sarili mo. Pero wag naman yung sobrang standard. Tama lang yung standard. Dapat meron tayong kategorya, may standard tayo sa pagpili sa lalaki. Halimbawa, so sa kalalaki, not exactly yung nanakagwapo, pero syempre naman, may standard din tayo.
6: Oo, kaya nga saan ko kanina, Captain Jake, nagyugyapon tayo gusto
5: okay,
6: sa
5: okay, kung wala pa ko standard, din ako ni Panguyabans, mamilaki. Nakapasar man siya sa akong standard.
6: Wow! Hala kuya, hala no? Hala no?
5: Tumain na lang ni Pasar sa akong standard.
6: Ay, naku, my
5: ang God. Ang height, wala ka Pasar sa akong standard. Pero sige na lang, Consuelo.
6: Kapupod, number one, ang imo height, ay kapupod na.
5: Ha, che.
6: Sa mabalsan.
5: Wala na may oras, ay. Wala na may oras. Ugma na po, pohon, magdungganay tanin na sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
5: Ako po si Captain Jake.
6: Uga ko si Mommy Lucky.
5: Paki-PM mo itong winner, mga kaibigan. Yes. Winners po. Mabigyan namin gina 500 pesos. Hanggang bukas muli, mga kaibigan, magpapaalala po kami sa inyo na ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Huwag niyo kakalimutan yan, ha? Ang taong tapat po, mga kaibigan, pagka pinagkakatiwalaan ka, maging tapat ka sa taong nagtitiwala. Ulitin ko namin, mga kaibigan, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Kapag ka pinagkakatiwalaan ka, maging tapat ka sa mga taong nagtitiwala. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw.
7: Love, Sex, Marriage, and Career. Ang Magnum C Products, mapalit sa Matanao, Davao del Sur.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng ordinan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya ang sugar, maka-regulate. Nalipad ko kay nahihara palinga niya, di ba? Takakano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro!
10: More than good pizza!
11: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Magkapalit o prepaid load. Magkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
14: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
15: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
14: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
17: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, paglenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay, kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: nindot kayo ka pamilya ka vibes, no? Ato ang nadungog ng mga mensahe karong hapuna. Dagan kayong salamat kaninyong tanan ka pamilya ka vibes sa tanang mga naminaw karong takna. Mayong hapon ilabi na diha sa tuang barangay Captain Kapitan Milagros Andanistal diha sa may barangay Ugao. Mayong hapon ka uban sa tanang mga barangay functionaries Bus Babinistal ug Kagawad Marjonistal. Ilabi na sa tanang mga kagawad na to diha sa may barangay Ugao kang Kagawad Manusherwen Torintira, Kagawad Bus Rimon Arangkon diha sa may Purok 2, Kagawad Ati Asun Putipidra diha sa may Purok 3. Siyempre kang Boss Felix Putibidra, mayong hapon de boss. Barusab sa tuang Chairman Tulit Rosales Ninong Kung Kumpari, mayong hapon de sa may Purok 3 Barangay Ugao. Siyempre mayong hapon kang Boss Kagawad Danny Digal de sa may Purok 1 Barangay Ugao. Inubanan siya yung mga kasilinganan diha kang Nung Alan Gulayan. Ipertigyong ilamiya sa tuba ni Nung Alan Gulayan. Og siyempre kang Bubong, no, ang atuang presidente di sa may CBO sa Barangay Ugao. Mayong hapon sa mga kasilinganan diha kang Brad Nilo Pigano. Mayong hapon diha, Brad. Og siyempre mayong hapon usab diha sa may Brook 5 atuang kagawad diha, no, kagawad din ismo so kagawad Manoy Alex Manti diha sa may Brook 5 Barangay Ugao. Mayong hapon usab kang Pring Dudong Rikrik Urbuda diha sa may Barangay Pangutusan o kang Ma'am Nining Ma'am Minda, kang Ma'am Minda Urbuda. Mayong hapon diha Pring Dudong Rikrik Urbuda o Ma'am Minda Urbuda diha sa may Barangay Pangutusan. Dagan kayong salamat Pring sa makanulayong pagpaminaw o pag-share sa tuang FB Live. O siyempre Ati Ruth Trimultaniog diha sa may Barangay Tamya Compostela. Mayong hapon diha Ati sa way puas nga pagpaminaw dinhi sa tuang programa. Daghan kayong salamat ug kang bibi nga yang kauban diha sa yang panimalay. Mayong hapon. Mayong hapon usab ka Ati Dalia Opamin Panos nga way puas nga naminaw sa tuang mga programa dinhi sa FMR 96.7 FM. Daghan kayong salamat Ati Dalia Opamin Panos. Balik ta ka pamilya ka vibes ay bughawa magpadayon gyapon nga tuang programa ang FMR Favorite Mix of Rock.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rino Bisira, taga-Matina, Pangi. Mayong ako lawas kung makaanong kainong. Diyan sa laptop, sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latungar na. Mayara ko nga tritis. Karun wala. Murugway na magbati. Wala ko akong bati tritis. Tipo, mayong.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapasa iyo ang inaasahan.

0: sa mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 4.35 sa kahapon ka pamilya ka vibes, mayong pagpaminaw sa tanang mga taga San Miguel Compostela. Elvan ini ka vibes ka pamilya Silver Dos Pueblos sa Dos Pueblos family, mayong hapon niya. Ug siyempre kang Jeffrey Dos Pueblos. Paborito ni Jeffrey Dos Pueblos ang kalikasan by anak ng tupa. Og sa tanang mga ka-vibes sa to diya sa may barangay San Miguel Compostela, daghan kayong salamat kaning tanang ka-vibes diya nga makanunayong pagpaminaw. Og syempre sa tanang mga ka-vibes sa to diya sa may barangay Syukun, maayong hapon kang Parts. John Real Usul Villason, maayong hapon de Parts. Toy-Toy Underground, ang paborito ni Toy-Toy Underground nga kapa kayong baho ane. Maayong hapon sa diha kang Marvin Ladika Kukamas, ibang kang Cha-Cha ngayahang wife. O siyempre kang Uncle Bamba Oliveros, maayong hapon ako. O siyempre kang Uncle Albert Acido o Robert Ayok Acido. Kang Dundun Vivura, maayong hapon na doon. O kang Tatay Rudy ug Nanay Buging nga way puas gyud nga naminaw dinhi sa atoang mga programa sa FMR 96.7 FM. May hapon sab diri sa may barangay gabi kang Kapitan Nunoy Lihano, maayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris, Chairman Ricky Hidurio, pari Ricky Hidurio, kang Mads Marilo Hidurio, maayong hapon de Chairman. Sir Ben J. Repunte, mayong hapon sir. Ma'am Nining Repunte, Kuya Bins, Ati Abing Nilnil o Kang Bibi Tali, mayong hapon. Ati Sabil Usab, mayong hapon dati. Mayong hapon sa Repunte family. Kang Kuya Arnel Sinahon o sa Baysak family, mayong hapon sa may Purok Dos. Barangay Gabi, Kang Boss Timio Amabaw, mayong hapon dati boss. Wanusab sa imuhang pamilya o mga kasilinganan. Kang Boss Rico Kemko di sa may barangay Alegria, maayong hapon. Kang Brad Arnel Villita sa Roger Sabing Meat and Shop di sa may barangay Gabi, maayong hapon. Uban sa imuhang mga kaubanan di Brad, maayong hapon. Dagang salamat sa pagpaminaw sa tanang mga customers diyan nga namili sa mga labas kayong presong karning manok o baboy, maayong hapon. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 4:30 city, magpadayon kayo po ng atuang programang FMR Favorite Mix of Rock.

ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in kay abi nimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alas 4.54 sa kapunan ka pamilya ka vibes. Daghang salamat sa tanang mga ka vibes sa tunga naminaw diya sa Mayuku sa Japan Surplus na Bunturan Brands. Kang Jimar Dave, Marian Alain, Mary Jane Pipito o Jikjik. Ilabi na diha sa tanang mga staff sa DDOPH Montibista, kang Kuya Luloy Isabilo Birana. Uban sa iyong mga kaubanan, kang Jujuy Gukong Alas Urbin, Canoy, Glenn Domingo Ite, Tremondo, Luribert o Green Lotlot. Kaya hapon usab sa mga habal-habal drivers na tudiha sa may barangay Ugao, kang Boss Winnie o kang Boss Roy Ribayla, kang Uncle Arnold Bastillada o siyempre kang Boss Titing Kawak, no? Kang Boss Lito sa tanang mga habal-habal drivers diha, bao-bao drivers, kang Boss Roy Ribayla, maayong hapon kaninyong tanan diha, no? Amping kanunay sa pag maniho. O ilabi na usab sa tanang mga nagbiyahe karong adlaw, mga SUV drivers, mga public bus drivers, van drivers, sa tanang mga nagbiyahe karong amping kanunay. O sa tanang mga ka-vibes na to nga nakadungog sa tuang mobile app, maayong hapon ka rin yung tanan kapamilya ka-vibes. Og daghang salamat kaninyong tanan ka vibes sa way puas nga pagpaminaw sa tuang program magmay hapon sa tanang Urbuda family di sa may Purok 4 Barangay Ugao. Kang Tatay Uyoy Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, Nanay Bibi, kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, Maminda Urbuda, kang Lalay Bus Felix Ayan Miliinday Juju Chichay, Ati Gina Bus Flor Delito, kang Nong Jimmy o Christopher Longlong Urbuda. Kapamilya ka-vibes, daghan kayong salamat sa pagpaminaw ninyo karong taknaa. O kini maunag yun ang katapusan ng atong rock session karong hapuna. Murag bago pa lang tanagsugod, pero ang pagpatukar na to kalong karong hapuna kapamilya ka-vibes. Mga classic man of all times favorite track hits. Apan ang oras kapamilya ka-vibes, dili na gid nato mapungan. Sa ngalan sa FMR 96.7 FM na Bunturan Davao di Oro, daghang salamat sa inyong walay kapuyang suporta ug pagpaminaw kapamilya ka-vibes. Salamat sa tanan nga nagkauban nato pinaagi sa inyong radyo, sa Facebook Live ug sa FMR mobile app. Kamu ang kusog inspirasyon sa among programa matag adlaw kapamilya ka-vibes. Shout out sa tanan natong mga drivers, riders, vendors, farmers, teachers, student, office workers, OFW ug sa tanang ka-vibes nga nagpaningkamot alang sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Saludo kami sa inyong kakugi ug determinasyon. Ang kinabuhi sa masarak music, usahay kusog ang beat, usahay hinay ang melody, apan ang importante kapamilya ka vibes, dili ka mohunong sa pagpadayon ang matag pagsulay usa lamang kanuta sa mas nindot nga kanta sa imong kinabuhi. Usa ayaw gyud kawad iyog paglaom kapamilya ka vibes, padayon sa pagdamgo, pagpaningkamot ug pagampo. Bisan unsa ang imong giagian karon, hinumdumi nga adunay mga mas maayong ugma nga naghulat kanimo kapamilya ka vibes. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Absay, ug SB Member Uriel Zamora Absay. Sa ngalan usab sa tuang Station Manager Jason Urbuda ug sa tuang mga kaubanan tulit sa Rosales ninong kong kumpare. Og siyempre Gisa Adorno, o kininyong usinggalas kahanginan kapamilya ka-vibes, Budoy Pats nga nagpabili ninyo sa kapahinomdom, ayaw tuguti nga ang kasaba sa kalibutan, mupalong sa musika sa imong kasing-kasing. Padayon sa pagtuo, padayon sa pagbarog, ug padayon sa pagrak sa kinabuhi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. FMR Favorite Mix of Rock with Budoy Pats, ang inyohang kauban sa alas 3, taman alas 5 sa hapon, matag adlaw Lunes, taman Biyernes, FMR 96.7 FM na Bunturan Davao di Oro. Pasaka ang bulyom o batiya ang musika o grakta, hangtod walay hunong. God bless us all, always! Amping kanunay o magkita-kita ta o mga adlawa kapamilya ka-vibes sa sunod natong rock session. Rock on kapamilya ka-vibes!

Okay, kumusta? Kumusta? May anlang sa kanatong tanan, may higala na nasab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinin sa inyong higalas, Kuya Arn, ngayon ikaw man ini nga oras, no? Sabay na usap sa paghatag og pagtagad, paghatag kinabuhi sa laing tampong nga giasoy o gisugilon diri sa tua, pinagis pagtawag sa atong cellphone number, no? Huwag sindir na itong mahigala, lumulupyo kini sa San Franz Agusan, sir. Pasabot taga San Francis Heidi. Heidi, salamat sa imo nga pagsalig din imong higala nga si Kuya Arn. O, kumusta to ang taga San Francis Agusan? Dagan salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpamina. Bisan pa man sa mga kasuksuukan sakop sa Agusan, labi na sa mga kabaranggayan sakop sa lungsod sa San Francisco. Usa ninyo ka probinsya, no? Ang inyong silingan di ang napita nga si Heidi ang atong sinder karon. So salamat kay Heidi. Manginaot ko karon Heidi nga naa ka sa imong nahimutangan para makapaminaw ka kung makontento ba ka sa paghatag na itong kinabuhi kay Ma'am Heidi, no? Salamat kay Ma'am Heidi sa imong kaagi nga imong gishare. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan kinatibuk-an sakop sa Agusan, sir? Kumusta ang tanan nato mga listeners? Salamat kay sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw, labi na sa tanan nga nagsuporta o naggamit kanunay, nagmaintain sa atong nagkanalaing mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga higala, ayaw ninyo hunongi. Ibatasan na ninyo nga magmaintain na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay makahatag kini og maayong nga benepisyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaulingon. Bisan ka na to. Ayaw na ninyo si Piata sa matag-adlaw, labi na na kamoy gibati. Dili ni mao ang giingon ni doktor nga bawal sa mga piha, kay na kay gibati. Lahit niya itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pure organic ni mahigala, walay chemicals nga sagol. Nga bawalan ka sa doktor para dili ka mangapi tungod kay na kay gibati. Pero kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ipadayon lang ninyo sa paggamit. Aron atong maangkon ang atong gitawag nga cleansing effect, no? Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, matagamtaman na to ang cleansing effect, mga higala. Sa higayon nga maminti na nato, mga higala, mudaghan ang imong pag-ihi. Sabay na sa pagpagawa sa atong mga hugaw, pinagis pag-ihi. Usa kini ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ang hinungdan nga nung nakapagawas ka sa imong mga hugaw nga nasulod sa imong lawas, pinagis pag-ihi. Ug dayon usab, mahimo lang regular ang imong pagbawas sa imong hugaw matag-adlaw. Mahinloan kanunay atong tinae. Kung na may hugaw magpabilin, dili gyud ka tong daan gyud kaayo. Kay delikado ang maglaktaw tatag usa ka adlaw, duha ka adlaw una kita makapagbawas sa atong hugaw mahigala. Magkaabot kita sa problema. Sa ngadto magbasol gyud kita. No, namatay gipabati sa inyo ha. Nga itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang sa inyo, nga maminti ninyo ang pagbawas sa matag-adlaw para dili kita mahiabot sa gitawag nga colon cancer. Ayaw pabutan ninyo mahigala nga maingana ta kay kanabi itong pagbawas na ito, importante yun na sa matag-adlaw. May nalang sa usa ka adlaw ka isa na mas nindot ka duha. Nga na ang pag-atima na ito sa itong kaugalingon kung tinod ka nagmahal sa imong kaugalingon ug sa tibuok pamilya. Mag Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon maangkon na po nato mga higala ang taas-taas nga oras ang paghinanok nato, pagkatulog nato. Tagtunga lang sa kutsara mga higala, matabangan na ka sa paghinlo sa imong lawas ug sa imong pagbawas sa matag-adlaw ug sa imong pagkatulog nga maangkon na nato ang taas-taas nga oras nga paghinanok. Tunga lang sa kutsara nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mga higala, nagkantidad lang ka na og 4 pesos. Pinakataas 5 pesos mga higala. Ingana atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung gusto ninyo sulayan at tumos parmasya, dayon ikumplito ang pagsulti sa taga-parmasya, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay moingon na mo Coffee Corn, basin tagaan mo og Coffee Corn. Kay daghan po Coffee Corn sa atong mga parmasya. Pero lahat ito ila Coffee Corn, kini ato a Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. May pagka silver na siya, tapos may pagka gold yellow, may pagka black. O, na 200 grams, mao na'y pinakadako. O, na'y 110, mao ito'y gagmay na ito, may gala. Okay, panahinta, gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple.
Kung naa kita ay Capricorn Gold, napod kita ay Capricorn Purple. Kining Capricorn Purple, gitawag kini siyang plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kay ang Capricorn Purple do na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Do na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Kining mangustin og ashitaba mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagid siya'y malunggay mahigala. Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Ikatulo, napagid siya'y guyabano nga sagol, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyun nga sagol, nasa'y ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyun, napagid siya'y spirulina. Spirulina, mahigala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pagyod na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pagmanage sa imong timbang, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas ug maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala, mag-coffee corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili ninyo himog magic ang atong mga produkto, no? Dili na to ingon pag inom ninyo sa atong mga kape, gikan sa atong Coffee Corn Gold, Coffee Corn Purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Dili susama sa sili mga higala, pagpiga, muhalang dayon, no? Kini atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, 2 days, 3 days, diyan na mo matagamtaman ang epekto niya. Nanay mga pansin ni mo mahigala. Okay, parayin ta. Pero kung gusto niyo ipekto na yun nga produkto na to, kini atong Turbo Max Coffee mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee mga silingan, dako ginig ipekto na yun sa inyo ha. Makahatag nigmayong nga performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matagadlaw o gimbuhaton, umaba ka, naba ka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driban para dili ka laayon sa imong trabaho may gala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom niya itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ay sa utang sa kasachet kay para ma-studyohan nimo kung kontento na ba ka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung ganyan mo hot doon ang usaka sashi basta kulangan ka. Kay kini atong Turbo Max Coffee doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pagyun mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise, recovery og stress management. Okay, ug napagyun siya red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mahigala, maangko nimo na sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit sa dugang no Panax ginseng o hornigot weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss din na no, mga sir, mga uncle, mga koya, mga papa o mga daddy, mga madam, ma'am. Sulay ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Ang atong lawas usay mabunog tungod sa panuhot, pamaulan, magkinahanglan gyapon kita og liniment mahigala. Haplas nga
diin mawala ang atong panuhot o ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag-adlaw may gala, kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na ito may gala, wala kini chemicals, walay halang. Humot siya o dili ka man ni maong haplas sa higayon nga makapang haplas kanini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya may gala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadya sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ug pwede kayo sab sa tibuok pamilya kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. Ug nindot sa mga buntis, ug dili mo mabalaka mga buntis nga maghaplas niya sa atong Orion kay dili gini makadaot sa inyong baby kay mga pure herbal ang naani ini. Yung protektado po kita sa Orion nga dili kita matugdungan o lamok dinggi. Mga langaw, mga insekto. O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi. Lamin ang mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila o Orion Herbal Liniment Oil. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata na napasaduya, napaskuna, haplasi sila kay dili manahalang. O makatabang ang atong Orion. Labi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mga allergies, mga kurikong, mga kagid bitaw sa mga bata nga pirting lagana, diha magdula-dula ng naidagan hugaw, hantod pang kagiron, tabi-tabi lang sa nagkaon. Makatabang ng atong Orion. O sa mga bukol, magkuha o gapas, matagabi, butangi o Orion itaplak sa bukol sa matagabi igyod ayo gid si piyata og nakay matagtiki bagkuha og gapas butay Orion itaplak sa matagtiki og nakay kaning almoranas mahigala mitukar ang imong almoranas magkuha og gapas butay Orion itaplak dito sa imong ay balo na ka kung asa nimo ibutang ng gapas nga nay Orion kung nay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata masudlan og tubig magnana maghubag no magkuha ka og ahos chap-chapon nimo ng ahos. Pag matsap-tsap na ni mong ahos, butangi og Orion. Niya tapos i-mix siya, mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas, ituslo dito sa Orion nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalunggan, sa bata ban, bisang mga dagko nga nadaot ang dalunggan. Mga kaspa o mga balakubak, tambala na sa atong Orion. Mga kuto o kuyamad, lusa, aplasira ng Orion, no? Lukpa, pag malukop na, putsa siya usa ka oras ng silupin. Pag guman sa usa ka oras, tanggal ang silupin. Matingalan ka, maghinahinira, nagpangawala ang mga kuto, glusa o guyama.

0: ID, anak.
1: Ah, tay.
0: Nasi Jun.
1: Ah, nag-ingon to na sa ako kahapon tay nga manis siya. Kaya sa importante nga toyo sa inyo ni nanay. Asa sila Manoy tay?
0: Ito lilakaw si Manoy ni mo. Kayong sa dituyo ni John. Ah, mayong gabi inong. Mayong gabi isab John.
1: Ah, dali John. Salad. Tay, asa si nanay?
0: Anaras sa kusina.
1: Ninotatog na si Manoy. Para may balo siya sa tuyo ni John.
0: Mayong gabi inong. Mayong gabi isab John. Alingkod, lingkod.
1: Ay, John. Namang kuno kay importante nga isulti o tuyo sa mo ay ngumpa ni Heidi.
0: O nang. Ah, kuanon ta? Nindot ato kumplito mo. Nanta si Nunun kung asa si Nunun? Ay, si Nunun. Mulubwal to to grusaryo. Nagmotor man to.
1: O, nilakaw din si Manoy, tay? Murag padong to sa rosaryo. Pero pauli raman to. Kay unsa man importante di ay nga tuyo ni mo John?
0: Nang, nung, himalo na mo nga tuwing na may kapin sa among relasyon ni Heidi. O na nga, nagsabot mi. Kaysa una pa, pangandoy na ako si Heidi nga mo ay akong mahimong asawa. So wala pa may magkauyam.
1: Mao ba?
0: Unya, unsa may plano di ay? Gusto na ko nga matuman na namo among pangandoy kay gusto sab ni Heidi nga ako sabang mamahimo niyang bana.
1: Tinood na, tay, nay.
0: Mao ba? Mao na nga nagplano mi ni Heidi nga magminyo nami. Nala, sige ka mo rin magpaigo. Heidi, salamat kayo ha.
1: Salamat sab kayo. Nawa man mi babagod. Basta lang ang amo lang ha, John. Nga, kung di naman galing mo makasinabtanay sa akong anak, ay lang po siya pasakit sa imong mga kamot.
0: Ay, dili na ba itabo na? Huwag dilisam na ako po inihimoon nga akong pasakitan si Heidi. Mahal na ko si Heidi. Namangguingon maayo lang sa permero, sinugdanan. Pero pag-abot sa panahon nga mapulaan na ang usag-usa, magkinambrasay na, magginukuray na ng dalan uban. Grabe na ka-eskandalusa nga mga pamilya o magtiayon. Magginukuray, magbinatuhay. Mahinaot ko nga dili ka na mahitabo sa inyo ha. Kay na ako'y makitaan sa una pa ng mga silingan na mo, nga mga bata-bata pa kami na ay magtiayon nga mga bayo pa kay sweet pa kay sa sinugdanan. Pero sa dihang na mga anak tulo o pahat, makita na lang nil mo anang dalan nga magdala ang asawa o bunal nga ibagbag sa iyong banaw nga magdagan-dagan. Kundili batuhon. Grabe ka iskandalo sa mga nginaot ko nga dili na maabot sa inyo ha.
1: Tay, dili nga na si John tay, buutan si John. Mao gani, pahimang no lang to sa tatay ni mo. Bisan ako, naka-experience ko ni Ana may lang sa pirmero man di ay mapulan, tuan na. Magbinugdong ay nadayo nanay na nga bukol. O nanay na nga black eye. Di na may tabo, nang. Nga nga nung waman ni mo dalay mong mga ginikanan, John.
0: Sunod adlaw, dalo na ko sila dire.
1: Ako lang sa akong basin o gandi mo okay. Kay ulaw kanya pag-abot lang mamag diri papa na di mo musugot sa ako nga ako mahimong bana sa inyong anak si Heidi. Maula ako maginikanan.
0: Wala ka na problema na hala. Mag-atubang kita may nang magkasinamtan na kita nga naaay mong mga ginikanan.
1: O tay.
0: Tatay na gini mong tawag sa kuha.
1: Nay, oo kay sigurado na makibinyog yun ko kang Heidi. Oo, tay. Matinudanon kini si John.
0: Nala, sige.

0: mahal na mga anak. Ang amo lang ha, magsinabtanay mo kung na'y mga problema ninyo. Magsabot-sabot ragod kung na'y video bikil, di lang padakon. Sabutan ninyo na, kay Minyo naman ka mo, Heidi, John.
1: Mau ka na mga anak. Ah, sige. Mga kumare, magsalo-salo tas ginagmay na to nga preparasyon. Ito lang tas karindirya.
0: Nala, sige pare.
1: Nala, tana.
0: Ah, pa, tana pa, ma, nay, tay, tana. Heidi, tana. Ah, sige.
1: Tuwa na itong mga ninong og ninang. Una na dito sa karindirya. Kaya ako sila gisultihan nga dito na ito sa karindirya magkita. Tuwa na sila paingon dito. Musunod na lang ta.
0: Ah, sige, tanay.

0: Heidi, sa katapusan, ikaw man tarayo ka.
1: Natuman rin ang mga pangandoy.
0: Oo. I love you.
1: I love you.
0: Sa man andam na ka. Para nanat ikaw man nga itong anak.
1: Ikaw rin bahala.
0: Eh, ako sa sagpaon akong kaugalingon.
1: Nga nung sagpaon ni mong kaugalingon?
0: Basin damguran eh, be. Ayay, tinuod ay sakit.
1: Tarantado. Buang mangka. May kaingon ba magagdamgo nga niya naman ta?

0: Hindi, ato sa ako. Mintras sa iyo pa, mamasayros ako.
1: Apakambing sa mong pagmanayo, ha?
0: May na lang, ha. Samtang wala pa ka mabuntis. Ha, maginahinay na dang tagtigom kay maabot pang gina. Patingala na lang ka. Nanaygibati ni mo, kinagsabak na ka. Kumpas nagtigom-tigom, bisa ginagmayrang ginansya sa pagpamasahiro, importante natin mahipos. Budget na ka nunay.
1: Oo, kay mo sigurado gayon, mabuntis yun ko.
0: Muna, samtang wala pa, nanatay tinigom daan pag abot sa panahon ng mga anak na kadit. Nanatay kapamalit o mga gamit sa atong anak.
1: Ah, sige na, pagamping ha.
0: Oo, sige, doon ako.

lain man akong ginawa. Mga nagaling ning giingon ni John. Nagbunga na galing among panag-uban. Ay, murag kasukaon ko. Uglami kay ikaw, nung kaslom. Murag mao nagiting akong gibati, babuntis na kitsiguro ko. Malipay gitong amaw. Labi na ingnon to na ako nga buntis na ko. Malipay gitong amaw. Masurprise siya sa iyong pagpaoli. Lain yun. Buntis na gyo ani, babisan pang di na ko magpalit og piti. Ilan na gina ako niya buntis na ko. Musulod ko sa kwarto, mahigda ko.

0: Heidi? Heidi?
1: John, diar ako, John, sa kwarto.
0: Oh, naun sa ka?
1: Dali, diar ako sa kwarto. Nilidahida ako.
0: Ay, naun sa ka?
1: Lain akong inhawa.
0: Yun sa pagiging kauni mo, basi nagutman ka.
1: Murag mauna ning giingon na to nga. Nagbunga na itong kaminyoon.
0: Nagbunga? Buntis ka?
1: Oo. Sigurado muntis na ako kay Mo kining batiyon sa usaka babae. Bisan pa og wala pa ko muagi karon pa. Pero hibalo ko. Nga buntis na ko.
0: Sa? Okay na ka?
1: Okay na man.
0: Tinuon ka nga buntis na yun ka?
1: Oo, lagi yun sa maning amawa niyo.
0: Basing na kay gusto ka unon.
1: Lamigan ikaw og mangga, kaning aslom.
0: Gusto ang mangga ni mo?
1: Oo, sige na. Palit ko bisag isa lang ka buok.
0: Diyar ka ha, labon mo pa na ako gigrahe ang tricycle. Diyar ka, magpalit ko.

0: ampingan na ni mo kau galingon ni mo ha. O sige, di manggaw. Sulti lang kung sa'yo gusto mo kau nun, kaya akong paliton. Basta makaya lang na to.
1: Tama na ni.
0: Bastoy, di na ka maglaba kayo ha. Kung may mga labo nun, ato na lang ipalundre. Di na ko gusto nga mapiga na ibong tiyan basi madawad na itong anak.
1: Oo, sir.
0: Sir, sa mong mata. Basta di ka na makagwago, igo na ka muluto. Kanang pwede na muluto. Nga, pagbudakot na imong tiyan, pwede na ka mag-walking-walking. O ba nanta ka? Kanang buntag.
1: Ngayon mong pagpamasayro sa pantag-buntag, kadlaon na ka mo gawas pa para pagpamasayro.
0: Una-una sa kanako. Total, minti naman ang naipasayro ba? Pero, bisan sa kadaghan ng mga tricycle din sa San Francisco, makaigo-igo gihapon ta. Makapalit niya punta ginanglano to sa matag-adlaw. Importante mga makawalking-walking ka kung dako na imong tiyan para dili ka maglisod sa pagpanganak kay first baby raba na nato.
1: Lagi.
0: Masing ganahan pagkapalit pagumangga. Tulo na ka, Bog. I love you na ako para nindot kayo ba? Pagkataos bata, grabe gugma nga imong ipakita sa tong anak kitang duha. Nga ni bati ginta gugma sa tong anak kay tulo man na ka mangga.
1: Kabakakan ni mo.
0: Lagi. Bisunod ako sa mga kinaraan ba? Basta tulo daw, alam na mangga, unsa imong gikinahanglan. Mangga, di. Gitulo na ako kabuok. Tuwapay duha dito. Kung gusto ni mo hot dun, hot da. Kung sugo sa imong gisabak. Nga itong anak.
1: Tama na ni, oy. Ang importante, hindi na ganin ako ni Mahurot aslom kayo. Morgi asloman ako.
0: Mao daw na, basta daw maglihi. Igo lang daw mo tilaw niya. Dili na dahin ganahan mo kaon. Mapulaan na.
1: Ambot.
0: Basta haampingin na. Ampingin na itong anak.

0: Sir, asa ka, sir? Pisaan ka, sir?
1: Barangay 2, sir ko.
0: Oh, sige, sir. Sakay, sir. Sakay. Oh, barangay 2, barangay 2. Aw, nang, ikaw nang. Barangay 2 lang.
2: Ah, sige, barangay 2 ko.
0: Jun! Jun! Oh. Bay, unsa man? Si Heidi! Isa kita lang diyan, basing mga anak na to. Ipapangita ka sa ako, ah. Ha? Patay. Oh, sir. Pwede mo transfer na lang sa mong tricycle, sir. Ako ang asawa, sir. Mga sing mga anak na.
1: Oh, mau ba?
0: Nala, sige, sige. Wala sa ito, imong asawa ni mo, mga anak naman ka. Bay! Wala lang ako pa sa iro, kayo maulis ako sa balay. Oh, sige, bay. Sige, bay. Salamat. Barangay dos ni sila. Anto na ko. Pwede.
2: John, sa kita ka kung diyan, John. May kainakitan ka sa among isugo.
0: Ay, ito ka si Benji. Apa sila ko niya. Tara, sa kisa. Transfer kayo si mga anak na ka. Dali, aga, kunta ka. Ay, nahinay lang, ha. Oh, dini, awit sa akong abaga. Tala.
2: Okay, mga anak na siguro ko, John.
0: Mau gani, dali, dali, dali. Kinalang makabot ko sa ospital.

0: Hinayara ko ng bata. God, grabe sa mnimo ka, Konoy.
1: Liwat kayo sa ilong ni tatay.
0: Tatay, may patawag sa iya, ha?
1: Umurag nindot ang tatay. Tatay lang. Di na ito magpapapapa. Tatay kay Muraog. Ah, basta. Muraog pang-aktor ba nga? Tinawagan ba? Tay. Tay. Uli naming nanay. Kaming duha radiri sa balay. Walay makaalalay.
0: Unsa na ang kanta ni mo?
1: Ingon ko, tay, tay, tay, uli naming nanay. Kaming duha radiri sa balay. Walay makaalalay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, wag ka na iskanta, wag ka na iskanta.
0: Ngano uliyon man sa balay?
1: Ah, muragibiyaan sa tatay ba? Ang kanta, muragibiyaan sa tatay ba unya? Gusto sa anak ka. Pauliyo niya yung tatay kasi lang duhar sa iyong nanay.
0: Simba ko ka diha. Amin ang bata, be. Ibahawa na sa imong pagpamasahiro.

0: Heidi?
1: Ah, John.
0: Ipanay na to itong pagtipon-tipon ng kwarta. Kabisan bata pa kaya itong anak. Mangandam na anta. Ang ginikanan nga magunaw na sa kaugmaon sa ilang anak, bisan pobre kita, tricycle driver lang ko. Magtigom ta para sa kaugmaon sa itong anak. Kay mabutang panahon nga mo iskwila na siya. Para natin ikasuporta sa iya.
1: Mauni sakto nga amahan, magunaw na sa kaugmaon sa bata.
0: Wala ta kay balong, madungagan na po nag-isa.
1: Mau gani.
0: Ay, pila kaya ito gusto nga itong anak, no?
1: Oh, ikaw may mabuhi. Mingon kang isa kadusinaw, ako'y mahimo. Basta kaya ni mo sa pagsuporta.
0: Grabe sam ng usa kadusinaw, eh.
1: Joke raman to.
0: Bisan malagtulo lang itong anak, no? Para di po kita tantula ay umingaw.
1: Ikaw na'y magpunta.

0: Oh, na, asa ka lang, asa ka lang.
1: Ay, dito na sa may mall. Dito lang ako likod sa mall.
0: Sa mall ka?
1: Dapit lang sa mall pero sa likod ko, kay na ako nagpuyo diha.
0: Oh, sige, sige. Ma'am, ikaw ma'am.
1: Sa mall ko, sa mall. Pwede ba ka na ako pakyawod?
0: Oh, may problema.
1: Sige, tana. Mayroon po kaya ako po sa may mall mang ko.
0: Sige, tana.

0: Ah, driver, pwede ra ako nibili na nga kung mga kinumpran ako sa palingkikikan kaya mo sulod ako sa mall. O niya, ay nakabala ka kay Byron Taraka kung pili pangayo ni mo.
1: Wala kayong problema, ma'am.
0: Sa'yo pangalan ni mo?
1: Ah, John. John, ma'am.
0: Ah, okay. Ako to si Kati. Makasali ko sa'yo mo. Basin mo lang ako ka, ha?
1: Ma'am, may plate number sa tricycle. Pag mula ko ako, may na lang na kay Pablatir. Dali na kong madakpan, ma'am, kung mula ka ako.
0: Maugan, eh. Mabala ka kung basin mo kung layasan. Isibat mo akong mga dala.
1: Dilisan mo yung anak din mga driver sa San Francisco, ma'am. Prospito sa admin sa mga pasahiro.
0: Salamat ha. Sige lang, kaya ko ribala sa pamasahin ni mo.
1: Sige ma'am, may problema.
0: Sige, kanali lang. Musulot siya ako sa mall.

0: Salamat kay ha. Tod, nakay number? Oh, nakay number ma'am sa cellphone. Number lang, di lang ko anang account, number lang. Kay manawag ra ko sa imo ha. Kung na ako'y kinagay, magumpram ako na mag itindahan.
1: Walay problema, ma'am. Asukiyon ko niyo, ma'am?
0: Oo. Halos matagad lang ako magumpra. Laktaw lang ako sa kadlaw. Magumpra na sad ko.
1: Kusog na imong tindahan, diri, ma'am?
0: Amityo.
1: O, sige, ma'am. O, diarang number na ko.
0: Saan yung pangalan ni mo?
1: June, ma'am.
0: Ah, sige. Ipunbok na akong number. Mumiss call ko karon niya. Tapos imong ipunbok. Buta na lang ni mo, Cathy.
1: Ah, sige, ma'am. Ako rin bahala.
0: O, sige, John, ha? Huwag tawagan, tara ka, John.
1: O, sige, sige.

0: takot ako lagi karo kita.
1: Napakyawan ko. Naitindahan ni dako ba niya. Niya gikan sa palingki, abot sa mall. Iyan po kong ipahulat para na makargahan niya sa iyang mga pinalit.
0: Ah, mao di ay.
1: Pakyawan ko, tagamog ko niya 500. Napirti na kong lipaya, oy. sige, daw ito niyo. Atong anak.
0: Ato anak, katulog. Ay, nasag disturbo ha. Kay bago pa ko nakapahulay.
1: Mao gina, basta nanay.
0: Watay mahimo. Kay tinuyuan mo na ito ni Minyo-Minyo man.
1: Oo, oh, ayun na pag-isgot niya, anak. Ah, suman mo ni hapon na ta?
0: Oo, nagsabaw ko.
1: Wow ha, pakisa ko, bi.
0: Tanda, mga unit eh.

0: Heidi, mandun ako.
1: Ah, sige, dyan, amping ha. Magpabot ako dyan, muli, agpaniyod to.
0: Tanaon lang, biro basin.
1: Ah, sige, maghikay lang ko, gamay.
0: Apagloto lang, kapisim ganang kung pauli.
1: Ah, sige.

0: Hala! Si Ma'am Kati man eh. Hello? Ma'am?
1: Ah, John, asa ka ron? Pwede ano yung kunin mo diri sa tindahan?
0: Oo, sige. Nakaipaliton, ma'am.
1: Oo. Sige na. Magpaabot rapat diri sa'yo po, ha?
0: Oo, sige, sige. Wala ko.

0: Asamantal.
1: Gilaay ko. Tuara ako manghod may gibabantay sa tindahan. Nanangita ko kaya ng permintin ako masakyan nga dili ko mag-transfer-transfer.
0: Abot-pasabot ni Ma'am Imo na pagumpakyawan.
1: Oo.
0: Asamantal pa ingon, Ma'am?
1: Sige lang, padagan lang. Kaya kung nakoy ganahan nga, pwede tamo honong. Dito ta.
0: Sige, tanay.

0: John, pwede mong tanda sa'yo mo, John?
1: O, saan sa ka na?
0: Hasa may nindot ka mga laagan diri, oy? Kumulaag ta diri mall. Mga kananan. Kung ato ta sa layo, bukid pagpaingnan. Isang mga nindot og biyo, pero...
1: Gusto kag dagat, ma'am?
0: Oh, kana, murag nindot na. Asa man ta dapit?
1: Sa Barobo. Ato ta sa Barobo, ma'am.
0: Barobo?
1: Tayo pa mamuha, pari ka masuito na ng Barobo, pari ka lagya.
0: Di magigot na ka diri San Franz. Lalang ko'y amigan dito, amo silingan. Ganahan ko. Actually, nagtrabaho ko sa Laing Nasod. Yan ang kapital ko, nagtigom ko niya. Murag laay naman dito, inugusto dito sa mga sa lugar sa Surigao.
1: Ah, taga Surigao ka, ma'am?
0: Oo. O niya, gusto ko magpalahi og lugar mo nang diri nakaabot ko sa Agusan. Diri ko sa San Franz. Niya, diri ko nagnegosyo-negosyo. Nagabang rapo ko yota, ako nagitukuran og building gamay para matindahan. May nalanggani, nisugot ang tagi sa yota ang akong butangan og tindahan.
1: Ah,
0: gusto ko ka ng prisko ka lugar.
1: Ato tag Barobo, ma'am. Usa man gusto ka mag-beach?
0: Ah, sige ka na. Ato tag-beach.
1: Ah, sige, tara.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminawan ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Diba dito ako uno kung di ko makastick. Sa asakaan lang, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then ako magdugay sa CR na madala pang cellphone aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma Marlo.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, muna siya human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor.
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so muna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retsog kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ayaw ka isa.
3: Ah, grabe. Lagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw ganyan nyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kayo nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga mo-alerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napud kita B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel Capsule, makonhod siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Og makatabang nga muubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crossoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crossoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Crossoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crossoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Maudin ning Barubo?
1: Oo. Bibo sa mga lugar.
0: Asa ma'am beach diri nga?
1: Di apat ang sentro, ma'am. Ato tapayngon dito sa kuan dito ta sa may Mercury. Pasulo dito dahin. Naidap-dap dito ang alan.
0: Ama o ba? Ah, sige, tanda. Tempa. May siguro matutag palingki na katulkas palingki diri.
1: Ah, katul kayo, ma'am. Sige kong balik-balik diri na pakyawon ko.
0: Ah, sige, magpalita ka ng sugbaonod. Ano, mabalo na to dito ba?
1: Oh, sige, tanda.
0: Ah, sige.

0: Oh, grabe ka, presko diri. Medyo dagod-dagod lang balod karon, ma'am. Pero tinaw gihapon.
1: Hinod ba din diri sa parubo, no?
0: Oo.
1: Dito ta sa unahan ta. Mangita tag cottage nga kakuhan ka ng dili kay makuhan sa balod. Mahalag chok lang si pero daplin sa dagat.
0: Ah, dito ta sa unahan ta.

0: Tuod, ma'am. Wala man kay gisangpit nga para na kay kauban.
1: Ikaw di ay. Di na karang ko kauban.
0: Abot pa sabot na ako babisan tulon ta sa kauban ni mo. Kaya ako igura man ko naghatod-hatod sa imo ha.
1: Apil ka? Gitarang duhangot. Malingaw na ko.
0: Sige.
1: Tabang isa kong kanan ni Bay pagsugpa.
0: Ako'y magsugbaan ni Bay.
1: Sige kay magkilaw ko. Ay, may ganin nakapalitag ka.

dugay man si John. Asa kaning tawhana nagpaingon-paingon kasi gara alas 7 makauli na siya. Karoon alas 8 na kapin. Sige lang, masing ganaan ba ito sa pagpamasero? Baka, pakyaw masab ka ito. Ay. Ala, ang bata. Ala, nilang bata.

0: Ma'am Katim, bauli na ko, ma'am.
1: Ah, salamat sa iyong pagkikubantir sa ako dyan, ha. Ay, kabala ka dyan kung tawagan ta ka. Dili na ko pasmo na yung pamilya.
0: Salamat kaya na, sobra-sobra na, eh.
1: Ha, sige. John, ambing, ha.
0: Salamat, ma'am Kati. At sa,
1: Ah, sa kadali. O, dawata, kinidugang na ako sa imo, ha.
0: Tama na ni, ma'am. Ay na, sobra-sobra na ni.
1: Sige na. Para na sa imong matupanin mo na kay bagong anak. Bagong na tao.
0: O, lagi.
1: O, sige na, oh. John?
0: O, ma'am. Ato na ko.
1: Pwede maka... Hangga sa imong kadali.
0: O, sama?
1: Pwede ma maka... Sige na lang, sige na lang, sige na.
0: O, sama ni si imam kati. Murag lain galing. Tripan galing ko ni Bayhana.

0: Diyan nga nang karoon pa ka. Ay, pakyo ko. Daan pala ginako, kapoy ka. O, pero nakapanihapon ko, gutom na ko dito ganina. Pero, ipapanihapon ko ni Ma'am Kati.
1: Ma'am Kati?
0: O, maunitig pakyo sa ko ah. Kabante ka katunggingon ako nga ligikan sa palingkig, hato na ko sa mall.
1: Oo.
0: Muna ni tindahan. Yan, abot may barubo kay gusto niya nga. Wala agog mga beach. Tugi, sorry na ko siya. Pag abot sa usa ka, Katis, balhin na sa dito kay gusto man niya.
1: Dakan sila?
0: Siya ra usa, kamirang duha.
1: Ah, kamurang duha? Gaabot-abot mong beach?
0: Oo, tama sabiang hatag sa ko ha.
1: Okay lang sa iya nga kamulang duha. May gani kumbiyansa ra si Semo ha.
0: Kaya nga naman eh.
1: Wala lang.
0: Oo, kamirang duha. Pastilan.
1: Oh. Tempaon sa ka ng baho ni mo dyan. Humot ka rin sa kababae.
0: Ha? Oo.
1: Nahmi, baho na to yung mong t-shirt.
0: Hala, baho man ni Ma'am Kati?
1: Nabot ka na si mo ha?
0: Namagoy kay isa ka itong paulin ako karon ba? Gipugan sa kuniya kay napa si Lakton. Halos ko gigakos niya ba kay dalapugong?
1: Unya,
0: naulaw gani ko kayo kung aksyon na lugakos pero bidapat yung
1: ang yung lawas sa imo ha?
0: Pero wasa maghukas ka namang napili ang t-shirt ba?
1: Unya, sa ikibati ni mo?
0: Wala man. Okay lang.
1: So di ka magkumpiyansa. Basin matintal ka.
0: Matintal? Gano, ako bang may yung tintalon ng pamilyado ko? Dapat dito siya sa mga way obligasyon. Mga ulitaw, but pasabot na ako.
1: Maugani, pero di ka magkumpiyansa. Basin og nakagusto na ang babae na sa imo.
0: Oh, ako? Iyang nagustuhan?
1: Malay ni mo.
0: Unsa na yung kuha ni kagwapo?
1: Magbantay lang ka. Wata kay balo, basin og nataypan ka niya.
0: Ayaw ka bala ka niya na. Mahal ta ka og atong anak. Di ko madala ni nga na. Dili ko madala.

0: Si Ma'am Cathy, kini kwarta na sab. Hello, Ma'am?
1: John, asa ka karon?
0: Malungkos malinggi, Ma'am.
1: Ano sa kong dilibis tindahan? Manglakaw ta.
0: Oh, sige.

0: Ma'am, marag sa gunso na niya itong paglaglaag ba? Gusto lang ko malingaw dyan. Ma'am, na ba kay problema?
1: Actually dyan, na ako'y ka-live-in sa Surigao, taga Manila. Ito kasi sa laing nasod ka ron. Pero nasa'y pamilya.
0: Ano nagkikon ka sa imam nga naman sa pamilya?
1: Ang amot niya. Medyo idara na siya. Nangita siya o baby girl.
0: Ikaw ang butpasabot, ma'am?
1: Oo. Kanunay ko niya gisuportahan. Kalipay niya nga magpadala sa koa. Kitagaan ko niya kwarta. Hantod nga, may undang ko pag-abroad. Nagkita rami dito sa Laing Nasod.
0: Mau ba?
1: Pero, karon wala na siya magpadala. Naninood na siya sa iyong pamilya. Iyan akong ikalimtan. Muna nga, tungkol kinibati ko kung makaniya. Sakit. Muna gusto ko nga, dili ko mo pundo sa tindahan.
0: So grabe mong gugma din sa iya, ma'am.
1: Kalimtan na nato na. Gusto na ko malingaw, John.
0: Sige, tanay.
1: John, okay lang si mo, ha?
0: Ngaon sa?
1: Nga magpauban sa imo.
0: Bisan asa ka uban ng taka?
1: Bantay, ha? Tinood ka? Bisan asa ta?
0: Oo, total. Hibalo mo ko nga tipan ko ni mo ginsakto para sa akong pamilya.
1: Pasobrahan ba na ako?
0: Sige, asan ta?
1: Tanay.

0: bukas na naman si June. Gabi naman kayo. Ikulbaan na naman ako. Masa kayo naitabo ni June? Masa na orasa o hapit na lang si June sa gabi. Grabe naman yung alakaw niya. Oy.
1: Heidi?
0: Ganong ganon pa ka? Ha?
1: Kuan Heidi? Nagpalaglaag palagi si Ma'am lagi. O di arang kwarta o. O, dusmil na.
0: Kanakuan ni? Asa man ka ni?
1: Gipakyaw gaya pong kunya. Nagsuro-suro yung bisan asa. Siyara ko pa sa eruhantun nga nagagabihan ko.
0: Ganon niabot ka nini nga gabi eh? Ha?
1: Kuan ni ani ba? Kanaray siya. Naday uyab nga tuwa sa lang nasudsab, pero pamilyado.
0: Kung sa'y labot ni mo, sa'y labot na ako.
1: Paminaw sa gani. Nasakitan siya kay ang iyang uyab nga pamilyado, ni asawa, ni mga anak. Nakapokus na sa pamilya, tuwa sa Manila. Wala na siya padali, wala na siya ingon pa suportahe.
0: Unya, unsa man taro dayon?
1: Mauna nga nangita siya glingaw.
0: Diyon, unsa ka lang nasa imong dughan? Kismar ka na!
1: Oo? Hala! Kismar to ni?
0: Asa nagikan?
1: Ani ha, paminaw sa... Paminaw sa, paminaw! Nakiglaag si Ma'am Cathy sa ako, ha? Oo niya! Gusto siya mo relax, gusto siya magpamassage ba? Kingnan ako siya, gusto niya ako! Yan ko ang nasa kong nauna nga matipan ko, makakwarta ko. Di ako'y nag-massage sa'ya.
0: Unsa? Asa mo nag-massage?
1: Nag-abang siyang kwarto. Gimassage na ko siya. Yan ikapoy man ko, nakatulog ko. Wow, kay balo na, uban mi. Basta kay nakatulog ko, ikapoy ko. Kay lami na kay katulog ba niya, lindot man kay aircon.
0: Kawa ni mo yung delikadisa, John? Huwag ka delikadisa, huwag ka maguna-una. Nga na kay asawa, huwag ka masakitan sa inyong gibuhat. Pero akong nauna, nangwarta lang ko. Unsa man ang utok ni mo, John? Ha? Huwag ka balo nga nakasala, nakadili ka na ako.
1: Wala ko'y plano nga magpakasala niya sa imo, ha? Heidi, mahal na ka. Uman sa itong anak.
0: Unsa ko saan ang kismar ko sinaita mo ninyo?
1: Ha?
0: Imposible ka na nga na kay kismar. Duha pa ka buhok. Tonto ka nga pagkatao. Huwag kayo nauna, huwag kayo bukot.
1: Ha? Ay, Heidi. Wala ko kabaluan nga. Katulog mo ko.
0: Ayaw kong istoryahing love song. Ayaw kong istoryahing love song.
1: Si love song? Nagtugang ko sa iyo sa tinuod.
0: Oo, nagtugang ka sa tinuod. Pero mo nagbali, wala lang sa mga nasakitan na ako. Tunto ka ka tao ka. May mulayas. Hugaw na ka para sa kuha, John.
1: Ay, hindi.
0: O siya mulayas. Bahala na kasi mong kinabuhi. Bahala na ka kahugaw ni mo. Nagpakismar-kismar pa kasi mong dughan. Kuno ay waka kay balon sa mga.
1: Wala, nakatulog mo ko. Grabe ginanok na ako.
0: Huwag niyo kay balo. Ngayon na ano di ay. Tunto ka. Huwag kay delikadisa. Bahala ka na sa iyong kinabuhi mga.

Adi, ayaw biyay. Bahala na kasi mong kinabuhi. Hugaw na ka para sa ko. Huwag ayaw ko kapasapasa ka. Di, nagyo ko mabansay sa'yo mo. Ay, di, mahal ta ka. Umansan to nga na, wala na ko ni tuyo. Awaw kay balo. Bisa magantuhon na to si ma'am. At toon, para unsa. Ha? Para dugang lang mga masakitan kong maayo. Nga makita na ko na imong ma'am, nga aring king-king. Kamoy pag-uban. Kamoy pag-uban. Wa mo'y mga buot. Pakismar-kismar pa ka. Tuntua ka.

Nagpalayo gid ako, Kuya Arn. Milarga ako sa butuan. Wala na ko sulti ako maginikanan. Kaysa kung sa higayon may balo ang akong nanay ug tatay, maapasyapon ko ni John. Gihugawan ako kay John at kita na kong duha ka kiss mark sa iyong dugan. Ambot ko yan kung tama ba akong game mo. Dako ba nga sala nga nahimo ni John diri ka na ako? Basta gisakitan akong mayo. Naka-final na ko sa akong desisyon nga di nagyug kumubalik sa lalaking amahan sa akong anak bisan nakasal na kami sa huwes. Pero hugaw siya para sa koa. Hantod karon ko yarn. Wala na ko kabalo kung unsa na si John diha sa San Frans. Bisan tuod taga diha ako ko yarn sa San Frans pero nagpalayo ako. Di ako sa butuan. Para lang mailayon ako sa maong lalaki. Bahala magdako akong anak. Nga ko raang magmatuto. Ani ako nagpuyo sa iyaan sa akong classmate kani adto ng mga buutan usab nga pinangga kay kunila. Huwag nagpabilin pa nga wala pa kasahin ako maginikanan sa sitwasyon na ako karon. Duha na katuig ang nakalabay. Basta ako karon kuya, nag-agad lang ko sa akong gibati na sakit kaayo. Huwag nakadesisyon ako nga di na ako makikbalik. Dagan salamat. Ayaw mo magtatampo, Heidi.

0: Dengan salamat Heidi sa imong kaagi o tampo nga imong gi-share dir sa to. Sabagay di sabgan ako mabasol Heidi, sakit to. Bisan pagkinsay mga kita na kiss mark. Pero mao may gisulti nimo nga wala daw kasayod si John. Nga gibad-uban siya. Mao din nakuha nimo ang istorya ni John nga samtang nag-uban sila sa babay kay mutug-an na si John. O kisam nga lalaki, di ba? Mga igala. Pastilan sa misi Ma'am Cathy, makitikatihon sa vlog eh. Muna nga, nabiyaan si John. Okay, wala tayong oras mga igala. Nagkang salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw diri sa atong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag inyo kalimti atong mga produkto hagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggayin Santon. Huwag sa atong Coffee Corn Purple with Malunggayin Santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, haplas nga para sa tibok pamilya. O sa atong kami nga Supremo Herbal Oil, kaming pamahigala, wala pa rin sa mga parmasya. Orion lang sa inyong mapalit sa mga parmasya. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong bitamina. O sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. O atong bitamina mahigala sa mga bata, itong mga elementary, katong Nerviplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa mga bata ng elementary. O kining Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito ng nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take na ini hantod sa mga tigulang mga edad. O sa ato usab nga B40 capsule, ang high dose nga B vitamins para sa nakatagamdam diya o tusok-tusok sa tiil, nakalit lang kamu ikging, no? Huwag na yung mangusi o magbinod imong kamot o TL. I-B40 capsule na. Atos pharmacia, pangita ang B40. Huwag sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang ETCAR. Huwag sa atong Fervite Capsule. Para sa mga higala na ito ang gamayang trabaho, daling kapuyon, loose pad, maglipong-lipong, dry ang lawas tanawon. Huwag nindot sa mga sa mga bagong nanganak ng mga inahan. Mag-Fervite Capsule para mahibalik ang inyong pagka-blooming o inyong pagka-pinkies. Salamat kinis Kuya Ern ang inyong
1: Doktor Love.
0: Mingon, God bless you all, pag-ayaw yung mga pinangga. Daghan salamat, bye-bye.

0: Una ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa ato mga suking mamiminaw, sa tanan nato din ha ang mga pinalangga. Welcome na po sa atong programa May Kalabutan sa Kahimsog sa Panglawas nining adlawa. Atong mainitong i-welcome ang atong buutan ug daling maduol nga doktor nga si Doc Francis Bantilante nga nailhan sa ngalang Doc Choi dinhi sa kahanginan. Hello Doc.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw sa atong mga listeners, no? Diri sa Mindanao ug some parts of Visayas region.
1: Yes, og makausap pa, no? Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, aron mubasa sa inyo mga text messages, may kalabutan sa inyong mga gipamatsyag, no? Aron mahatagan pudtag katinawan or dugang katinawan or tambag ni Doc Choi. Diba, Doc Choi?
2: Yes, ma'am. Paningkamutan na ito na, ma'am.
1: Always yung paningkamot si Doc Choi, no? Para yun nga matubag ang inyong mga gipang bati-bati sa kalawasan, no? So, gi-invite na to, as always, Jude, ang ato ang mga texter sender mo, message mo sa atong hotline. Ang number kay 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, Doc. So, sa mga mamiminaw na to din ha, no? Diana, sa mga nag-message na to, andam-andam na mo. Kaya to anang basahon. Dirita sa to ang unang texter sender. Sa last 4 digit nga, 8268 sa 0952. Ningon siya din, he. Good PM, Doc. Kusog mo pitik akong kutukuto. Unsay tambal ani or dapat imnon. Kana ang nag-message na to kay Istaga Ipil Zamboanga Sibugay. Shout out sa tanang taga Ipil Zamboanga Sibugay.
2: Yes, no. So ang magpitik sa pasabot niya na nga na
1: lay. Yung kutukutudok na aja siya nag
2: basin lahi po ning
1: pitika mo rag kabuhi ba nagi term ani Doc, no? Bas magpitik-pitik na.
2: Sin lahi pong term sa ila ang pitik, ma'am.
1: Ay, ko ana man ni Doc. Di po ni siya sa kaning sa sibugay. Kaha. Basa Doc, basa nang pitik-pitik Doc, mo na ginanay something ni pitik sa tiyan, lahi po nang di po ni buntis, di ba? Yan ang kutukuto Doc ni pitik.
2: Kung ulcer lang na, i-assume na lang nato, no? Kay dula mang good ang pasyente dere nga maka-explain kung unsay pasabot niya ng pitik, no? So kung ulcer lang na, siguro pwede na mga cremeles, omeprazole, pantoprazole, minimum of 2 weeks, no? And then, siguro maximum of 2 months. Kung grabe d'yo kayo, ang uban, 4 months na lang ang treatment, ana, no? So, di tama tingala. Yung sita ang tagdugang balik kung natin mainana, no, nga, o koan. And then, ang uban, if ever lang, na H. pylori infection, kung mag-testing siya, so, tagaan pa natog dugang almag o mga antibiotics, no? Kung H. pylori infection, mga nina siya. For now, siguro maglikay siya sa mga foods nga bawal sa mga ulcer, no? Kung ulcer man ganyan, pasabot niya ng gapitik, ano yan tiyan, no? So, mga halang, mga aslo, mga mantikaon, mga dairy products, no? Kana mga tinunuan. Kana siya, usually, kasta ng mga soft drinks, no? O kana mga alcoholic beverages, no? So, avoid yun, ana, as much as possible. Kaon sa saktong oras, no? Dili magpa-diet-diet o tarong. Kaon yun siya, no? Kanang, ang banana is, kanang good moon and then malapasan, dugay na lang kayong mawala. Dahil ang banana, murag magdugab pa kay maghangin na, no? So, basin mo na ipasabot niya nga nagpitik kay basin kahangin na diha or kanang gitawan nila gas pain, no? Pero syempre kung hindi siya mawala, maski nag-inom na siya og tambal sa ulcer, naka-check up na siya, negative ra siya sa H. pylori infection, siguro proceed na lang sa ultrasound, no? Kay wata kabalo kung unsa nang kuan-ana basin na nay mga mass or something ba, no? Kanang mga mga banana is mo pa-check up o gastro, kung kinahanglan, ma-endoscopy, no? And then, naantay mga test after sa endoscopy, no? Pero kung after that, wala gihapon, masuggest ko is mag-ultrasound na lang gid siya.
1: Okay, Doc. Salamat kay Ana, Doc. No? Pero kanang intermittent fasting, Doc, ba? Inana, unsa po na? Kung naay mga ulcer, Doc, tigi siya maayo, Doc, no? Labi na dili ingon ka nga. Dili magpapasar sa kaon. Inana ba?
2: Kung usulon ka, syempre, di yung ka magpapasar o kaon, no? Pero, kanang mga intermittent fasting, isa mga nagpaniwang, mampun na. No, so mga 12 hours nga wala dai kay kaon or ubana na after 6 o'clock dapat wala na yung kaon. Depende sa makaya ni mo, kay ako sayo ni kakadlaon dapit kung gusto mo no mangita
1: yung wala gid sa fasting.
2: Ref kaon ba? Kay na mo ko history good po dugul sir, no? So manang pinakakuha na siguro ng twice a day mo kaon jug ka, no? Siguro during your sleeping time wala namang kayo kay kay kuan na stress, no? Relax naman ka, so di na po na kayo mag-secret og acid ang imuntihan. Pero during daytime, nga na kayo work, stress ka sa imong work, so mag-secret nag-acid, no? Aside sa mukhaong ka, syempre mag-secret yun ang siyag acid. So kana mga nag-fasting di ha, kung musugmat yung ulcer na, mundangan dyan na ninyo.
1: Ah, okay. Nagdahombi ako, Dok, nga ingaw nila healthy man daw ng mag-inana, fasting, no? Intermittent fasting. Unsa ka healthy, Dok? Sa mga walay mga problema sa tiyan, Dok, no? O kiragin na siya?
2: I don't know lang yun, guy. Kuan man, kanang more on weight loss, maguna may nana. Nadili ka mo tambok, nana. I don't think that means healthy. Nga twice a day na ka mo kaon. Siguro, makayong kag-healthy kung healthy ang foods ngayon magkikaon. Maski pag once a day na siguro ka mo kaon na, kung healthy ka, ang imong choices of foods ka na siguro, no?
1: Okay.
2: O, maski 3 times a day ka mukaon, basta healthy, no? Pero kung may yung ka nga kuan, intermittent fasting lang imong reason, nga healthy siya, I don't think so. Siguro okay ang mga choices of foods ni mo.
1: Sige, Dok, salamat kay Ana, Dok. Sa hinaot, no, nga, ang atong mamiminaw karon nakakatunsab sa explanation ng doktor bahin aning kaning mismong pagpitik-pitik sa kotokoton sa ato ang texture sender. Di na pa siya paapas dahi Dok ha, pagkakuhani siya, pagkasunod adlaw. Ato na lang basahon, maura man siya gihapon. No, ingon siya, Dok and Ma'am Buttercup, unsay simptoma sa diabetic. Kani kay mo amang yun imong specialty, Dok. Sintomas.
2: Usually, kung mingyong ka, grabe na nga diabetes, na dyan na gitawag na to, 3 P's and weight loss, no? So, polyuria, sigihi, polydipsia, sigigiuhaw, polyphagia, sigigakaon, kay sigigigutom, no? And then, weight loss, meaning magniwang. So, muna usual nga symptoms kung severe na kayo yung kataas yung sugar, no? Pero kasagaran sa mga pasyente man ha, sa mo initial jud kasagaran ng mga reklamo is banhod, ngulngol, akong tiil, ana, more on banhod jud, no, numbness. Kana kasagaran meaning na ilang mga nerves na apektuhan na sa kataas sa sugar, medyo na nahilo na, nalipong na sa kataas sa sugar, naputos sa kataas sa sugar mo na nga na siya mabation nga numbness. Eventually, uban ka ng pricking sensation or murag ituslok o mga needles and then ka ng pain na dayo, no, nga persistent na na. So, usually mo na ang kuan or kung dili man gani mo, hadiha nga hanap ang pananaw, mo na siya reason nila. Ang uban na nga tool, agi sa kadry sa ilang skin, mga tol sila, especially sa private parts, no? Sa mga babae, kay mas lipis man ang atong mga skin, diyan na atong mga mucosa lining sa ato ang reproductive organs, diyan na, no? So, ina na ang usual.
1: Salamat kay na, doktora, no? Kana pong mga sinyalis do, Dok, nga kanang medyo maglagom ang panit, mao na po na siya, Dok. Kanang kalabanan, kanang diri sa siko, maglagom, tapos diri tapit sa may tiilan.
2: Yes, na yung mga inaan nga more siya velvety color nga dark skin is kanang deposition na siya og mga kuan, mga fats, no? So, kasagaran na is ang sobra nga sugar na convert into fats and deposited into some parts sa mga skin, no? Sa ilok, sa elbows, sa tangkugo, na usual, no? So especially sa mga bata, ng mga dako, mga ubis, makita na ninyo. No, so inig-testing ninyo, medyo-medyo may pagkataas pa nilang sugar, taas lang cholesterol, so ina na.
1: Ay, indawan kaluoy. Ultimo mga batanon po daidok, no? Bata pa. Pwede na matakbuyan na aning sakit. Tigay basa-basa ning sakit sa nga ng mga diabetic, no?
2: Mm-mm.
1: Then, Dok, thank you kayo, Dok, no? So, natubagragid na to ang pangutana din hinga unsay simptomas sa diabetic, no? Katong dunay mga diabetes. So, thank you so much sa imo ang pag-explain, Doktora. O thank you po sa nagpadala sa maonga problema. Diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message. Diri gihapon sa atong hotline. Ang last 4 digit kay 7890 sa 0926. Ingon siya, Dok Choi and Ma'am Buttercup, maayong adlaw kaninyo mga pretty full. Gusto ra kong magparamdam nga nag-enjoy jud ko kanunay sa inyong programa. Permi jud ko ninyong mamati kada hapon. Shout out ra ko ninyo. Ang ato ang nag-message to kay si Ma'am Sharon of Agusan del Sur.
2: Yes, thank you kay Ma'am Sharon ha sa take time nga mag-text sa amo magpahibalo nga tigpaminawan jud ka. Shout out sa imuha o sa imong pamilya o sa inyong mga silingan diyan.
1: Yes, Doc. Shout out kanimo Ma'am Sharon, no? Shout out pod nimo o sa tanan ng mga taga Agusan del Sur. Na lamig kayang feeling, Doc, no? Nga mag-message sila gingon, Ana.
2: Yes.
1: Pero mas lamig yun ang feeling kung mag-message mo sa inyong mga gipang bati-bati din, ha? Labi na matambagan mo ni Doktora o siya angay ninyong buhato, no? Okay. So, dirita sa ato ang lain na pod nga nag-message sa ato ang hotline sa last 4 digit na 6827 sa 0948. Ingon siya diri, Doc ug Ma'am, good AM. Pakitel sa ahente nga i-appeal pag-deliver ang Nerviplex if maadto na sila sa Bidsayap. Kani Ma'am ang nag-message kasi Ma'am Inday Sarin. Thanks po. So Ma'am Sarin, no, Inday, Ma'am Inday, kani nadugog na gini sa atong ahente, no? Kay kana ato ahente, Doc, while nag-travel na, so nakakuan gina sila, always gina naka-on air gina itong programa.
2: Dapat stocking, sir, friends, no? Pag-stock og daghan na imo mga Nerviplex, diha, pag-stock og daghan sa imo mga B-complex o mega care, no? Haron dili tama hutdan sa ato ang mga suki diana, no? And then, maayo gid ning Nerviplex actually, so ako makainom ko kay katulgon jud ko say kami kay dili mo trabaho ba kay mo dugang pagkatulog bitaw so siguro sayo-sayohon ni siya og inom na pa siguro mga lashitis gabi mo inom na ta kay haron di ra kayo mo extend ang yang effect inig buntag pero sa mga elderly sa kato mga retire na no
1: okay kay ni Doc, no?
2: Hapon pa ang trabaho okay kayo no ka nagkaon dayon tulog mas prolong ang imong tulog. Sa ko alam po, ha? May effect.
1: Aha, Doc. Mamagin na siya. Labi na po sa kanya ito ang Nerviplex sa mga kabataan po noon. Nindot ka po kayo siya effect. Kay mga anak ni Doktora Choi, ah, mga batang bibo dyan siya. No? Pagana kaayo nila o kaon. Pagana po na siya tulog nila, Doc, no? Wala ra?
2: Pareha ra.
1: Aha.
2: Pareha ra.
1: Ang nakanindot pa yun kay gawas nga pangpataas, pangpabright, di ba? Kompleto na, naapagin sila para sa kuan, immunity kada adlaw, no? Labi na nga, naasa sa school, o bisan naasa sila, naasa gawas, diligyo sa dali nga matakbuyan o mga, kanang mga kalabanan ng mga sakit, Doc, mga obo o sipon, di ba, Doc?
2: Mm-hmm.
1: Okay, thank you so much. Dari na po ta sa ato ang lain nga nag-message, Doc. O palihaw kong paredi niya sa imo ang kuan, accounts of Doc Choi. Okay. Anak na po siya. Hello, Doc. Sa Doc?
3: Hello,
1: Doc. Napa, Doc. Pero, ato lang i-ready daan, Doc. Kay murag kaniang daghan-daghan pataog oras, no? Hello, Doc. And ma'am, na ako'y ipatabang ninyo bahin sa ako ang balatian karon. Permirang gasakit akong abaga. Hawoy kaayo. Makatabang kaha ang pag-inom sa inyo ang B40 o Mega Care. Daghang salamat sa pagbasa. Text sender na to kay taga Surigao del Norte.
2: Yes, no, so okay yung kayo ang B40, no? Atong high dose nga B-complex. Nakanindot ani kay dili siya para sa uban nga murag gagmay-gagmay ra kayong sulod sa ilaang milligram sa B-complex, no? So kani okay gyud kay ni siyang ka pang once a day han lang, no? Di para sa uban nga 2 or 3 times pa, no, ang equivalent ani niya.
1: Mm-hmm.
2: So mabuntag mainom ka and then sa gabi okay gyud kayo maginom ka og Mega Care, no? Kay ang Mega Care dili man gyud lang pasabot na kinahanglan ra gyud siya sa mga high blood o tagas og cholesterol, no? Kita kay isip labi na sa mga elderly na, oh, 40 and up, no?
1: Mm-hmm.
2: Na pila na katuig nga nagkauntag mga fatty foods, no? So makatabang jud ni sa atong atherosclerotic plaques diyan sa kilid sa atong mga ugat, no? Nga munipis-nipis siya kay sequester pud niya apil ang uban nga mga bad fats diyan, no? And then ipametabolize niya sa atong liver, no? So ana ang iya ang function. So kita especially for 40 years old and above, mag-start na gid putang inom aning Mega Care, no? Ato ang omega 3 or kanang itawag nila nga fish oil, no? Pero nakanindot ani kay wala siyay langsa nga baho, wala siyay langsa nga kanang ma-feel gyud nimo inig inom nimo nga murag oil sa isda, mm-hmm. Ana ba dili. And then wala gyud siyay lasa pod nga isda, no? Di para sa ubang fish oil nga usay murag kanang pinugos gyud ayo ang imong pag-inom. Agi kay murag gyud kag ni inom og oil sa isda ba, no?
1: Mhm. Dayon to manok up pa jud dok baho pong isda.
2: Kani wala.
1: Yes.
2: Wala gyud, uh-huh. So nindot kay siya pagka-process, no, ang atong Mega Care. Di po siya dako nga murag kag matuk-an inigtulo nimo. So, oin ana.
1: Okay, Doc. Salamat kay. So, katong ikatambag dahi, Doc, ni Ma'am or ni Sir, no, sa nag-message karon nga. Okay, good day kayo, no? Sa Hawaii si ang abaga, ang ato ang B40, nga high complex, o ang Mega Care. Dayon, Doc, mas maayo po nga madugangan ng iaabit ang mga Hawaii-Hawaii. Dili padugangan yung Hawaii, ha? I mean, nga madugangan na to siya o recommend nga magamit sa itong Hap Plus. Katupi itong Hap Plus na to, Doc, nga para sa panuhot, no?
2: Mm-hmm.
1: O sa mga pamaol, medyo Hawaii. So, katong halang-halang na to nga Hap Plus, nga ang pangalan na to karon kay Supremo Oil na, no? Mas effective pagid ni siya, Doc.
2: Mas halang siguro na
1: mas
2: siya.
1: Mas medyo, yes.
2: Dapat pa-try yung tanan ni Sir Friends. Makastorya yung tag-unsay epic ana sa ito, ah. Okay. Mas maigin nang maka-experience ta, no?
1: Mm-hmm. So, kita una, Doc,
2: atong no? Gihangyo si Sir Friends nga tagaantag sample diary sa studio.
1: Ah, oh, kanunay ra gyud ang imong adok, di na pwede, no? Di na pwede malintan si Doktora Choi kay. Kani nga to ang haplas sa panuhot og pamaol mga higala, no? Ayaw kalimti ang pangalan na kay Supremo Oil, no? So sa dunay mga pamanhod aside nga mag-inom sa ato ang Mega Care og sa ato ang B40, manghaplas ta sa ato ang haplas nga Supremo Oil. Okay.
2: Yes.
1: Okay, Doc. So, gawas atong ato ang haplas nga urayo, no? Kato ato ang green nga taklob. Karon ang ato, wala na tong orange nga taklob. Ato nang gailisa na siya sa pangalan nga Supremo Oil. Okay,
2: yes.
1: Mga kahigalaan, arat na. Pangitaan na ninyo sa inyong mga suki nga tindahan.
2: Yes.
1: Yes, Doktora Choi. So, atong i-invite ang atong mga kahigalaan again, no, nga mo message sa inyong mga gipang bati-bati sa lawas, sa inyong gipang pamatsyag din, ha, no? I-message lang sa atong hotline kay 0909-304-8924 o sa kang Doktora Choi pod nga Facebook.
2: Yes, pwede po mo mag-message, no, sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no, DOC space CHOI.
1: Okay, thank you so much, Doctora Choi, and thankful po kayo ta sa ato mga mamiminaw, no, og nagkabsa na po ta sa atong oras mga higala. So, magkita-kita na po ta, hangtod na po sa sunod nga higayon. Sa ngalan ng Kuya Friends, no, kini si Buttercup ang iyong higala sa kahanginan, nga always og pahinomdom ka natong tanan nga prevention is better than cure and is always cheap than cure.
2: Yes, gani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card ng miyembro sa

0: Mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
1: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga, quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata kamay, mawala yun. Kalo si Senior, mawala yun. Munang minti niya na ko nainom, kadadla yung prenom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiya yun.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
16: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
15: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
17: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
18: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay. Pagkabayad o bills. Pagkapalit o prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
19: Kayawe ka magtiwala. Buong

For keeps nga AgriTips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Doon lamang ako nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoon ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiyan ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapon!
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good?

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
5: Look

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa? Ay! Hala no!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Governor Engineer Raul Mabanglo.
8: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Emelinda Balos, dahil ako sa bankeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas do kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato ko.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
3: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
5: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
15: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Lagang paalala, ang iBerry

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
6: Gutom ako yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival.
19: M-Core Festival.
1: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
19: M-Core Festival.
20: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
21: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Maing adlaw mga pinangga, atong hisgutan ang usa ka very interesting topic, autophagy. Maybe bag-o ni paminawon, ang autophagy nagpasabot self-eating, kauno niya ang kaugalingon or self-cleaning process sa atong mga selula nato. Ayaw kahadlok sa word nga self-eating. Dili ni dautan, actually this is one of the amazing ways or usan siya sa pinakanindot nga pamaagi.

nga scavengers para naay mukaon didto sa mga waste. The same sa tong lawas na punta didto'y cleaning system. So unsa gani ni ato ang human cell na to mga pinangga? Ang ato ang when we say human cells mo na silang mga gagmay kay nga makita lang sa microscope, no? Mga microscopic building blocks ni siya aron nga mahimo ang ato ang entire body. Sama sa mga bricks nga para mo porma siya og mga balay. Sa ato pa dili matukod walay physical nga appearance, walay physical nga lawas kung walay ginagmay nga mga human cells. Ingana siya ka-importante ang human cells. And of course, when we say human cells mga pinaga, anana siya ay at least no, pinaka-main niya, tulo ka main function niya or trabaho niya, number one, mohimo siyag enerhiya. Ang imong pagkaon, ang atong pagkaon, ang atong gikaon, o ang atong hangin, ang atong giginhawa, himuon na sa atong lawas nga fuel. Ang human cells, ang ginatrabaho niya, ikaduha, pagtukod o pag-repair. So naga-duplicate, naga-copy ni siya, nagkopya ni siya kada adlaw sa iyang kaugalingon, ha? Kining mga cellula na to, nagkopya ni siyang kaugalingon po, nagka-duplicate ni siya para mutubo ta o dili po ta magko-ko, no? Manggamay. O dali ta ma-repair, maulian, labi na kung natay mga injuries. Unya ang ato ang human cells na to, siya nagapadagan sa tuang lawas. But pasabot nga sila nagatransport, nagapadagan sa mga sustansya. Sila po nagatangtang sa tuang mga waste na to. O sila po ang nag-build up, nagatukod sa tuang mga panit, mga bukog, o mga organs na to. Let's say heart, kidney, baga, pancreas, intestines, mga tinain na to, atay na to, etc. etc. Hinumduman nato mga pinaga nga sa nasod sa Pilipinas, daghan kaayo ang nag-antos sa lifestyle diseases. High blood pressure, diabetes, fatty liver, obesity, kidney problems, stroke, heart disease. Daghan sa mga sakit karon dili kalit lang ni mitungha pinangga. Hinumdumi ba sa lifestyle disease, hinay-hinay ni siyang naporma mga pinangga. Pwede gikan sa pagkaon, gikan sa kulag tulog, stress, sige og inom og soft drinks, natulog nga busog, unya kulag ehersisyo, kulag lihok, unya sobra ang processed food. Kabalo mo mga pinangga nga sa nasod sa Pilipinas, ang number one na kapalisod sa mga tao matag pamilya is dili ang gobyerno. Kabalo mo anak pinangga? Ang korupsyon pinangga, dili number one nga mo hinungdan nakapalisod sa Pilipinas. Dili ang flood control number one. Kabalo mo unsay nakapalisod sa nasod sa Pilipinas, I mean sa matag pamilya, matag individual. Kining out of pocket healthcare cost tungod sa tuang mga lifestyle and chronic diseases. Kanang gikan si mong bulsa, nipalit ka og mahal nga mga tambal, mahal nga mga, let's say, supplements, mahal nga mga maintenance. Unsa man ang mga sakita, Doc? Number one, heart disease, mga stroke, diabetes. Mao ni siya ang pinaka ultimate wealth destroyers. Madialysis, kanang inflation, kanang mga mahal nga pamaliton sa tuang inadlo-adlong panginahanglan, ikaduha na nakapalisod. Kanang mahal nga elektrisidad, ikatulor na siya. Kanang mga epekto sa mga kalamidad, ikaupatra na pinangga. Kanang mga systemic corruption, mga red tape mga pinangga, ikalimara na pinangga nga nakapalisod na to. Kanang lending nga nang hinubra na kaig tubo, ikaunom na siya nga nagpalisod sa usa ka tao pag dili niya mamanage kanang kwartaha. Tungod kay medyo dako na siya kaayo pagbali ana, pagpaningil. Unyang ikapito nga nakapalisod-lisod kayo sa mga tao, isang kining low value employment and underemployment. Ang sweldo sagad sa matag pamilya, nasa more or less na mangod sa tuatag lima ka membro ginoso sa kapamilya, dili gyud igo mga pinangga. Ang ikawalo nagpalisod sa Pilipino, kining mahal nato nga supply sa pagkaon, bugas. Unya more nagrelay ta sa mga food import mga pinangga. Kani maka-stress man ni siya, pwede po din siya mo cause og lifestyle disease gihapon ang stress. So currently mga pinangga, wala kaayo tay insakto gyud kaayo nga programa, mga invention, mga technology nga mo improve ang ato ang farming nga mahimong productive, mahimong mas
mo create siya high value, makasustain siya locally, makaprovide locally nga moabot yun ang time makaingon ta baratuha sa tuang bugas. Kita nga mga taga-lokal, ma-feel na to una sa tanan nga barato ang bugas.

0: Anyway, lapad gani nga hisgutanan or topic, balik ta sa to ang topic pinaga. Or pinaka main topic na to, ang autophagy, no? Ato alang gitagag realization, ang kahimtang sa to ang panglawas, pamilya ug nasod sa Pilipinas. Sa kadaghag o sa bonon, sa kadaghag panginahanglan, number one at imana ang kahimsog sa panglawas. Walay laing first step butang nato nga para mas maplastar ang ato ang panginabuhi matag adlaw, number one at imana ang imuhang kahimsog sa panglawas. Dili na siya number one hatag sa gobyerno sa atoa. Ang kahimsog sa panglawas choice nato na number one pinaga. Mao na nga gina-provide nato dinhi ang pagtuon, pag-edukar tungod kay atong gibati. Ang kahimsog ang blessing nga atong na-receive kinahanglan atong i-share, atong ipahibalo sa tanan. Balik ta sa pinakapunto sa tuang leksyon, sa tuang lesson, kanyang gitawag autophagy. Ang autophagy, nagtudlo na siya nga ang lawas nato gusto mo limpyo. Sama sa ato aba, gusto nato limpyuhan atong gobyerno, gusto nato i-improve atong gobyerno, same sa lawas. Mao na siyang nahitabo, gusto nato ma-improve ang ato ang kinabuhi. Same ang pinakasulod nato, ang mga selula nato, gusto sila mo limpyo, gusto sila mo improve matag adlaw. Pero kinahanglan nato silang alalayan ang atong mga selula para makalimpyo silag tarong. Number one gyud, hinungdan nga dili makatrabaho ang imong lawas, kining gitawag autophagy or self-eating, self-cleaning process. Kailangan limpyuhan tungod kay dili sa mo function paghugaw imong system. Sa mas tong community nga hugaw, dili ka function. Ang number one hinungdan nga mo limpyo, mo repair, mo improve ang atong lawas sa panahon gitagaan nimo ang imuhang tiyan ug pahulay sa insaktong panahon. Yes, naay insaktong panahon nga gikinahanglan nga mapahulay ang atoang mga tiyan. But pasabot pinangga, based sa research, kung sige tagsima-sima, namahaw naman tata, busog ta o niya after 2 to 3 hours, naay snack, bisag busog pata, bisag bugat pa atong tiyan sa kabusog. Tungod kay lami lang yung ikaon, nikutoy imong tiyan, naglaway kas pagkaon, imong gidungagan ang imuhang tiyan. Samtang nagtrabaho siya dito, gidagdagan na pagtrabaho, unsa mahitabo, medyo maluya siya pinaga. Imbis iyahang madigest pag-ayo, nga dili madelayed ang paggaling, tungod kay pag madelayed ang paggaling, mukos na siya pag-acidic sa imuhang tiyan. Mukos na siya hyperacidity. Mukos na siya og paglabad sa imong ulo, pag brain fog, no? Gabo na imuhang hunahuna, ingon ni ana pinangga. So miabot nanti pang niudto, naniudto na pud ta, pero wa pa mahuman ang paggaling sa gikaon nato ganinang buntag o ganinang recess or snacks.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: May bawaan nimo pag mag-acid na siya nga wa niya magaling kaayo kay magsigigag tugab aslom ang kutukuto, hapdos ang kutukuto, sakit o sayang dughan, maglabad ang ulo. Pagkahapon, sima-sima na pod na napoy insaktong mga pan, biscuit unsa pa na diha mga pinaga. Additional na pod, so the more nga magka, hinay ang paggaling. Pag-abot sa gabi, additional na pod ang kining kanonon pinanga. Natulog nga busog, diha magsugod ang pag-switch off sa imuhang autophagy. Switch off meaning dili makalimpyo ang imong kaugalingon sa lawas. Every time maglihok imong cells, naay waste product. Pag dili malimpyo ang waste product, mo create na siyag inflammation sa imuhang lawas. Ang imong inflammation sa lawas dili makorek, diha magsugod ang mga Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cancer, arthritis, high blood pressure, hypertension, diabetes, and so forth. So ang autophagy, mga pinanga, ang pagpanglimpyo sa kaugalingon magsugod o mahimo siyang epektibo lang makapanglimpyo sa panahon na tulog ka nga nag-fasting, natulog ka nga wala na gigaling sa imuhang tiyan. Mabitaw ang pamahaw, gitawag nag-breakfast, gihunong nimo ang pag-fasting, pagpuasa. Daghan dili mamahaw tungod kay busog pa inig kabuntag. Nganong busog pa, wa mahilisi sa iyang ikaon gabi. Take note pinanga, every time matulog ka nga busog, ang imong lawas wala makalimpyo sa kaugalingon. O pag dili siya makalimpyo sa iyang kaugalingon, kung sa'y mahitabo, istanawa ang balay nga hugaw, gubot ang balay. Kung sa may makaapekto ba sa una-una? Yes. Makaapekto ba sa relasyon? Yes. Makaapekto ba sa focus? Yes. Makaapekto ba sa productivity? Yes. Manggawas ba ang baho? Yes. Manggawas ba ang mga sakit? Yes. Ang brain cells nato, gitawag ng mga neurons, pag dili makalimpyo siya kaayo tungod kay sigag sima-sima natulog kabusog, dakog tsansa nga mo na siya mo hinungdan nga magkaroon ta ng neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's disease. Unsaon ni mo pagkabalo dok nga magka-Alzheimer ko inikatiguwang nako? 70, 80, or magka-Parkinson's disease ko dok pagkatiguwang nako? Number one, mga early signs, panahon nga 40 pa ka, 50 pa ka, kung maapektuhan na ang imuhang memory. Malimtanon ka. Ikaduha, maglisod kag focus. Ikatulo, naana kay problema sa imuhang nerve function. Magbanhod-banhod na ang imuhang mga kamot, tiil, naay manusok-tusok, usahay init paminaw nimo nga mura na yun nanusok, unya sensitibo kaayo ang imuhang panit pinanga. Ibig sabihin ang imong sensory mapiktahan, sensory nerve, motor nerve. When we say motor nerve, ang imuhang mga muscle nimo usahay maginahin na nagpoy-poy, walay kusog insakto. Naga muscle cramp ka. O, bantayana na. Kay nerve problem din ang mga pinanga. So, unsay pinaka main, pinaka top 1 nga hinungdan? Dili na to pasanginlan na ang diabetes. Kaya ang diabetes, resulta ra na siya sa maling akala, maling pag-anad-anad, mali nga habit, mali nga lifestyle. Mao na nga, i-correct na to nga di matulog busog, i-correct na to nga dili magsima-sima. Dapat more lihok-lihok pinanga, more water between meals. Maliban lang kung nakulangan jud imuhang gikaonan ng pamahaw nga gigutom ka, istudyo gyud kasi ang healthy nga combination, ang healthy meal sa pamahaw, moabot na siya dili moubos og 4 ka oras hantud 6 ka oras mga pinaga ayha kagutumon. Sa ato pa 2 to 3 hours pa lang gani ka na mahaw gikan nga gigutom ka na, ibig sabihin pasikulang ang imong gikaon. So ni sima-sima ka, so of course di na siya makonsider nga eating between meals tungod kay gigutom naman ka. Ang sima-sima nga dili healthy, kanang sima-sima nga bisag busog ka, unya gipaslakan gihapon ni imong tiyan tungod kay sa kagana lang, mali nga habit. Ang tinuod nga gutom is hawang ang tiyan. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitunaan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinanga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Imagnon na puyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Macasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
11: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol. Bukol, sir. Nag-quizlid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbili ng kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A clean body begins with clean habits, but a meaningful life begins with a clear desire. Ang usa ka limpyo nga lawas magsugod sa usa ka limpyo nga pag-anad. Apan ang usa ka meaningful nga kinabuhi, makahuluganon nga kinabuhi, magsugod lang na siya sa usa ka tin-aw, klaro nga tinguha. Usabay mga tinguha nato sa kinabuhi mga pinaga. Kinahanglan ato na siyang kabuoton. Kung unsa ang atoang gihunahuna karong adlawa, maginahinay pod nga mahimo ta sa maniana. Ang atong pangunahuna mushape na siya sa ato ang mga choices. Ang atong mga choices mushape na siya sa atong mga habits. Ang atong mga habits mauna siya ang mushape, muhulma, mupurma sa atong kahimsog sa panglawas o sa atong panglawas, ang atong panimalay, pamilya o sa ato ang kaugmaon. Mauna nga bantay ang imuhang habits. Ang imong pag-anad-anad ba? Unya, bantay ang imong pagpili. I-practice disiplina gyud sa imong pagpili. Unya, sa imong nisulod sa imong hunahuna, bantay gyud na, disiplina ha, nga mahaom, ma-align siya sa good habits. Kung gusto tagtaas ng kinabuhi, dili lang atong ipangutana unsaon ako nga mabuhi kung taas, kung dili, ato pong ipangutana, why do I want to live longer? Nganong gusto ko mabuhi og taas? Because longevity, mga pinangga, is not only about reaching 90 or 100 years old. Ang tinuod nga longevity, ang tinuod nga taas nga kinabuhi, nagpasabot na siya og nabuhi ta nga naay kusog, katuyuan, kalinaw, gugma og pagserbisyo. Niabot lay gag 90 kapin pero di naman ka makailos mong kaugalingon, way kusog. So atong gitun-an dinhi nga pagmaabot tag 100 kapin, kusgan gihapon ha. Ang word for today sa Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Ang usa ka malipayong kasing-kasing, usa siya ka tambal, mura siya og tambal o nagabuhat siya sama sa tambal. Pero ang masulubon nga espiritu, makapa, uga sa bukog. But pasabot, mahimo kang masakiton, wala kay insaktong blood circulation, tungod kay dili ka happy kada adlaw kanang pangayoon nato sa Ginoo mga pinanga. Mahimo tang malipayon mga pinanga kung masabta nato ang atong lawas usak ka nindot kaayo nga pagka-design ang atong lawas sang atong kinabuhi anay katuyuan ug ang atong pamilya iampo nato sa Ginoo nga i-bind ang atong pamilya sa iyahang kamot dili magkabukag-bungkag atong panimalay apan mahimong himsog ug malipayon ana ang pagsinabtanay ana ang kalinaw ana ang pagpasaylo ana ang paginampoay nga magtinabangay bisan na lang sa pagampo. Mao nag-ingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. When we say without ceasing or pagampo nga walay paghuno o dili ka mohuno but pasabot nga ang pagampo mahimo siyang continuing attitude. Nagapadayon nimong pamatasan nga dili lang ka moampo nga for emergency action lang. Bisan sa kahayahay, bisan way problema, ayaw kalimot nga nakay consistent nga time nga ihatag nga oras sa pag-ampo. Philippians chapter 4 verses 6 to 7. In everything by prayer and supplication. So ang pag-ampo day dili lang ingon nga basta nakasulti ka dito sa Ginoo kun dili apili gyud og paghangyo. Kana bitang mo supplicate jud ka, mga muyo jud ka sa Ginoo, but pasabot ba nga mohangyo jud ka. Mohangyo ta sa Ginoo. Naponay purpose kanong itugot sa Ginoo nga moabot ta sa punto nga mohangyo gyud ta sa iya nganuman. Kaysa panahon kita kana bitang in need na ta kaayo, diha nato ma-value ang tabang, ang usa ka tabang. Pag na-value natong usa ka tabang, diha ta makat-on sa pagpaubos sa kaugalingon, tama? Diha ta mo learn pag-ayo sa panahon sa kalisod, tama? Mao nag-iingon nga, let your request be made known unto God. So ang resulta na mga pinangga, sumala sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, the peace of God shall keep your hearts and minds. Kana di nga nung muligon ang atuang kinabuhi, muligon ang atuang pagbati, muligon ang atuang kaugalingon, basta na kay kalinaw. Kung asa na gikan nga kalinaw, kanang kalinaw gikan sa Dios. Kalinaw gikan sa atong Creator. The peace of God. Kung nakay sakit karon nga di nagyud maulian og mga tambal og mga operasyon, hinumdumi ang number one nga tambal is ang kalinaw sa Dios. I-establish muna ang presence sa Dios sa imong kinabuhi. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, manan atong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
14: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Maayong panglawas, batok.

0: sakit kusog natural. Lawas na optimal sa EXL Magkabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang EXL Magkabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ay, EXL Magkabuhay.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong magandang suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

Philippine Standard Time, mga kapamilya, karangkada. Alas 6:03 na sa buntag. Welcome, welcome sa atong programang Karangkada sa Buntag. Sa ngalan ni Dod sa Romantiko Tandok. Temporaryo gihapon yung makauban, Karangkada Kidlibunaw. Kotob ta alas 7 sa unang hugna may gala sa paghapyod sa atong mga nagbagang balita. Arangkada. Mayong buntag, Dinis Dakbayan sa Davao. Labi na sa mga kasikbit nga mga lugar, labi na diya sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, dari mga igsoon sa may Davao del Sur o Davao Occidental. Og sa mga naminaw po nato sa pipila ka mga area sa North Cotabato. Good morning ninyo tanan. Live ta karon pinagi sa 101.9 FMR Radio Davao, 89.5 FMR Radio Davnor, og FMR Radio 96.7 FMR Radio Davao de Oro. Dagang salamat sa inyo ang pag-tune in kanunay din sa FMR Radio Networks, labi na din sa Davao Region. Malipayo ang pagpaminaw diya sa Davao de Oro, diya sa may Nabunturan, diya dapita mga eksyon sa Montevista, Compostela, Mawab, diya sa may Mungkayo, New Bataan, Maragusan. Arangkada. Salamat kayo sa inyo hag paglanog-lanog diha dapita. And of course diha sa lungsod sa Laak. Good morning, good morning. Sabi na kang Mayor Honeyboy Libuangan. Gwapo na kayo ron, indot na kayo mga tsada. Ang diha may gala sa lungsod sa Laak, Davao de Oro. Murag syudad ganaa dito sa bukid bay. Arangkada. Pinagis pagpaningkamot ni Mayor Mark Anthony Honeyboy Libuangan. Apo kayo ang Laak karong panahon. And of course diya sa may Mungkayo. Good morning ninyong tanan diha. At doon doon na yung mga radyo, tune in mo, pili lang mo. 96.7 kung naamo diya sa De Oro. 89.5 kung naamo diya na Minaw karon sa Davao del Norte. O 101.9 kung naamo din eh sa Dakbayan sa Davao. Good morning sa mga guwapo-guwapa nga naminaw nako rong buntaga. Arangkada. Live punta sa atong Facebook ang Kidong Nyuda Libunaw. Panawal nyo di ha. Ato aga Facebook. Kamu na ibahala di ha. Mo share, comment. Ang uban din mahadlok mo comment. Labi lang dito sa labo-labo. Hadlok na sila ba? Adlok madamay. Ay, kanang labo-labo, komentaryo mo na. Unya, pana, alas 7 hangtod, alas 8. Dari may gala, hagpaton sa nato ang mga balita nga atong madungog ng mga kaigsunan gawas ug sulod sa nasod. And of course, ato pong gahulaton may galang signal sa mga resulta dito sa BARM election.
May nagkagubot raba dito mga igsoon sa may Cotabato City. Pero nagmalampuson paghihapon ang nasangpit nga barm election. Labi na dito sa uban nga mga region, no? Uban nga mga lugar. Gawas lang diha Megala sa may Cotabato City. So, good morning sa mga late tuners nato mga karangkada. Subo na ko sa ngalan ni Elmer Dude sa Romantico Tandok. Ang inyong nakauban karong panahuna mao si Karangkada Kid Libunao. Alas 6:09 na mga silingan atong gihuwat karon ang ato pang gipabukal ang gitak-ang nga mga balita o nagsinug-ang nga mga balita labi na din sa Davao Region. Karon taon-taon ha, mo gawas sa atong mga balita mga tigpaminaw. Standby lang mo din ha. Ha, kape, kape, kape, kape sa muriya, kape. Katundun na yung mga greetings din ha. Ah, sige lang, ipasupot lang na ninyo diha. Kaya ko rin nabasahon after sa itong mga balita. Rabi ang ulan, no? Nagbuntag mga igsoon ng ulan. Murag nakabawi-bawi gyud ang ato ang mga igsoon ng mga farmers, mga mag-uuma. Nakabawi-bawi kay gigrasihan ta migalag ulan sa Ginoo. Pasensya lang tong na ay mga kontra sa ulan kato mga kandingon. Pareha itong basta mauna na. Hapit na, gamay na lang yun. Nibukal na nga itong giinit ng mga balita. Pagbukal ano ron, ato ni may galang ato aning himay-himayon ug maayo. Kamudya, share kung sabi nyo buhaton din ha. Kamuna ay bahala rin ha. Sa ato aga Facebook, gawas sa ato naminaw sa radio. Balo ko libuan na naminaw sa kuwaron sa Radio Dial, Transistor Radio. Pizza disisize na mga kapamilya. Ka-vibes sa pizza disisize na sa bulan sa Setyembre. Tuig 2026. Ang uban ganin, nakadungog rin. Hinahinay nagpanaygon mga kaigsunan. Nanakoy nadungog nga mag-kuan. Nanay madungog na ko magsuroy-suroy ron kay nagkanta na. Practice nga dala panaygon. Niya ang uban mga igsoon nagpractice na kay dunay mga pa-contest or caroling contest sa nagkadaiya nga mga kabarangayan as early preparation para sa kinibang gitawag na tong Pasko in town. Kini nga to ang mga kaigsoonan makadawat in town nagregalo panahon sa Pasko anniversary or git po na ikalipay na to po no. Panahon may galas, Pasko. Anya, medyo mukalma-kalma ang batasan kay Christmas celebration lagi. Inanaragin na siya. Anaragin ang kahimtang mga igsoo na to dinhi sa nasod Pilipinas. Soban ba yung nasod, no? Kung atong ikumpara, mubo kayo ilang kalipay dito. Kita malipay, tadali makakita itong mga buto-buto ba na ay mga fireworks na mupurma diya sa kalangitan. Pero tingin na lipayan na ito. Sa ilaha dito mga silingan, labi na sa Nasod, Israel, sa Iran, Saudi Arabia na karon, di amigala sa Yemen, or mga kalusuran diya sa Middle East. Lahi dito ba mupurma ang mga murag fireworks diya sa kalangitan? Pero magdaman og mga tipakas bomba.
makulbaan sila dito mga ka-vibes. Kay muna na ganyan makita nila, dili na nila ma-feel nga doon ay fireworks. Kay lahi na dito, manglupad na dito mga bumba, mga silinga. Arang okay nang atuwa dere. Kini ato ang kalipay, taas pa kayo ng standard mga igsoon compared dito sa kalipay sa ubang mga tao sa ubang nasod. Daghan sila kwarta. Ang ilang may galang panginabuhi, bastante, layo ra sila sa pasmo ang problema, dool mapod sila sa peligro. Atuwa dere, atong problema dere, kuhan man lang. Ginagmay man lang na diya, atong problema. Na yung mga dinagko, parihaan na diya sa national nga problema na to, pero kitang mga Pilipino, anad ta ba? Survival yun ang atuwa. Dili ta pareha sa ubang nasod nga dato lagi ka ang problema, mabungkag, magkalit, imong balay. Huwag siguro ilang kinabuhi. Karon gwapo ilang tulog. Pagkaugma, basig, wa na sila. Eh, karon mga panahon na nagkainitay, maayo diha sa nasod Israel, nanapod ng Yemen, di gina maundang kagubot diha. Kaya mga tao diha napita sa Middle East, puro ni mga garbuso, bay mga dato, magot. Okay, sige, nyo na ito na ipadayon mga idol. Ato sang hagpaton karon mga igsoon kay niana karon ang ato ang mga balita, nagbaga-bagang balita mga kaigsoonan, mga karangkada, ikan sa balitang nasyonal, lokal, international, regional, balitang sports og showbiz.

Yan na karon mga kaigsoonan, ang ato ang mga uluhan sa uluhan sa ato mga balita. Agada. Ining pizza 16 September 2026 adlong Miyerkules mga silingan. Sa pagsugod, sa paghagpat sa itong mga bagang balita, yan ang mga news headlines. Sa balitang lokal, motorista patay sa karambula sa upat kasakyanan. Dugang pa sa balitang lokal, laborer sa Fishport giihaw sa kasumbagay. Dugang proyekto alang sa distrito gisaad ni Kong Uyo sa 2027 nga budget. Kapin 6.4 million damyos sa dakong sunog sa Davao. Samtang sa balitang regional, truck milahos sa Pangpang, unom ka mga sakay. Patay! Aragada! Samtang sa balitang nasyonal mga tigpabinaw, matod ni Ridun, wala magtakdo nga salin ni VP Duterte, tataw nga ebidensya. Aragada! Dugang pa sa balitang nasyonal, sigon sa survey, 64% sa mga Pinoy kontento sa ilang mga kongresista. Dugang pa sa balitang nasyonal, Robin Padilla, gisabuhi na na. O katapusan sa balitang nasyonal, naluwas nga kapitan sa nasunog nga MV John Aster gipa-imbestigahan. Sa balitang international, mga nag-edad o usa ka gatos sa Japan nagkadaghan. Balitang sports, pagkaparot sa Gilas Pilipinas sa Asiad gidipinsahan ni Coach Tim Kun. Og balitang showbiz mga karangkada, ex-GF ni Ryan Bang na masangil nga giabuso. Mao ka na nga to mga news headlines karong buntag ha. Nanukad live gikan sa News and Information Center sa FMR Region Networks. Inyong tigbalita, Kid Libunaw. So dito maglangan mga silingan niya karon ang detalye una sa balitang lokal. Balita lokal. Motorista patay sa karambula sa upat kasakyanan. Patay ang usa ka motorista human nagbangga ang upat ka mga sakyanan sa dakbayan sa Davao kagahapon. Sumala sa kapulisan, nahitabo ang eksidente dito sa National Highway NHA Buhangin alas 12:10 sa utok. Nalambigit sa disgrasyang Honda Wave motorsiklo sa biktima o sa taxi, usa ka Suzuki minivan o usa ka wing van. Giimbestigahan na sa kapulisan ang hinungdan sa aksidente samtang gikustudiya sa Buhangin PNP ang driver sa truck alang sa pagpasaka o tukmang kaso. Dugang pa sa atong balitang lokal.
Sa kaliborer sa Fishport, giihaw ang iyang kasumbagay. Agada! Patay ang usa ka liborer sa Fishport sa Mati City, Davao Oriental. Human gidunggab sa iyang nakasumbagay dito kagahapon. Nadakpan gilayon sa kapulisan ang sospek sa pagluba kang Warren Gastanes, 41 anyos ug mulupyo sa Magapo Uno, Barangay Central, pipila ka oras human sa krimen. Sumala pa nga una na itabo ang krimen, nagsumbagay ang biktima ug ang sospek dito sa Fishport tungod sa wala masayring hinungdan. Nakurat na lamang ang mga nakakita sa dihang kalit nga gihansak ug hinagiban sa sospek ang biktima, pipila kay gayon hinungdan sa kamatayon nini. Gisulayan pa og gukod sa mga nakakita ang suspek apan paspas kini nga nakasibat sakay sa usa ka Honda Smash, una kini nadakpan. Agada! Alas 6:22. Dugang proyekto alang sa distrito gisaad ni Congressman Di Carlo Uyuoy sa iyahang 2027 year budget. Gipasalig ni Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uyuoy nga hatagag prioridad nga mapunduhan ang mga proyekto programa alang sa iyang distrito sunod tuig. Sumala ni Congressman Uy, maningkamot ang iyang buhatan nga makadawat ang Distrito 1 sa hustong bahin sa National Government Investment. Lakip sa mga sektor nga tutukan ni Uy ang edukasyon, panglawas, infrastruktura, panginubuhian, agrikultura o uban pa. Matun ni Uy, kinsa Assistant Majority Leader, ang 2027 Budget National nakaangkla sa paghatag importansya sa katawhan o nga kini nakasiguro or nagsiguro nga ang pundos gobyerno maadto gayod sa pagpalambo sa matag Pilipino.

sa atong pagbalik, mga kaigsoonan, mga karangkada. Atong himay-himayon unya ang balitang nasyonal, international, sports og showbiz. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa pika sa lawas.

ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: size ka to, 40 mga kapamilya, ka-vibes, karangkada. Itatakaroon sa katapusang hugna sa itong balita, ang balitang showbiz!
1: Arangkada! Showbiz!
0: Ex-girlfriend ni Ryan Bang na masangil nga giabuso.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Naukay ang mga netizens tungod sa cryptic post sa ex sa fiancé sa Korean actor-comedian nga si Ryan Bang. Human sa ilang pagkakilig dihang gipabuhagay sa singer nga si Ying Constantino, ang ilang tugga moment ni Ryan, mikatag sa social media ang post sa ex-aktor nga si Pau Huyong. Sa post ni Pau, gipasabot nini nga dunay mga lalaki nga mayo mutago sa ilang abusado nga personalidad, pinagi sa pagtakuban isip Mr. Nice Guy sa publiko. Sumala ni Pau, daghang mga lalaki nga nailhan sa publiko nga buutan, apan mangtas o ginagapangabuso ni ay sa ilang pamilya. Wala hinoon maglakbit o pangalan si Pau, apan daghan ang mga netizen ang nagpangutana kung ang aktor-komedyante ba ang gipasabot sa iyahang ex-fiancé.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O lagi na, ayaw magpanguyab, lagi patakag artista. Ah, may pwede din himo sa artistahon, parihan among dudes romantiko kay buutan pa ni.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Na, no? Mao ka to ang naglangkob sa ato mga balita karong kadlawa pizza 16 sa bulan sa September 2025. Sa ngalan sa Tibok Pwersa, sa FMR Radio Davao or sa FMR Radio Network, sa atong technical side engineer Harrison Alvarez Arelio o sa ato mga igsoon nga station manager Billy Danrel Dolatre. Sa nga ni Dodge sa Romantico Tando. Nanukad, gikan sa Lawak Balitaanan sa FMR Radio Network. Inyong tigbalita, Kid Libuna. Mubalik ko human lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa atong sales department.

Padayon to makarang kada alas 6:44 na. Arangkada. Di pa hangak po magbalita, no? Daritaron sa to mga viewers, mga texters din sa to aga Facebook, mga reaksyon. Paragubay-ubay gini din eh. Good morning dia kay Jonix Banzon Traya. Igun sa niyo motosikuan? Tini Banzon? Good morning po, Sir Ked. Shout out Traya Manulat Parmento. Diha sa Sabangan sa Wata, Davao del Norte. Mayong buntag niyo diha. O ganapo diri si Mary Joy Crismundo Porminto. Good morning, kid. From Igangon sa Wata, ulan-ulan diri karon, sir. Kunya balik na sa training. Ah, diha si Kate sa badminton. Aka na. Arangkada. Pwede po na si Kate mudua og goan. Katong tinis bitaw pareha kay Alex Iyala. Ah, kana. Pero ang uso ron, iskuan man. Kana man pakigol-kigol nga mga sitawa kana bay. Unsa na ginadula nimo? Ha? Pickleball. Oh, manay uso ron. Arangkada. Marjon Maganad. Oh, good morning diha. Og si Jenny Gulayan. Good morning. Si Banji Hangad Kunyado, may buntag diha. Masab si Alexander Algabri Senior. Ah, mura gitugnog yun ni ba? Kay baga mag-jacket. Ah, siyempre. Arangkada. Ah, dugang pa mga igsoon. Dere sa tuang panaguban. Nel Cuba, good morning diha. Ah, good morning board. Morning pod. Diha karon sa may New Corilla. Ulan-ulan po diha ron sa New Corilla, no? Arangkada. Beverly Tampipe, good morning, sir. Sana? Mga pita, sir. Ah, okay. Kagawad. Basig na kay tabliya da. Ing na ko, ha? Imo palit kong tabliya. Ha, nag-order tabliya. Arangkada. Sige, katumang na yung mga tabliya diya. Sa Wata area, ingna ko kay nay nagpapalit sa kuha. May na lang. Katabang po ito kay nay nang inhanglag tabliya. Nga naman yung akong Facebook. Budagandagan man yun eh. Joel Humawan, good morning dia. Arangkada. Okay, diha sa kuan. Diha sa Magdum. Diha sa Ciudad Stagom. Good morning dia kay Jason James Balaba Punte. Morning ninyo diha. Si Bubong Luna Rumitman, mayong buntag idol kid. Arangkada na kid. Arangkada. Oh, good morning idol kid diha sa may barangay Simong. Ha? Mga taga barangay Simong. Dino trabahin barangayan eh. Arangkada. Dugang padre Tatsuki Namok Jutay, good morning Sir Kidong New Dali Bunaw. Ah, good morning, good morning. Igo man usab dia si Noli Biol. Og si Fernando Tortuga Sitoy Jr. Arangkada. Morning ninyo diha. Si Johnny Lex presenta. Nga nagtanaw po sa tuwaron. Oh, good morning, Idol Kidong Libunaw. Gikan kay Michael John Libres. Oh, good morning po diha. Kang Konsihal of Santo Tomas, John Batosalim. Arangkada. Good morning, Sir Kid Libunaw. Shout out ko sa Barangay Libuton, Sawata, Davao del Norte. Gikan kay Michael John Libres. Og kagawad Beverly Tampipe na adere sir. Dugay namo naghimo, ha? Na adere. Himo mighapon. Ah, okay. Tabliya na. Arangkada.
Sige. Himo sila. Okay, ag kini magog tabliya, tinuod lang. Lami kayo og tabliya mga kaigsuunan na diha sa wat. Lahi kini lang lasa diha. Ang lasa sa ilahang ilang produktong kakao. Kung atong itande migala sa uban nga lasa sa Davao Region, ako na mo kay kakawan. Dito sa Malabog Pakibato. Lahi gyud ang iyang lasa. Ma-feel gini mo, mo gini kakao. Diya sa may sawata, murag sa yuta na. No, kanto mga expert sa agriculture diha, maayo sa kakao. Ang kining lugar diya sa may municipality sa Wata, Davao del Norte. Muna'y pakusgon dapat diya sa ito ang mga public official, Mayor Banot Gahi, uban pa mga public official diya, si Vice Mayor Dagdag Binasbas, Dagdag Cafe Binasbas. Muna'y pakusgon diya ang production sa kakao. Kay mayo ng sawata migala, kakao o glubi, haod kay na sila diha, tugod na silang yuta. Sige lang, anyway, maunay dapat muna nga mga nindot ng mga chocolate production. Kaya itong kakao, subay sa research mga kaigsuunan, kada tuig na short pata o mukabat nga ito sa 20 tons per year. Sa international market mga kaigsoonan, kuwang ang ato ang kakao. Usata sa gisaligan megala sa produksyon sa kakao ang nasod Pilipinas, pero kuwang yun. Although dere sa nasod Pilipinas da, grabe og kakao, kape, pero lain-lain nga mga variety mga kaigsoonan, pero doon na ba yung kakao? Doon ay ka-introduce migala, ambot kung wa pa ni sa Department of Agriculture nga doon ay usa ka American variety nga sila ang magpatanom, sila po ang mupalit. Pero mahal kay nga kakao. Palito nila mga igsoon o tag 2,000 pesos ang kilo. Na, asa man na dapita, kid? Sige lang. Ato itong ato tong kontakon kung asa ang mga variety at syaro di tamo dato ara. Aragada. Pero imo kalimot diha, tabliya. Palit si Kid Libunaw og tabliya diha. Bisan lang og mga bisag pila kilo. Aragada. Nadaw dito sa Sawata. Mary Joy Crismondo Parminto, mga lamion man ang taga Sawata, Sir Ked, adi ay. Aragada. Aragada. Siyempre yan ang gina. Kisagoy tao ay lugar nga dili lami. May pagpaminaw pa diha sa may Kalinan. Diha, mayo po nagkakaw diha ang Kalinan. Productions kakao. Kalinan, padung na dito may gala sa may Tambubong. Padung na dito sa Marilog. Kung mutabo ka, atbang anak nga bukid, ang mga bukid sa Pakibato, sa Kialaw, sa Bito, sa Bitan, di naglikod na dito ang bukid nun. Aragada. Ano mga lugar na? Okay, musakay mo may gala helicopter. Dool ra kayo ng bukid nun. Inigsaka ni Modes Taas na to dire, makita ni mo ang probinsyas bukid nun. Aragada. Aragada. Pero kimuhan ang biyahion may gala, mudagan pa nagpila ka oras. Si NG Paigan, good morning na maulan, Sir Kid, from Mabantaw, Kapalong. Good morning, Pod. Sa mga kasilinganan dire, thanks, Kid. Ang lugar sa Mabantaw, perteng daghana po guwapa. Good morning sa diha kay Jalan De Villieres tog amigo.
Og good morning sa mga konsehal diya sa may Asunsyon gahapon nagsesyon sila. Belated happy birthday kay Konsehal Alvin Palma diya sa may Asunsyon. Og happy birthday po diya karong adlaw kasingkwinta ka adlaw na tawhan. Karon ni kauban o kalabulabo karangkadang Ariel Balindes. Happy birthday na po diya igsuon. Dugay na ning kauban ako megala sa San Pedro Cathedral. Then active mi isip mga batanon diha sa sulod simbahan. 50 katuig na si Ariel bay. Sige lang kitagaan kag regalo ro ni kuan ni paring Joseph Irap Estrada. Na nagtan-aw pod sa tuwa karong buntag. Good morning dia kay Ma'am Gina Estrada. Long time no see ninyong duha. Magkita ramang tagmamahaw ani. Masab si Ma'am Helen Divina Gracia Moralde. Good morning Sir Kid, sayo kaayo ang ulan. Ay nalagbagulbol diha. Kay ang atong mga kaigsuna ng atong mga tanom giuhaw na in town. Okay, di ba? Asa di ay dudes kid? Wa na may kita. Ay naapa sa buhok. Basig siya na ugma, no? Basig maabot na si Elmer Dodds Romantico. Siya na balik diri sa iyang arangkadas buntag. Then si Kid Libunaw dito na sa alas 7. Karataot-taot inig wind up na ko diri mo banos mo balhinta dito sa Pika Studio. Then dito ta sa atong programa ang Labulabo. Oy, congratulations sa mga winners ha, diya sa BARM election. Bahalag nagkagubot. Sa dunay mga winners din ha sa first parliamentary election nga gipahigayon sa Bangsang Moro Autonomous Muslim Region for Mindanao. Og maayong pagpaminaw po diha ni Kagawad Rene Paler Gudilusaw. So salamat kayo sa inyo ang pakikuban mga kabibes, kapamilya, karangkada. Sa atong pagbalik magala ang atong Labulabo. Kauban gyapon yung kalagad, Kalabulabo Kid Libun. Temporaryong manamilit, karangkada Kid Libunaw, maayong punta.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po ako sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction, lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues. Kulang po sa hormones o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guayabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may Gen 6, spirulina, ATP peak na kilalang kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kernel na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy, and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting, at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong Happy Health Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan ito. God bless us all.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa gapan na po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Load-lamaw ko nagdadamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy.
5: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
4: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
6: Bray, unsay akong buhaton, nagasakit man ang ako ang tutunlan, sakit pod itulon, sakit pod ikaon, palihog ko tambagidok. Okay, i-consider nato ang posibilidad sa mga inflammation o pagpanghubag or possible infection sa imong tonsil o sa imong adenoids. So, nana sa imong alingagngag, no, nga posible mohubag na siya o ilaw likod sa imong alingagngag mga pinangga. Nanay adenoid ha, posible po nga mohubag na siya. Kung bacterial infection, kining gitawag streptococcal, kung mauna siya hinungdan, likayan yun ni mo ang mga certain nga pagkaon o mga lifestyle nga dapat ni mong himuon para dili ni siya mosamot ang pagpanghubag. Kung makahimo ka sa pag-anto si mohang doktor, mas maayo para ma-check up yun ka. Okay, so maghatag ko nimo og initial nga advice. Naa ba ka mautana ko sa imo? No, since nga nagasakit ang imong tutunlan, sakit itulon, naa ba kay kalintura? Kung naay kay kalintura, wabay gana ikaon, nagapangurog ba ka? O kanamura ka ginatugnaw, labad bang ulo? Sakit ba ang kalawasan? Kasukaon ba ka panahon nga magkaon ka? Pag nakani nga grabe nga mga simptomas, so bantayan ni Muni tungod kay ang kuya bayaning mga tonsillitis, panahon nga mapasagda na siya ang labi na kung nakay mga strep throat, pwede na siya makadaot nga muhatod sa rheumatic fever or meningitis, no, labi na kining infection tungod aning bakterya nga strep throat. Pag may meningitis, so ang fluid sa imong brain dito, no, nanang hubag dito, infected na ang imuhang utok, mao ni ang kuyaw. Pag rheumatic fever pod, pwede pod mohubag ang imong kasing-kasing. Mao ni nga mga life threatening gyud sa kaayo. Kung makabisita ka sa imong doktor, mas maayo gyud. Okay, initial nga akong ihatag si muha direta sa lifestyle nimo. No, hinunduman nato, no, ang tonsil o ang ato ang adenoid nato. Mga gland na siya nga naasray lymphatic tissue nga na-locate na siya sa tuwang upper throat, no, diri sa tuwang alingagngag, taas sa tuwang alingagngag. Kabahin ni silang duha sa tuwang immune system. Naga-protect na sila, naga-trap na sila sa mga viruses, sa mga bacteria nga di sila makasulod sa imuhang entire system. Kung ang imuhang body's resistance ma-lowered ganina mapinangga, no, muhina yung imong resistensya, ang mga viruses, mga bacteria, especially kining streptococcal mga pinangga, na makuha ba nato ni sa mga niatsing lang, sa niniubo lang diha kasi airborne siya. Unya, ibisan gani sa mga nakay na gunitan diha nga mga doorknob, mapaghuman, ibutang nimo sa imong kuan nimo sa imong mata, ma-autobas imong ilong ang imuhang kamot, pwede, no, sa baba pwede ma-transfer din nga klase nga mga infection. Mana nga importante nga ang imuhang kusog, ang imong resistensya, kusgan. Okay, mao ni pinaka-importante. Mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, tungod kay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule naana siya yung mga antibacterial, antiviral nga mga component nga mga natural nga bisag bata pwede manginom. Unya, makatabang po na siya kay naa siya anti-stress formula nga dali ka maulian kay mulami mangyud ang imong tulog. Unya, kung naay mga inflammation, mga kalintura, pagpanugnaw, dali maulian. Unya nga nung makabuhay plus ang atong girekomend mga pininga. Tungod kay ang quality na agyod sa limpyo na apod sa kaning maayong pagka-process nga ang iyang pagka-potent magpabilin, dili masayang ang inyohang gipalit atong kanunayang hinumduman ang pagpili o ang pagpangita sa Makabuhay Plus na itatak EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. 90.

0: Herbal Oil.
1: Que trato de olvidarla. Mi alma no da razón.
2: Mahal, niya nga ko sildo. Kumpleto na ha? Way iban.
3: Sigurado ka? Kumpleto ni?
2: Oo, lagi. Ipagani.
3: Bebe ko no, be. Kaya akong ipon.
2: Giihap pa. Murag magkaklaro.
3: Oy, do.